0: maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics.
3: Extend food supplement for men.
4: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, mag-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Ipik
3: Extend food supplement for men.
5: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
6: Hininga, uy!
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
8: Number one,
7: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Tunumanun sa mga labas o preskong mga balita, batas sa komentaryo o serbisyo publiko, tutinaw sa mga lubog na isyu, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu, punto por punto, buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, mga mainit na isyu at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
10: Last 8-7 na.
11: Sa mga wala kahigop, padirag kape, no? Paghigop na buong detects coffee mix kay perfect kayo sa
10: combination.
11: Yes.
10: Burkanta man, no?
11: Mm.
10: Perfect combination.
11: Perfect combination. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, mga igala, lami na kayo nga kape.
10: Mm-hmm.
11: Aduna pag yung ikahatag nga ikayo sa tuwang lawas. Daghan kay binipisyo tang makuha. Di rin nagyunta sa aduna yung binipisyo. Dili kay nagigup-higup na tandera, pero dito makadaot sa tuwang lawas.
10: Nah.
11: So ang DTX Coffee Mix, lami na, makabinipisyo ka pa.
10: Ayun.
11: Alright! Back to you!
10: Back to you! Happy birthday di ay ni Madam Juliet Choki 5
11: Pang. Nyo ato tama mahauron?
10: Oh, teka. Okay. Okay na.
11: Pero ato raman ko tod.
10: Wala may invitation.
11: Ay, okay.
10: Pero I'm sure dugay-dugay mo hato na dirig linuto niya.
11: Nyo kay malaman tag program.
10: Ah, mao na
11: sa pag-play.
10: Ugmaon.
11: Agma na lang.
10: Ang yung una to si Ma'am Jess karong hapon nga i-play jud niya kining tibuok nga kanta ni Yoyoy.
11: Oo, yo.
12: Brian mo.
10: Ah, Brian alay na. Okay, basta mo pag-greet diri nga kulang, wala invitation, ana ra na siya.
11: Ana ra gotom.
10: Dapat may invitation dito kay kakaunta ng mga
11: berde to.
10: Well, good morning to Sir Jesse Tomila Pagara.
11: Unsa Tumilap?
10: Oo. Unsa may pandungog di mo? Tilap?
11: Tumilap.
10: Tumilap. Dili Tumi. Ikaw ba? Ikaw niya, good morning Sir Brian and Ma'am Pam. Galanog-lanog mo dire sa Canlagos.
11: Ayay.
10: Don E. Villegas. Pa-shout out ni Gemma Pagara and family. Thank you.
11: Kuna, Valhermoso kay Febray.
10: Valhermoso. Grabiha dyan ang
11: Valhermoso. Dari sa may highway.
10: No? Grabiha, no? Good morning yung tanadiha!
11: Buntag!
10: Maing buntag yung hurot, mga ka-K5.
11: Webilin.
10: Bita, no? Naka-extend na ba mo?
11: Naka-extend na ka dyan eh.
10: Gabi, naka-extend na ni sila. Para sa mga lolos, mga uncles, mga titos, mga papang, mga tatay, mga dada, mga kung sa pada, daddy.
11: Mga daddy. Sa payo mga tawag sa iyong mga papa.
10: Oo. So, medyo nagluya na ang inyong Fugalite diha, mga K5.
11: Fugalite.
10: O, bisag, on saon pa ninyo kahuna-huna nga kinang lami na jud kaayo pero wala na ipersa. Hanggang tingin ka na lang.
11: May naginip ng gising na lang.
10: May naginip ng gising. Usay makaingon ka nga, lantaw na, taguan na lang nabi, buragwa na dyan.
11: Hipos na, hipos.
10: May solusyon na mga ka-K5, aapaw ang performance mo. Once nga naka-extend ka, food supplement for men. No? Food for supplement for men, kay naan siya yung Maca Clavo Huesca. Nga 500 milligram ni siya K5 PAM, unya FDA approved. Food, drug, and administration approved ni siya. Nga dili ka makuyawan or makulbaan.
11: Makulbaan nga mo gamit.
10: Yes.
11: Kaya di, good siya makadaot.
10: Naka-agi ni siya sa tamang proseso.
11: Mm.
10: Dili ni siya kay kung unsa rada mahuna-hunaan nga himuon.
11: Oh, himuon mo gama-gama. Labi tao kay matoy pa ni mo ilalom sa taytay.
10: Ilalom sa taytay. Gimuhat. Murag survey. So mag-extend na para extend pod ang kaligayahan ninyo sa inyong partner mga ka-K5. Okay, ayos man.
11: Ayos!
10: Ayos! Last 8 years na, mga ka-K5, K5, bam! Before tamo puntarya sa itong basuka dito sa nasyonal ng mga balita, kung saan ako ni balita ni K5, yung kay...
11: Kawat-kawat
10: ni. Kawat, manok, tari, guro ni, urmungaan.
11: O, oh, gani.
10: Grabiha, oy, sakpan, oy! Mga awat mo na son, tarunga ninyo!
11: Tarunga, bro, tayo tago, oy! Dagan ba?
6: News FM Live Report.
10: Kipab Jong, unsa man ni? Kawatay ni.
11: Kawatay ni.
10: Nakabarong ni, wala. Kipab Jong?
11: Agiho, gaiho sa manok.
10: Gaiho pag manok o galaga na ni. Nawala ba si Kipab Jong? Basig siya, gikawat ba? Gikawat ang iyang pagigugma.
8: Kipab Ray?
10: Oh, na na.
11: Oh,
10: na na. Abin akong naglaga ka, nag-tiil niya ba?
11: Naglapo pa kasi manok.
10: Unsa maning kalakihan eh. Sige ko aguhin kay Pep Jong. Mm.
8: Okay, arestado kagahapon ka kay Pep Ray, usag ka street level individual ka kay Pep Ray.
10: Aha.
8: Gikabig usab nga as alleged kawatan og manok igtatari.
10: Oh, nana niya tanan ha. Kay Pep Jong, congrats kay nana nimo tanan.
11: Kompleto?
10: Di ba gina-congrats man ta? Best anchor, best writer, best reporter. Niya o? Oh, kawatan manok. God, so you have droga. Gabaligya, droga. Congratulations. Oh. Ah, go ahead, Kipeb Jong.
11: Ayos?
10: Oh.
8: Okay. So, ang kiling suspechado nga, gyaligar street level individual, dito rin nadakpan kay K5, Brian, no? Sa purok pag-asa, Barangay Bugang, lungsod sa Toboso, pasado alauna 15 gapon sa hapon.
10: Uy, adlawa
8: da. Julio 26.
10: Mm-hmm.
8: Then, ang kining suspechado, na ilan ni nga si alias Junjun or Rinaldo Siridon.
10: Aha.
8: According sa ito ang nakuha ng report, kining suspect kay K5 Bray, luwas sa kining niyang ihang illegal nga ginbuhan to, it's just money ang pagpamaligya as alleged so illegal drugs. Kato bang, di ba, kining na-mention na as alleged mga awat siyang manok.
10: Aha.
8: Suma pa sa ito ang pagpanukiduki. Ang iyang estilo adi kay K5 Bray, ang iyahang mga pang akawaton ng mga manok, ay hat niya kawaton, iyaho sang picturan.
10: Unsa ni, ginadokumento niya?
8: Picture siya on niya, isend niya dito sa ihang baligyaan.
10: Oy, abin na ako, kung asa ka, picture niya. Kung baga,
8: anak, matod pa ka kay Pabray ka, ginahan ka di?
10: Presyuhan, presyuhan na guro. Unique niya, unique ang balita niya. O, play presyo ni mo ani do. Anak guro, no? No?
8: Oh.
10: Oh.
8: nga mo na pag share itong iyas manok.
10: Grabe. Kuan ay kawat online, via online onya. Mo live paita nito hana. Bro, kuan ha? Bright K5 PAM ha?
11: Mm.
10: Lahi po niyang style niya ba?
11: Na-judge siya idea ba?
10: Kita ni kinsa tong vlogger gani nga murag yang tingog ratanan gani nga si atong ma gana ana ba?
11: Ay Rick Mar.
10: Oh, murag ana nga style ba no? Binuang buang ba? Onya.
8: Pag naay magkauyon, ay wa na.
10: Sigking dayon.
8: Lamay pila ka daw. Ah, sig wa na. Secret na kay Fabric.
11: Grabe.
10: Unique nini kamatan. No?
11: Nice one, ha?
10: Kana may dakpon sa ulo.
8: Siniguro. Siniguro nga pangpaldo nga transaksyon.
10: Oh. Kumbaga, before niya kawaton, sure nga na siya deliveran.
11: O na, na'y buyer daan.
10: Oh, may buyer, ayun.
8: May kuhan, may kineng transaksyon yun.
10: May transaksyon.
11: Grabe, sab.
10: Ayun, oh.
8: Na, inoon, kagahapon, base sa operasyon kay Kipabray, Lusad, na sakmit matupagikan sa iyahang posisyon ang kining unom kasasay sa ginudahang Shabu, lakip na niini ang cash proceeds sa iyahaning personal nga kwarta kay Kipabray, ano, nga mukabat sa 275 pesos.
10: Mm-hmm.
8: Lakip na sa dini ang 500 pesos nga by bust money.
10: Mm-hmm.
8: Ang amount kay Kipabray aning mga suspected Shabu, no, nga na-recover gikan sa iyang posisyon. Dako-dako di. Mm-hmm. Naa sa 20,400 pesos.
10: Oh. Kuan de, dubli yung income ani Shabu og manok de ni Kipab Jong.
8: Oh.
10: Maayong nga tao. Why, maoni mga tao nga ganahan, kugihan sa gobyerno kay di mo salig og ayuda.
11: Correct. Kugihan kayo eh.
10: Kugihan. Bitaw. Imagine mo nga di na mo hata gobyerno ayuda ani kay siya mismo kugihan kayo mo baligyag siya.
11: Ngita jud siya kung sa pangwartaan.
10: Di jud siya magutman ba no?
11: Correct yon.
8: Negosyante.
10: Negosyante na. O, nagsuyo pa. Oh. Grabihan ito, Hana. Ah, o sige, napalitan ni siya bo?
8: Yes, according sa tawag na dawat ng report ni Fabry, napalitan siya sa pusher buyer. Mm-hmm. Kuning natigayon ang pagpaygayon o pag-aresto batok ani niya kay Fabry.
10: Ah, lisod-lisod ka magagawa ani ba? Palit man.
8: Dako ni.
10: Dako po ni.
8: 20K. Dako ni.
10: Wow.
8: Oo.
10: Ha, dito.
8: Inon, ang kining natakpan, nanan ni karon kay Kipabray di Astudillo sa tubo sa PNP.
10: Dugang tani nga ano kay Kim Jong? Dugang tani nga palakanon, dugang tani nga palakanon.
8: Hindi man tingay.
10: Ha?
8: Kuan man kay Kipabray?
10: So man.
8: Ang kining mga piniriso karon.
10: Ha?
8: Murag ang ilahan ng mga pamilya tigalay dapat mo i-provide og pagkaon.
10: Adili oy. Naa jud na ginalutuan ginasa sa gobyerno. Ay? Lutuan sa gobyerno.
11: Pero limited.
8: Oo, okay, papas mo po, no?
10: Pas mo, mamatay ni. Gobyerno po, manubag, ana di ha. Pila ni
11: ilang. Mahal namang lungon.
10: May budget ni sila everyday. Borag 70 pesos ni. Na, 70 to 80 pesos ni ilang budget adlaw-adlaw. Na.
8: Dako po na eh.
10: Dako, ito imagine mo, pila kabuk priso sa tibok Pilipinas to ang ipakaon na to kada adlaw.
11: Madakan yun ito.
10: Dagaan tayo. Nakawaton pa ng uban diha sa, oh, grabe ha, oy, kita, oh, papriso na lang po mo diha. First time yan na dakpan eh? First time?
8: Murag first time. Ay, murag, pamilyar na ko niyang pagaan, murag, magkaila ko aning bataa kita.
10: Ayo kung igna nga mauni sa una imong gisugo-sugo dito mga manglawig si imong karbaw, tuboso.
8: Dili ni mao. Kuan. Tagadto bi ako ay.
10: Gani mao ni gani nakaingon ko basig mao ni imong taglawig og karbaw sa una unya wa na magka didto.
8: Adili ay.
10: Eh siguruduhon ato di ba?
8: Kung di ko basig tiat mo ran. Kuyog mi sa una ni trabaho.
10: Kuyog bug trabaho?
8: Oh,
10: ayaw ko king nanga na maligya po kag Shabu, ha, paita ni mo oy.
8: Dili sa una mga way back 2013 man tinga ito.
10: Pila may edad ani? Pila edad ani?
8: 28. Manghud ra ko ni kay February.
10: Pero gamay ra pagka manghura, may posibilidad nga nag-uban mo ani. Mm.
8: Mao lagi, kuyog mi sa una trabaho sa Bikiri man tinga ito.
10: Ating kaon mo kaya tinapay.
11: Ikaon.
8: tigkuan, tig, tigputos.
10: Tigputos, tigmasa. Lahi po na tigmasa, no?
8: Putos na, putos. Putos lahi po na tigmasa. Kana panadiro mo na siya. Lahi po na tigluto.
10: Tigputos na yun ka.
8: Putos na yun.
10: Tigputos.
8: Tigkaon. Tigputos, tigdawat. O, tigkaon, ana.
10: Oh. Ana. Walay gutom, guru sa bikini kagapuyo. Gipem jong, no? Walay gutom, no? Puro
8: agutom boy.
10: Agutom basi
11: mali. Naman pangod.
8: Masumhan man ka madugay pag naga sa gawas wa pagkakasod abura kag ra ka maghinam-hinam ba pero sana dai ka kasod ay wadan ka gana oi.
10: Bitaw
8: na. Sumuran kam dugay.
11: Sa baho ba?
10: Pero nga naong shabu ligi di mas na masumuran.
11: Bitaw sa.
10: Sige balik-balik.
11: Wala na kung pagkatan na.
10: So
8: ito ang transaction.
10: Yeah, ba, kwa niya, ligon ng iya style, oh, bakod ng iya style, ah. Before siya mangawat og manok, picturean sa niya, isend niya dito siya prospect ng manok palit nga, oh, pwede ninyo ni, kung sa'y gusto niyo,
11: ganahan
10: katong, ka, oh, ganahan ka, katong may tahod, or kating walay tahod. Ano ba, no?
11: Kontrata na.
10: Sigurado, Jod, nga, makakwarta, Jod, siya, kay pag, ah, ti ka po mga tawahan na mo palit, mo pong kinawatan, no?
11: Kasi nagtuura po doon siya, ihan yung manok?
10: Atinunto
8: po. Pa, po kibaw.
10: Pag ako siguro kay Pep Jong, ilan ay itang dua, unya kabalo man ko unsay kinabuhi ni mo, mutuo jud ko nga kinawat na ni mo, kaya wala makay manok, wala makay binuhi.
8: Wala ginagta.
10: Oh, kay sigurado ko.
8: Manok, oh, wala makay binuhi.
10: Wala kay binuhi, di ba? Sigurado ko, kining ginasindan niya sa aning mga picture sa manok, kailan ni niya kay Pep Jong? Kini man basta-basta nga mang send-send lang siya. Kailan na? Na, kato mga kaila pod, utro pod mo. Oh, utro pod mo mga kawatan pod. Kaya siyempre, kinawat po ni God.
11: Diba? Na-apila sila sa kawat.
10: Apil, oy. May kaso na, anti-fencing law ang tawagan na kay Five Pam.
8: Anti-fencing ba? Oh, counted na diha.
10: Counted na diha. Pwede ka isulod sa perimeter fence. Ano? Fencing law, perimeter fence.
11: Dapat mainampingon, ganito, no?
10: Ini mga scrap nga negosyo, kipay pam,
11: mm?
10: Kung tinud-on lang sa mga polis, purting daghana na mga priso tagiya sa mga scrapan, oy.
11: Awa na, naghuot na sa presuhan.
10: Oo, oh, kay daghan kayong gipangawat diha nga mga saway, mm. Kinawat nga mga bike, kinawat nga mga salsalon.
11: Yeah, dito gibalik ya.
10: Ipakilo, pwede na sila galing kay manuoy na lang po mga polis ani nila.
11: Bitaw sa.
8: Ako ba, wala bang kalibutan kay kipay bro, pero mula gina, dili gina siya mahimong justifiable garason.
10: Dili na. Dili na po nato isulod bang ginatawag lang nga inosente ka sa laye. Galing kay dili excuse ang usa ka tawo kung inosente ka. Na
8: innocence of the law, excuse is no one.
10: Oh. Manay mo sulti po to nga ang law is harsh. Law na siya eh. Nata diri kung dili ka gusto aning laye ha, o lakat pa Mars ka.
11: Jupiter.
10: Sige. Salamat kay Pep Jong. Thank you kayo.
8: So, mari kay Pep Ray. Ito ang mahatod nga report karong buntaga para sa Forum de los Famous program dahil kaya ito sa D3 Body Tax Family at Og MyPC. Ako si kay Pep Jong Marsales para sa kampiyon ng mga balita sa Servisyo Publikong Kalingawan sa Ragros, K5 News.
12: At ang mainit na issue at usapin ng bayan, Forum de los Famous.
10: Anong mangawat man, Jud? Ha? Huh? Anong mangawat man, Jud, K5 Pam?
11: Kwan?
10: Ha? Ah?
11: Basin na siya gamitan.
10: Na yun na kaon tamad manggod mga tao yung ano no? Tamaran
11: mangawat na lang masakpan pa jod
10: sakpan oy
11: dapat di masakpan
10: dapat lang.
11: Pigaw jod
10: ayaw mong pangawat diha mangita mog mga kaila diha nga gusto mo prenda og ORC archive pam
11: kanda kani ka ba preso
10: mohimo kang broker na lang. No? Mag-broker ka sa Ishaling Finance Corporation. Ngita kag kaila nimo diha nga sir gusto nimo mo prenda kag RCR sa imong sakyanan na ang Ishaling Finance Corporation. Titulo sa yuta, titulo sa balay, pwede maprenda sa Ishaling Finance Corporation kay Five Pam. Na.
11: Na, mo na.
10: Dito mo, ayo mo sige pangawat.
11: Dili kay asay mo ang unsay gusto nimo ani? Kari na itawod.
10: Na ni may na itawod.
11: Ngaan.
10: Og si Kay Five Pam di ba? Na naman kay kondo, na may kondo ka na, no?
11: Ha?
10: Pero layo, diri. Wala kay plano mo palit og balay diri sa San Carlos, nga dool diri sa Makapso, sa Malangsa.
11: Wala po tayo kwarta ron.
10: That's why gani, kung gusto ni mo, pag maabot na nga time nga gusto ni mo,
11: ay gusto dyan.
10: Ishaling Finance Corporation, nga finance sila kay Five Pam.
11: Mm.
10: Aron nga makapalit kag balay nga dili kang madakan.
11: Bitaw sa, makatabang yun siya.
10: Tabang siya. Unya, mo finance pud sila kung gusto nimo mo palit ka og sakyanan.
11: No. Na. Kulang kwarta.
10: Kung kulang imong kwarta, sila imo bayad kay Pam, syempre nila nakamubayad, may interest sila, that's normal.
11: Normal gyud na. Pero maba lang.
10: Nubo kaayo. Ang interest dira sa Asialink Finance Corporation. Ang pinakanindot kay taas ang appraisal nila. Na, asa ka pa diha?
11: Dira Asialink.
10: Asialink Finance Corporation na sila sa
11: Center Mall. Kita ra kay sila dira oi.
10: Eh. Kitaan oi. Pakitaan ninyo si Sir Celso Cabatuan Jr., ang ilahang branch manager, and then soon to be, nanay sila opisina dito sa Canlaon og sa
11: Gihulngan.
10: Ayos! Ayos! Ayos!
13: Sa mainit na isyu at usapin ng bayan, Toro de los Pueblos.
10: Last 8:25 na tong oras, mga ka-K5. Good morning to Perla Hilapon Tiin. Na? Good morning, K5, watching from Barangay Bulacan or Bulkalan, Canlaon City, Negros Occidental. And good morning also to Janker Hermoso. Good morning. Pa-shout out, sir, ma'am, Canlaon, Barangay Mabigo. Daghan na taka'y listeners sa Canlaon ba?
11: Grabe, naglanog-lanog dito dito karon.
10: Yes, salamat kayo taga Canlaon, diha.
11: Thank you.
10: No, salamat kayo, taga Toboso, Calatrava.
11: Valle Hermoso.
10: Valle Hermoso, bisag-asan lang, DSB. Okay. Dirita na pita, Kifeb Pam. Kaya itong ni Aging Adlaw, balita nasyonal na ito ha, ni Aging Adlaw, Kifeb Pam, may pahigayon o usa ka asimbliya ang gitawag nato nga National Political Party nga mauni ang PDP laban. Unya, kining PDP laban, mga ka-K5, ilahang gibutang karon nga presidente diha diri sa Pilipinas mao ang anak sa kanhi presidente sa Pilipinas nga mao si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte, mga ka-K5. Ang ilaha diring uban nga mga officer, ang ilang vice chairman diri si attorney Jimmy Bundok. Og ang uban pa nga mga officers nga mo serve as leader sa maong political party national nga mao ang PDP laban, mga ka-K5. So ang PDP laban, sana ingon na nato, mao ni siya ang grupo sang una ni former President Rodrigo Duterte, nga nagpadaog sa iyahang party, mga ka-K5. And actually, nagbais pa ni ato ni Agi K5 Pam kay daghan ang gusto mo ang kon nga sila ang pioneer, sila ang nagpabarog aning PDP laban. Pero na-appeal pa dito sila ni former Congressman Senador Manny Pacquiao. Pero wala joy mahimo, wala sila mahimo kay naana jud sa mga kamot karon sa mga Duterte kining PDP laban.
11: Yes.
10: Unsa man ang PDP laban? Mao ni siya, mga ka-K5, ang political party nga makatabang sa usa ka mudagan sa dakong posisyon sa national. Gikag presidente,
11: vice president,
10: mga senador, no? PDP laban. Unya, unsa jud ang matabang aning political party kung gusto ka mo padagan, Kifeb Pam? Dako jud siya kaig tabang. Kay nganuman, manguha man ni sila og mga miyembro sa kada probinsya, kada city and municipality, aron nga maoni sila ang mga tao ang ilang gamiton nga ilahang connection aron nga sa ilang pagpadagan isip presidente Pilipina, sa Pilipinas ugon sa mga posisyon, dili na sila malisuran pa, mga ka-K5. So mauna diha, K5 Pam, no? Mauna diha ang istorya. Now, nganong si Basti Duterte mangyod ang gibutang isip presidente karon mga ka K5 pa man nakadira no. Ah, eh

0: ni Senador Bongo as Vice President ang usa diri kay si Senador Robin Padilla. Sorry, diri sayo. Sayo ko na plead, diri dapat sila lang. I'm sorry. So, mauni nga ilahan na jud gibutang isip presidente sa PDP laban pang panghanda na ni K5 Pam. Sa asimbliya nga ilang gibuhat dito sa Davao City, ang mga gisulti sa speech diri ni Basti Duterte K5 Pam. Of course, wala jud ka ikyas ang pagbatikos niya dito ni Presidente Bongbong Marcos.
1: Bitaw sa kada istorya niya na nagina ang batikos.
0: Batikos. Unsa ko nang gisulti niya dira K5 Pam?
1: Ah. Sa pagbatikos?
0: Sa tong gapon nga may na-news right nga ning gawas. Unsa to mga nasulti ni Basti Duterte gahapon?
1: Lahit man ni diri, kung ano may katuraman ning nanumpa.
0: Nanumpa siya. Mm-hmm. Oh, sige, kuana ko no. Kuana dira.
1: Sige. Mm-hmm. So, ni adtong Sabado, Hulyo 25, si Mayor Davao City Mayor Sebastian na Basti Duterte gipili ni siya nga presidente sa PDP laban.
0: Mm-hmm.
1: Unya ang executive vice president naman sa partido mao si Attorney Jimmy Bundok.
0: Mm-hmm.
1: Unya nanumpa ni sila ni adtong Sabado atol sa National Assembly nga gipagayon sa Arena Athletics sa Davao City February.
0: Mm-hmm.
1: So lakip sa mitambong ani mga aktibidad sila si Senador Robin Padilla, si Senador Bongo og kani Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo og ban pang mga miyembro sa partido.
0: Mm-hmm. Okay. So atong paminawon ron mga ka K5, ang mga palayag ni Mayor Basti ano against Presidente Bongbong Marcos og uban pa nga mga gisulti niya. Yeah, paminawan na to.
2: The people already know. We are tired and we do not want this anymore. But I guess the upside of things, tingin ko rin naman maganda. Kasi nakita ng mga Pilipino kung ano ang klaseng gobyerno ang hindi maganda. They have contrast to what former President Rodrigo Duterte did to this country when he was president. And he made this country great. He made us Filipinos proud of our country. So which is good contrast. Ngayon, pag upo ni Bangag, ano nangyari?
3: Bangag.
2: That is why people Bangaga. Are very dissatisfied because nakikita natin ang difference, ang diferensya ng noon at ngayon.
0: Mm-hmm.
2: I think I should, marami pa tayo on the agenda. But, the people already know.
0: Okay, next K5MJ, ang iban pa dabi nga mga kuan niya, mga videos niya.
1: Speech.
0: So the word nga bangag na agihapon.
1: Nagi grabe.
0: Mhm.
1: Jud mo lang bangag.
0: Bitaw no. Unta ba no?
1: Pero may gani wala siya ningon nga kinahanglan na pud ang ulo.
0: Oh, na bawas kay bawasan na kay
1: bawas-bawasan na.
0: Kinabya hulga na po na sa presidente, another problem na man usab, no? Sige. Aha. Tira MJ. Kuha man god. Naitaw sa gawas. Kinsa na?
1: Pamahaw.
0: Okay.
2: Impeachment ng Vice President. Because we all know pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency this 2028. Now, I go back. Tingnan nyo, the unitary system of government, presidential one. They have so much control and so much power and that is centralized right now, kaya nangyayari sa atin to. The president can threaten anyone. Tingnan nyo.

0: walang natitira. Dalawa nating senador, no, isa nating senador, kinulong nila. Our guest candidate during the midterm elections, Rodante Marcoleta, just because he wants to open the Blue Ribbon Committee on Flood Control, anong ginawa sa kanya? Do we even have freedom at all at this point dito sa bansa natin?
1: Okay. So, gatuo si Mayor Basti Kifaypam.
2: Mm-hmm.
1: Nga ang administrasyon karon ni Presidente Bongbong Marcos, gumawas ang news file.
2: Gumawas ang.
1: Okay. Gatuo si Basti nga ang administrasyon karon ni Marcos nagtutok ra kung unsaon pag-impeach si Vice President Sara Duterte because Marcos and his tandem or men gatuo nga malisod-lisuran jud sila ni Sara Duterte.
2: Sumona yung giingon, gibatikos niya nga mao kunoy gi-prioridad karon sa administrasyon.
1: Mao na kunoy prioridad jud burag I'm sorry sa mga taga-supporter sa Sara, no. Burag dili man pod guro prioridad kay daghan man niya, daghan man pod mga proyekto si Marcos.
2: Napoy daghan. Oh.
1: Kumbaga part lang pod ni guro sa iyang administrasyon. And naghan po na kaingon nga nganong ato man pasanginlan si Marcos kay naa may mga akusasyon man jud against Sara Duterte.
2: Correct.
1: And kina nga mga akusasyon milabay man sa husto nga proseso, like for example dito gi hearing una sa kamara.
2: Mm-hmm.
1: Gidala sa paghuman og hearing sa kamara nga naay makit-an, naay nakit-an nga mga alleged nga mga ebidensya.
2: Oh.
1: Against Vice President Sara Duterte, gidala na kini sa Senado kay gitrial na siya. And we have to remember, Kifaypam, nga ang impeachment trial naana sa balaod sa Pilipinas. So naay tumong ang kining trial against the Vice President kinaaman sa tuang 1987 Constitution.
2: Yes.
1: So pwede jud mabuhat dili kay ingon nga gi tuyo ra jud ni.
2: Tuyo ra jud kay para targeton ang mga Duterte.
1: Ang mga Duterte naay wala ta ni ingon nga that's why we are using the word that allege. Kay dili pa sigurado.
2: Correct.
1: And inday Sara Duterte, dili pa guilty.
2: Correct. Wala pa man po na pamatud-an dyan.
1: Wala pa na pamatud-an, pero may akusasyon. Kining upat ka mga articles karon o mga articles, ha? Kung sa'yo pitawag ana, four articles. Articles, marihuran na guro, ano?
2: Artikulo, ikaw-upat ka artikulo. Ah, upat ka artikulo.
1: Upat ka artikulo, nga gipasa diha sa Senado, kining hulga, unexplained nga wealth niya, kining akusasyon nga pagpangawat, og uban pa, unsa pati usa gani?
2: Betrayal?
1: Oo, paglimbong.
2: Paglimbong.
1: Sa publiko, K5PAM.
2: So, mao ni mga akusasyon.
1: Mao ni mga akusasyon.
2: Pero kung natanan, gitrial pa na para mapamatud-an, Jod.
1: That's why, we're using the word akusasyon, kaya giakusar pa lang. Dili paingon nga, guilty ni siya.
2: Correct.
1: Even though, nga naano siya ay public trial, gitawag ana, gitrial pa gani. Or gitawag, napoy gitawag trial by publicity. Aha. Nanay uban po diha nga buragi verdikan na dyan siya sa mga tao. Dili, oy, wala pa.
2: Wala pa man ha.
1: Wala pa. Di lang natamutuo kung unsa jod ang makitaan nato sa tanan nga mga gibuhat karon nga pag-trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Correct.
1: Aha. So, part lang kini sa ginatawag nato nga freedom of speech, freedom of expression, or unsa pa nga freedom ang kini nga trial kay Kifaypam aron mahibaw-an nato kung unsa katinuod kini nga mga akusasyon. Galing makaduluda man pud gud kining administrasyon. Kay kining alleged man pud nga flood control controversy. Murag makit-an mo pud nimo nga naa poy mga may investigation man tinuod pero dili ta murag dili.
2: Murag dili patas ana.
1: Murag hapaw kaayo.
2: Hapaw lang puhaw.
1: O puhaw. O?
2: Murag wala kay gipalamlan.
1: Murag dili jud ya, wala jud gipalamlan man nga kini mao na jud ni.
2: Bitaw sa.
1: Diba? No? Anyways, mahibawaan dyan na ito ni. Marigisulti na to kay Five Bam, na once gani nga administrasyon na, ilahad yun ng gahom.
2: Correct. Wala may joy makakuanan na nila, makapugong, ah, way wala. Makasarang.
1: Bisag magkinaunsa diha kay Five Pam.
2: Perde gita.
1: Mapildi yun ka nila kay ilahad yun na ng DOJ, DILG, PNP, Department of Finance. Siyempre silang administrasyon, ilahad yun ay pamutang din ilang tao.
2: Correct. Na ang nila tanan.
1: Ila na tanan. So kung ikaw ang against administration and you are planning to run any position sa gobyerno, labi na gid aning dagko kaayo, nga ginatawag nato mga ka-K5 nga posisyon sa gobyerno, hilom-hilom na lang kaunta aron nga dili ka ma-disgrace o niya makapadalagan ka pa.
2: Kay kung magsaba-saba ko kadara.
1: Di ba nato ma-deny po ng tinuod nga kining pag-impeach, pag-papa-impeach kay Sara? Part yun is politika.
2: Politika gina eh.
1: Wala na ni.
2: Wala ilain pa.
1: Bisag maingon patanga naman yun sa 1987 Constitution nga dapat i-impeach ni mo ang tao, i-trial ni mo siya kung makitaan nga may gibuha siya nga dili maayo sa iyang posisyon. Pero part naana na politika, na-appeal na tanan-tanan kay Five Pam.
2: Sa mo tayong gipaybalo atong kuwan nga mudagan siya ga presidente sa 2028.
1: Na, mauna siya. That's why nga si Mayor Basti giplastar na. Lantawa. Dason nga mga bulan next year kay Five Pam. Madongga na lang nato si Basti ni ana nag Visayas. Naka-start na nag Cebu. Mo adto na nag Dumaguete. Mo pa Negros Occidental na siya. I'm sure mutuyok na kay Five Pam sama or isa presidente sa PDP laban.
2: Lauma na nato
1: siya kay Five Pam. Now, unsa ang gibalos dire sa Malacañang sa mga gipanulti dire ni Mayor Basti against the administration nga kining nga mga impeachment trial karon is all about attack against Duterte because they believe nga this coming 2028 election malisod-lisuran jud sila kontra ni Sara Duterte.
2: Ligon mapugod si Inday Sara pod.
1: Ligon kayo. Bisag maingon pata nga si Madam Leni Robredo ang muengkwentro ni Sara, may lisod-lisod jud gamay. Although makaaway si Madam Leni Robredo.
2: Yes, kay kuan po siya. Dili po kayo siya huyang biya.
1: Dili siya huyang, unya, wala siya yung mga mancha ki Five Pam.
2: Wala, hilom ra yung pangalan.
1: Hilom ang pangalan, wala yung mancha sa korupsyon. And she is a former vice president. May pwersa jud siya.
2: May pwersa pod.
1: Oo. So, dili po basta-basta. That's why nga, once nga ma-impeach si Sara Duterte and si Leni Robredo ang padaganon sa administrasyon against Basti Duterte, dako kayo ang tsansa ni Leni Robredo. According sa mga political analista, that's not mine nga, pananawan ko di.
2: Correct.
1: Mabasa magunato kay Five Pam.
2: Kaya kung ato lang ikumpara si Mayor Basti ug si Madam Robredo, mas kusgan jud si Madam Robredo.
1: Kung kusgan, dili man asin kusgan jud, may lahi pa siya ba?
2: Oh, may lahi siya.
1: Oh. Pero mag Sara Leni Robredo ang inkwentruhanay, siguro mga 70-30 ang laban. Or 60-40 ang laban, may anak siguro. Mga 60-40 or butang na to si Leni 35-65. Oh, 65 si Sara.
2: Oo.
1: Lisod-lisod si Sara.
2: Lisod. Dilip ganun ma-deny po.
1: Imagine mo ha, gina-impeach na siya, gina-trial na siya dira sa Senado. Pero ang survey nga,
2: taas gyapon
1: ang survey niya.
2: Mas taas gyapon siya sa presidente.
1: Si Marcos malunod na lang ginaya. Prank ka nga istorya kay Five Pam. Malunod na lang na si Marcos. Hindi ka na mag-expect na. Paminawa na to si Madam Claire Castro ang Malacañang unsay tubag niya ni Basti.
2: Sige.
3: Si Mayor Basti Duterte, kagagaling lang sa bakasyon. Kagagaling sa ibang bansa. Instead na unahin ang kapakanan ng mga constituents sa Davao City dahil nakakarana sila ng pagbabaha, inuna pa talaga ang pamumulitika. Ang tanong niya, anong priority ng administrasyon? Kung hindi siguro sila madalas magbiyahe, hindi siguro sila madalas magbakasyon, at nanonood sila ng news, malalaman nila kung ano ba talaga ang programa at proyekto ng pamahalaan. Patungkol sa impeachment ng kanyang kapatid na si Vice Presidente Sara Duterte, tandaan po natin, hindi po ito mandato ng administrasyon. Ito po ay mandato ng Kongreso. Wala pong kinalaman ang Pangulo sa ginaganap na impeachment trial diyan po sa impeachment court. Kung talagang ninanais nila na siya ang maging Pangulo matapos ang termino ni Pangulo Marcos Jr., mas magandang malinis niya ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa napasisinungalingan ang ibang mga akusasyon patungkol sa confidential funds, pati na yung unexplained wealth. Nasa ngayon nga ay hinaharang pa ang pagbabukas ng mga importanteng dokumento. Mas gugustuhin po ng mga tao na bumoto sa taong alam nilang makakapagsilbi at may malinis na dignidad at integridad. Muli nagbintang na naman si Mayor Baste Duterte na lahat daw ay tinatakot. Hindi naman po makakasuhan ang ibang mga kaalyado nila o kung sino man kung wala namang naiaakusa na ginawang krimen o pagkakamali o labag sa batas. Hindi lamang mga kaalyado ng mga Duterte ang nasasampahan ng kaso. Nauna na nga po ay kaalyado ni Pangulo Marcos Jr. Nauna pa po siyang sampahan ng kaso. Dahil sa Pangulo po kung saan ang ebidensya, doon lamang po dapat pagbasihan.
1: Matay tubag ni Madam Claire Castro kay Feb Pam.
2: Sab ano on? Imbis natutukan ni Mayor Baste ang pagtabang sa mga apektado sa baha sa Davao, giuna ang politika.
1: Na, ingon niya sigil kag suroy dito.
2: Sige, lag, wala na lang balita kung saan ang mga programa.
1: Na, siya wala mukbalo kung sa mga programa sa administrasyon kay sigil mong suroy.
2: Na, dili gud magsigil lag pod. Oh.
1: Wala ingon niya, ang impeachment na yan na sa Kongreso.
2: Oh.
1: Wala na ilabot ang presidente?
2: Wala.
1: Ayun na, pagpasobra yung Madam Claire Castro kay wala bimigay anak kahapon.
2: Bito.
1: Ikaw din rin ni Sir Boy Nofable, ang political party nga PDP laban, si former Senador Nene Pimentel, ang founder o dugay na nga nahimong party president yung anak nga si Aquilino Pimentel Jr. Correct. Gani lang sa time ni Duterte may means of power. Napalagpot si Pimentel Jr., nagkasuhay pa ni sila kay Five Pam eh.
2: Mm.
1: Ingon din ni Pimentel, sinano nga yan isang amay ko, kuhaon nyo yan, kuhaon nyo inyo.
2: Kaloy po.
1: Oh, yan, amay ko din founder da, siya nang nagtukod sini, tapos ang inaon ko ninyo.
2: Mm.
1: Oh. So the power of the Pimentel Jr., og napulihan siya sa tawo ni Digong, o niya si Sir, og popular si Baste, o niya, ginominate siya para mahimong president sa Mayors League of the Philippines pero gisnab sa mga city mayors iyang abilidad o personal appearance. Ana day na.
2: Snab-snab di ay.
1: Gisnab-snab din siya. Ang ako alang ikasulte.
2: Grabe.
1: Ha?
2: Grabe.
1: Presidente Duterte ito ah. Ah, oh. Kuha lang ang kamot. Kasulte na sa ilong. Ganun sa ilong mali.
2: Nagingog mo. Ang aking masasabi, di ko kabalagod.
1: Ang Pilipinas, na sa sulod na yung kamay.
2: Nagingog mo.
1: Di ba, no? Mm. Ang, basi mga dunggan ni Mayor Baste Duterte ba?
2: Ah, dunggan gani.
1: Mayor Baste, if you wanted nga mag-mayor, mag-presidente man yun sa Pilipinas, dako kay chance kay Five Pam.
2: Mm.
1: Yes, may chance. He is the anak of former President Rodrigo Duterte.
2: The brother of Vice President.
1: Yeah, the brother of Vice President nga kusgan po kayo.
2: Kusgan po.
1: Kini-advise rin nato ni Mayor Baste Duterte, no?
2: Mm.
1: Basig mutuo siya nato, no?
2: I-open na ng radyo ni Madre Mayor.
1: Mayor, every time ba nga na kay speech, wala ako no na ang mga bad words.
2: Correct. Kaya mga nindot na.
1: Oh, mga against
2: administration.
1: Administration. Kina mga bangag, putlan ng ulo.
2: Siya bangag sa ilong. Oo, kana.
1: Bangag sa ilong din. Lahi man nga bangag.
2: Lahi pa rin bangag. No.
1: Kinabang dili makapaguba sa image nimo. You change your image. Kumbaga,
2: uy, okay na naunta.
1: From here to here.
2: Mm.
1: Kinang, sige kag panulti na mga sakit kayo nga mga istorya, usba ko na mayroon
2: mastik. Kaya dili ba ka daigun sa tao po?
1: Yes.
2: Sawa yun.
1: Lahi ka ikumpara sa imong amahan.
2: Mm.
1: Nga bisag musulti pa to si former president og mga, PI. Mm. Oh, nga tang ina.
2: Mga buang mo.
1: Mga buang mo. Ang tao mas mukusog pa dyan og palakpak kay Five Pump.
2: Ito, mga siguro to, no? Malingaw siguro sa iyang tuno?
1: That's why. Dili tuno. Kung baga, tatak na dyan niya ba?
2: Oh, tatak na dyan niya. Kaya, murag siya medyo yung kuha na to. Original yun. Hmm.
1: That's why nga, si Mayor Baste, kung nagtungog siya, kung gusto dyan mo nga mudaog ka, nga inang hapsay,
2: mm,
1: nga dili ka magproblema kay karon kung siya mo padagan si Lini ing iyang atbang, may kabudlayan siya eh.
2: Maglisod.
1: Maglisod siya gamay. I-change na imuhang image to the nice one.
2: Correct.
1: Walaan ang imuhang mga words sa mga bangag, mga gahig ulo, mga putlan ng ulo.
2: Kaya lain kay paminawon.
1: Lain kay paminawon. Ang tao biya makaingon nga kini, burag.
2: Huwag ka ni mahimo ni presidente, unsa na lang ka. Mahal na matang.
1: Ana. Mapasayon ang ihang pagdaog kay Five Pump. Although nga karon may pero sa jud siya.
2: Mm, bitaw.
1: Bata ba sa ni Duterte nga ano ay?
2: Tuwa sa ICC ka. Dagon ka supporter.
1: Dagon ka ayo kay Five Pump. O galing lahi ka ikumpara sa imong igsuon o imong amahan. Paano yung huna-hunaon dyan niya? Na. Pero, anyways, nang taon na to, eh, daghan man po kayo supporters dyan. Ah, abang-abangan na to ni.
2: Challenge.
1: Ang mga bangag diha.
2: Bulit.
1: Sa inyong mga sakyanan.
2: Pabulitin na.
1: Di ba mga bangag ba na usay mga sakyanan, no?
2: Mm, mga bunggo.
1: Nakabunggo ka, nakabangga ka, o nabanggaan ka.
2: Oh.
1: Mabangagan dyan na. Oh, ipapintala na nato dito sa Nindot ng manugpintal kay Five Pump.
2: Mm.
1: Dito sa Irving Auto Repair Shop. Ha? Kina yung mong sakyanan din ang aporti ng daghang kay mga scratches, mga scratch na.
2: Mga gadras.
1: Gao, bagras.
2: Bagras.
1: Burag abstract na iyang lawong.
2: Bati na kailang tawon.
1: Bati na kailang tawon.
2: Ang drive, guwapo-guwapa.
1: Na. Dadana na dito mga ka-K5 sa auto repair shop ni Tatay Irving.
2: Irving.
1: Na sila sa Margarita, Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Na sila dira. Kinay mong sakyanan, gusto ni mo ipa-wash over.
2: Mm.
1: Gusto ni mo ipa-bapiran na siya. Ibap ra siya, dili siya wash over. Kundi wala o ng mga bagras-bagras. Na dira, ang pinakanindot kay pulido ang trabaho kay Five Pump. Why labot pulido bahado pa jud sabot-sabot ram.
2: Sabot-sabot.
1: Na dito
2: madala
1: na.
2: Rag, madala rag kuan hangyo sabot-sabot ang tagiya.
1: Bitaw.
2: Tatay Irving.
1: Oh, Tatay Irving Auto Repair Shop na sila sa Margarita Rajod, Ecotourism Highway San Carlos City Barangay 2 mga kakifay.
4: Para mainit la issue at usapin ang bayan. Foro de los Pueblos.
1: Ingon ni Sir Boy Nofable, si Digong Sir nagsigi og binasto sa iyahang mga speeches. Presidente na siya pero si Basti nagplano pa.
2: Grabe ka.
1: Kumbaga, dito na si Digong nagbinastos, nakalingkod na siya.
2: Nakalingkod na.
1: So, wala na'y mahimo ang mga tao. Dawato na lang yun.
2: Dawato no? Na lang. Anton nga mahuman.
1: Si Basti, gaplano pa lang na'y mga nasulti na siya nga di ganahan ang ubang tao.
2: Mm-mm, mga lasot na.
1: Bitaw, no? Si Ashley de la Serna, Carbang Will Estrada. Good morning, Sir Brian og Ma'am Pamela. Watching live me diri sa Sitio Turil, Barangay Bandila. Lanog kayo mo diri. Kaninduta, anino?
2: Grabe, ninduta. Paminawan ka ng lanog ba?
1: Maglanog-lanog mo.
2: Bin, gabas ana. Napad dyan si Madam Carmelita Barbicho. Oh. Good morning, Sir and Ma'am Pamela. Watching from Sitio Mabulaw, Barangay Bagonbon.
1: Burog maoni ang inahan.
2: Ni Madam Jessica.
1: Nga mo, sa, ni, nga mo ang iyang anak mo padagan og Barangay Kagawad sa Bagonbon.
2: O, bitaw.
1: Si Jezebel Barbicho.
2: Ibuto.
1: Jezebel Barbicho. Barangay Kagawad. Ang bot, unsa iyang mga plans ani sa barangay kung makalingkod na siya? Unsa gusto ni mga committee ba, madam, kung makalingkod na ka? Committee on Health, Committee on Peace and Order, Committee on Finance. Finance group yung kwarto-kwarto mo.
2: Tabdi kayo ay.
1: Sana all. Sana all. No? Pero unsa ganahan ni mo, Ma'am Jess? Unsa ganahan ni mo? Seriously. Committee on Health. Unsa committee ni mo? Infrastructure. Oh, buman mapatindog siya balay.
2: Mansion.
1: Mansion. Infrastructure iya ha ba? Grabiha, no?
2: Nice one.
1: Nice one. Good luck ni mo, K5 Jess, ha? Oo. Mupadagan ni kagawad sa Bagunbon, K5 Pam. Ayan.
2: Puhon.
1: Puhon. Sa November 2
2: November,
1: pa.
2: November. Yotiks. Hapit na biya, K5 Bry.
1: Hapit na. Gina mga
2: Agosto. Sana?
1: Ha? Ano na? Sana ron?
2: Sana talar.
1: Agosto.
2: Agosto, September. October. No,
1: oh! November. October, November. November 2. November 2.
2: De?
1: Hapit na, di ba? Mao na daghan ako kay nakitaan nga mga incumbent kay mga kabalan gagawas-gawas na.
2: Mao di ay. Oh, nahagad dai kape.
1: Nahagad na sige nagngisi murag iring gibidli bisag di wala gingisihan.
2: Iring gibidli.
1: Ingon ni Bordigolsky, hindi ko abing ngalan na niya. Murag strategic defense ra pod na sa mga Duterte para mabahin ang attack kay VP Sara. Nag-introduce sila og another threat sa administration which is boosting Basti's name which is mao ang advantage sa mga Duterte kay daghan sila strategist. Pwede pod. Miskartihana yung malanggunagod.
2: Gani.
1: Pero ang administration karon nasunaran nimo, linong kayo.
2: Hilom. Hilom ra mo. Murag wala mo gani sila nang gilabot ang impeachment report.
1: Bitaw.
2: Mutubag ra na sila og naana na yung mga tulubagon.
1: Bitaw.
2: Parehan ng batikos ni Kuan, Mayor Baste.
1: Mm-hmm. Although nga, gagawas-gawas naman dyan ang dila ni Madam Leni Robredo. Yes.
2: Okay, ng diwal?
1: Oh, murag ana-ana na ba? Murag ana-ana na.
2: Ay, okay.
1: Namatik na nimo? Nga mo appeal na siya yung mga fan run.
2: O bitaw.
1: Bisag taga Naga City siya, muadto siya Makati, kami intrag fan run.
2: Mm.
1: Naana siya yung grupo nga para ing ani. Naana, oy. Bisag naingon pa siya nga, wala, I don't have any plan to run a president this coming 2020 election, pero, ay, nako, Robredo. Wala na may oras.
2: Basta kayo mo, wala na lang.
1: Wala na oras ba?
2: Wala na oras na
1: liyan. Wala may pa kayo kung ano? Dami pa kayo istorya galing mao na ligi. Sige, babay uba na punta. Si Robin Padilla og mauna to ni.
2: Uba na lang.
1: Kay ingon ni Robin, kamo nga mga abogado sa prosecution dapat dili mo mag one sided. Diyos ko! Senador Robin Padilla, ang mga taga prosecution one sided yun na sila. Ang mga abogado ni Sara Duterte, one-sided po na sila.
2: Dito, no?
1: Kay kliyente nila si Sara, ang prosecution. Oo. Kamu dapat ya, Senador Robin Padilla, mao ang dili one-sided, dapat ya, neutral mo, muna yung minikabisik. Dili kay inghambalon mo itong taga-prosecution nga dapat dili ka mo one-sided. One-sided yun isla kay kliyente na nila. Correct. ang gobyerno nga ga-akusar kay Sara.
2: Ito pong dipinsa, dito rapat doon ni Sara kay... Bitaw sa?
1: Wala yung kakasabot! Talo!
2: Sila mo neutral.
1: Ingon ni Sir Bonifable, nami nga committee, sir, para way kontra kung kontra ang silence ko, silent committee kay Feb Jess. Ah, lito lapid, ha? Bye, ma'am, bye na ta.
2: Sige mo, bye na ta. Ay, nagkaki salamat, Lord, sa may panglawa. Salamat, ay, mga higala sa kanunay ngayon nga pag-sunod. Salamat talapon sa among busing nga si Doc Ramil Uy. Kini na lang ang Queen of World Media sa Rakbayan, KK5 Pamela Perater.
1: Yes, salamat kay Lord sa panahon karon ang pag-ubay sa tanan, wisdom, knowledge, and more. Kikaing lawas sa Lord. Salamat kayo sa pagbuga, hatag sa mga grasya. And of course, salamat ni Doc Ramil Itang Oy. Nga kita ka ang tag-chan sa KK5 Pam nga makalingkod aning programa. Ha, kay kinibang pagka-media na to, privilege rin siya kay KK5 Pam. No? Gigantang prabilihiyo nga makasulti taning microphone anytime pwede takakson dihi og dili tatarong. Salamat kay Doc Ramil Itang Oy nga di mi kabayan og 5,000 na ta kay.
5: Brian.
1: Sige. Kini na lang ang The Kimable Media sa Dakbayan San Carlos K5 Brian Morden. Ako man ka din, no? God bless the Philippines. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, galingawan si Negros.
2: K5 News FM.
5: K5 News FM. The lives of the Filipino.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio naa siya imunulaw rin sir GP.
8: Oo.
9: From lauric acid sa MCT i-convert ni sa imuhang atay into monolaw rin. Nya kanang monolaw rin moadto na siya sa tanan nimo nga mga selula sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Mao nay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
8: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr. Neil.
9: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
8: Wala.
9: So kung mag-inom ka D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas?
8: Daghan kayo, uy.
9: Gipanindot niya ang imong metabolism.
8: Correct.
9: Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mujutay ang imong tambok.
8: Ang nakanindot judok sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio tungod sa MCT, makatabang nimo.
9: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60-80% sa imong utok, good fats o nanginahanglan kini og ketones.
6: D3 Bio.
10: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Kisulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
9: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag D3 Bio ka. Direkta judayo na sa imong utok.
6: D3 Bio.
8: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
9: Dire jud na ko nakita sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Kung gainom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko sir JP.
8: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
6: D3 Bio.
8: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
9: Naipangutan na sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
8: Amo di ay na.
6: D3 Bio.
8: Ang brain.
9: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
8: Siyempre, Doc, 100% makatabang.
9: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
8: Wala.
9: Naarajud na sa D3 Bio.
8: Correct.
9: Sumala pa sa mapagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's,
6: D3 Bio.
9: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nag-function. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3 Bio.
8: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon
8: ayaw abusuhon.
6: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay-hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health.
12: News D3 Bio.
13: Ako si Florizel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
12: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na.
1: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap,
5: mabaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman ay. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men!
11: O si Juni, taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat. Pati ang puso ko.
14: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga musunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
15: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: TTX 500.
16: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inumog TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag 100 na lang.
5: TTX 500.
17: Mapalit sa mga butika.
18: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
19: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong TTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
18: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tao kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. O gitawag nga abdominal girth.
19: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
18: Hilikayo
19: o carbohydrates, labi na nadyod. Katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligod ayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog. Nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals niya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og MTC kay makatabang kini sa metabolism
18: matatabang,
19: sa atong gikaon pero kay di man kamo inom DTX 500 og MTC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon sir GP.
18: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baloba mo nga katong mga dagkog tiyan labi na katong mga overweight mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
19: So, meaning pa Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
18: correct,
19: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
18: Kana!
19: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
18: True.
19: Kung sige ka og inom DTX 500 og MTC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
18: Gusto.
19: Kung ang MTC Sir JP nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
18: Kana moy kuyaw.
5: DTX 500.
20: Kuday si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka capsule buntag usa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active jud kay ang DTX 500.
5: DTX 500. Mali sa mga butika.
18: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX og mag-MTC ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo Dok Ramil sa dakong buyon is type 2 diabetes.
19: Sukad nagsibi ako sa radyo Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giunsa na gisibian. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrap sa imong pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon Sir JP nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce mao na pagsugod sa paghinahinay pod pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon Sir JP nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
18: Nya
19: muhulat pa ka og mabankrap ang imong pancreas.
18: Oh.
19: Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MTC. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellulac. Kontrolajod ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas.
18: Kayo.
19: Especially kung parisan ni mo o MTC Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress ug ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 ug MTC.
5: DTX 500.
21: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika. MTC, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar og MTC matag-adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic.
5: MTC, ang Alkaline nga Vitamin C sa mga butika.
1: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
19: Importante kayo nilang may balaan ni Sir JP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinahi or sa inyong digestive tract, kung ilabi na ang atong atay o apdo. Nga kini gapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers, pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
18: Correct.
19: Ilabi na kung matag-adlaw kagainom sa DTX 500 o Mighty C. Sigurado jud Sir JP nga flawless o walay problema ang ila nga pagpupo.
18: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
19: Ang baho sa pupo, Sir JP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlisod ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kanyang itawag nila almoranas.
18: Almoranas.
19: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom o DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
18: Correct. Unya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa purma na sa tinai.
19: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tulduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir JP. Dili maayo, Sir JP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir JP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong nga hugaw ug ang color sa imong nga hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa iyong mga digestive tract.
18: Correct.
5: DTX 500.
20: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Tiktibo yung kayong DTX 500.
5: DTX 500. Pumali sa mga butika.
19: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir JP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka. Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
18: Oy.
19: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
18: Mao
19: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugar sugar cane extract nga naa sa DTX 500, kung ang infection na pud sa tinai ang pag-isgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir JP, ang normal nga pupo, color brown.
18: Ah, brown.
19: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo, Sir JP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
18: Muna'y kuyaw.
19: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Apil po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So, Sir JP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
5: DTX 500!
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yellow akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
2: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
17: DTX 500, mabalik sa mga butika.
23: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Jenna Tagaamlan. Nakahyper ko sa taas kaya akong acid.
25: Magsigi ko og suka-suka.
24: Ipatumar ko sa akong bana o MyTC.
25: 2 times a day.
24: Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon.
25: Salamat sa MyTC, ka-epektibo jud kaayo.
23: MyTC, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
19: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
26: Mm.
19: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
18: Muna igiingundok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
19: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika di Ofresh.
26: Kayang-kaya,
19: Jud, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. nga kampiyon, Jud, mupatay sa mga bacteria virus o fungus na ana sa klinika di Ofresh.
18: Very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
19: Lahira jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok kunya humot pa jud.
18: Ubitaw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jud klinika di Ofresh.
19: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
18: True.
19: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
18: Exercise sa kama ba, Doc?
19: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
18: Austo.
19: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
18: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
19: Naje panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
18: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
19: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
18: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
19: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
18: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
19: Oo, nindot na.
18: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
19: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
18: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
19: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilian, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
18: ga-detox ka pa!
23: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
27: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
18: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
19: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
18: Good bacteria.
19: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nga anong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo ni mong tiyan.
18: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
19: Napod na sa atong mga panit, Sir JP.
18: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Doc.
19: 100 to 300 trillion, apan ang imong selula, anaara plus 37 trillionis. Ingon anak kakusgan mo dipinsa ang probiotic sa atong lawas.
18: Correct.
19: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian, ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
4: D3Bio. Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
23: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
18: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
19: Correct.
18: So sa imong pag-inom sa D3Bio, samot na kong imong gihiwaan kamay ang soft gel. Ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
19: Muna'y superstar nga naa sa D3Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
18: Dili.
19: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
18: Pagsulod sa D3Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
19: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
18: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
19: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3.
18: Wala jud.
19: Wala jud.
18: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
19: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
18: O kadagat, sunod-sunod di ay nyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
19: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
18: Correct.
19: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3Bio, Sir GP.
18: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3Bio.
19: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
18: Gusto ko happy ka.
19: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolon ang stress. Maunay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kaayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
18: Wala.
19: Tungod sa MCT nga naa sa D3Bio or ang medium chain triglyceride.
23: D3Bio.
6: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Nasa day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
23: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Jenna, taga-amla. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Two times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay effective.
19: Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
18: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
19: Naay pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
18: Ay, perfect.
19: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom.
18: Correct. Wa jud naay side effects, dok. Naipakapinoon, frontal effect.
19: Hala? Tay, pwede ka na.
18: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effect sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
19: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
18: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
19: Ang himuon niya Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
18: Gusto.
19: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung na-DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang

0: Fee bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
1: Kala medyo da nang feeling nga mintras ga kapikadok makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaut untang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio naa siya'y monolaw rin Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imuhang atay into monolaw rin. Niya kanang monolaw rin, maadto na siya sa tanan mo nga mga selula Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
1: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr. Neil.
0: Tungod sa monolaw rin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaw rin ba?
1: Wala.
0: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaw rin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas.
1: Dagan kayo, uy.
0: Gipanindot niya ang imong metabolism.
1: Correct.
0: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
1: Ang nakanindot, Judok, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
0: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats og nanginahanglan kini og ketones.
2: D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Balik sa mga butika. D3 Bio.
1: Ang D3 Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
0: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag D3 Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
2: D3 Bio.
1: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
0: Dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Kung gainom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko Sir GP.
1: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
2: D3 Bio.
1: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
0: Naay pangutana na Sir GP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir GP, maoni, pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
1: Oh, mo di ay na.
2: D3 Bio.
1: Ang brain.
0: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Og ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
1: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
0: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
1: Wala.
0: Naara jud na sa D3 Bio.
1: Correct.
0: Sumala pa sa mga pagtuon kaning mga tawo nga naay Alzheimer's,
2: D3 Bio.
0: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala naga-function, unya diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naa ra gyud na sa D3 Bio.
1: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.

0: K95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na-inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
5: I agree.
6: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Mm-hmm. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
5: Oo. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
6: Mm.
5: Impotence o sterility.
6: Mm.
5: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
6: Makahimog bata.
5: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
6: Monelison. Sayon ra man, Sir GP, kung sperm count raman ang problema.
5: Musto.
6: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
5: Kadaghana.
6: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
5: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
6: Unsa raman kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
5: O kana.
6: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
5: O ba?
6: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, na DTX 500. Ako gitrayogin duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kayo kong pamati. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Usahay, Dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, basit ang babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
6: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
5: Kana nga damage, Dok, resulta tungod sa bisyo sa manang pag-inom, ug alak,
6: sigarilyo,
5: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis, ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala giinom og DTX 500 ug Mighty C, isip superior source of antioxidants.
6: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata, Sir JP ba?
5: Oh.
6: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyon sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. At mainom, manigarilyo, magdruga.
5: Kadagan. Nga,
6: mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kininga stage, Sir JP, pwede yun makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
5: Oh.
6: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinaay ba, utok ba, o cancer radyon di ay.
5: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
6: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may tisi nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin bibi.
5: Kana, kuha na dito panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
6: O ako na sab si Dok Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
5: Ayaw, abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Pampaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio. 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500.

0: Recommended sa mga eksperto.
1: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
1: Extend food supplement for men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men, intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: T3 Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorios. Nagpasalamat po sa T3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: T3 Bio. Ang T3 gamay Visio. Ang Visio gamay T3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mapalit sa pinakadulo ng butika sa Yunga.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman!
3: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang gin. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. O niya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
2: Hininga uy.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako sa Jubilant. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap. Pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lane. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend the food superman for men.
9: O si Rosanne, bau, akong bana, sang nag-edad ko rin taanyos, bala, nagahara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Nami, gidang extend.
1: Extend food superman for men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ganun mo lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga bulika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir GP, sa pinaka-kampiyon nga suplementos kalibutan.
5: Sige.
6: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
5: Wow.
6: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
5: Correct.
6: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato.
5: Mm.
6: Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir GP. Unya, asa man ka mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapinan ang D3, Sir GP?
5: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, anaa siya'y banabana mga 27,000
6: inya,
5: kung, active cases.
6: Inya, kung naakay ingon anak nga sakit, Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi, jud ka? Si Dok Ramil, tibihon. Si GP, Sir GP, tibihon. Murag, palayo na jud ang tao nimo, Sir GP.
5: Mahadlok na sila, Dok. Paduol nimo.
6: Apektado jud ang imong social life.
5: Bisang pagan imong pamilya, Dok. Mahadlok nimo kay basta naakay TB.
6: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir GP. Muinom ra day unta tuog D3 Bio.
5: Gusto.
2: D3 Bio.
7: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom?
5: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
6: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
5: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
6: Grabe jud ay ang TB, Sir GP.
5: Correct.
6: Kay sa Ehipto pa may TB na. So,
5: kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tawo.
6: Nakita ba nimo, Sir GP, nga naay mga TB Dot Center?
5: Yes, of course.
6: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinakadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
5: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
6: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
5: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
6: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
5: Usto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacteria load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
6: Kaya gid kaayo, Sir GP, sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
5: Correct.
6: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
5: Mapatay jud. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
8: D3 Bio.
4: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
5: ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
12: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
13: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
12: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
13: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered ay ni siya, ma'am.
12: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
13: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
12: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol raon ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikaalagad nimo, sir.
13: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako nimo. Bye.
12: Bye, sir.
14: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Para turo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol na buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Lilita Gandalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX 500.
5: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
8: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso TB pneumonia o guman pang makabalatian.
11: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
10: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
11: Mag-Mighty C na!
10: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
12: Sport Biotics! Makabulig sa pag-

0: Iadugas sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
3: Hi! I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
4: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Kamanan, kumusta mga ka-K5 ang iyahang pagpatuman sa mga pamalaod o guban pa mga ka-K5? And as usual, ang ginahulat sa katawhan mga ka-K5, normal man na, no? Bisan asa ka mga ka-K5, bisan wa may perpekto nga presidente, di man yun nakaliken ngang uban, masagmuyo. Ang uban pod malipay, ang uban satisfied, ang uban di pod. No, so muna mga ka-K5, ato pong nang hisgutan karong dagadugay, diri sa tuang tulumunod. Mayong Udto, siyudad sa Canlaon, kumusta ka mo mga ka-K5? Sa 12 ka barangay diri sa Dakbayan, sa atong mga ka-K5, labi na rin sa may barangay Panubigan, barangay Mabigo, kumusta? Sa barangay Budlasan, Bukalan, barangay Bayog, sa atong mga ka-K5, sa may Malaiba, sa may barangay Lumapaw, kumusta? Aquino, kumusta ka mo dira mga ka-K5? Sa uban pa nga mga barangay diri sa siyudad sa Canlaon, sa mga dagko nga merkado diri sa may uptown, ato mga negosyante utanon dira may ngudto karon taran mga ka-K5, ha? Sa may Agura, no, sa may Ubal, no, may ngudto sa taran-tanan nga mga soki nga tigpamina. The same time diri naman sa siyudad sa San Carlos, kumusta sa 18 ka barangay? Labi na sa toga poblasyon barangay, barangay 126 ug barangay Rizal, sa may urban area, kumusta mga ka-K5? Then the same time din naman sa Dakbayan sa Gihulngan, may ngudto mga ka-K5 sa tanan-tanan, mga Gihulngan nanon. And the same time sa to naman nga mga kabaranggayan, may ngudto karantanan mga ka-K5. Beno, mabatian ta diri sa 100.1 K5 News FM Canlaon. Ingon man sa 95.7 K5 News FM San Carlos. And the same time, diri naman sa 87.9 K5 News FM Gihulngan. Og sa naandan, kinigapon yung alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
7: 11 Mbps.
6: Pero itong tulumanon, gipilang sumaitingwa sa itong DTX 500, ang superior antioxidant kung diabetes, kung high blood, DTX 500 na. Pwede ka D3 Bio, panguntra sa mga virus o bakterya, panguntra infeksyon, D3 Bio. O gang itong Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Paligon sa resistensya, paligon sa kusog, mag-Mighty C na. The same time, DTX Coffee Mix, nakakape na ka, nakadetox ka pa. DTX Premium Coffee, ang kape para sa may mga diabetes. Prebio Coffee, para paligon sa itong resistensya samtang nagkakape ka. At the same time, mga itong D3 Bio Coffee, maopening kape mga ka-K5 nga panguntraman sa infeksyon while taking a sip of coffee. No? Extend food supplement, ang adult food supplement sa magtiayon. At the same time, mga ito man nga Clinical Sport Biotics, panguntra sa UTI, panguntra sa mga infeksyon sa itong mga ginakaon mga ka-K5, di ka maimpatso. And the same time, mga ito man nga, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. DTX Beauty Shop, pagang katong Klinika Diofresh.
7: 11 Mbps.

0: Alright, dito maglangay mga ka-K5 arin ang atong nga mga headlines.
1: Headline 11 Mbps.
0: Sa mga uluhan sa mga balita, di alalaki nga giligar nag-anto sa depresyon, nagikugpatay sa San Carlos City. Naktuhan nga nagdulag tong itch. Ano ka babay, sikop sa gihulngan. Na Kanlaon City Mayor Cardenas, gipasidungga ng mga empleyado sa City Health Office. 33 anyos nga inahan, gidunggab patay sunod siyang balay sa Kabangkalan. Drug suspect nakuhaan sa 214,000 pesos nga balor sa droga sa lungsod sa San Enrique. Samtang balita national seguridad naman sa zona ni PBBM, mas gihugta na karong adlawa. PNP chief ipatuman ang maximum tolerance og miapila sa kooperasyon sa mga rallyista dungan sa zona karong tuiga. Samtang patay gumikan sa bagyong Quiapo, misaka na sa tulo. Kapin 285,000 ka mga persona apektado.
1: 11 Mbps. 11 Mbps.
0: Yung dahil akong kwan, no? Ari. Sama ko sa pa, mainiton nga kaudtuhon. Mainit kainit. Maugang linabhan ni Elmer. Maingod to sa itong mga ka-K5. Labi na sa itong mga K5 sunod supporters. Kumusta? Ipangunahan sa itong presidente si Ma'am Rogie Villando, Ma'am Marivic de la Paz, nga wala katungha gahapon. At the same time, ni Ma'am Giselle Pasinabaw, Ma'am Vanji Impik, may ngunto diya sa may pula proper. O sa talan-talan, mga ka-K5, karong dugay-dugay, manamyaw ko ninyo. Ha? Sa ito naman nga mga K5 Salud Supporters, LMI, sa pagpanguna ni Press Bro Mother Flores, Ma'am Ami Jane, kang Pastor Mark, kang kagawad Cosme, kang Ma'am Flooring nga nangumpra naman kagahapon. And the same time sa tarantaran nga mga KSS leaders sa Banwa sang Moises Padilla, kag Banwa naman sang Isabela, kag Sala Castellana. Soon, may mga KSS leaders naman nga mga retailers sa Dakbayan sa San Carlos. Enjoy, enjoy, ah. Muna pirmi mga ka-K5. Importante dra, naga-income mo. Kanagi ka na mismo ang tanan-tanan mga ka-K5 nga plano kagkabubuton sa toang big boss atong CEO no, si Doc Ramil Uy. Dili mo sige tabang. Tabang pero may gina-income mo. Diba? Alas 11.27 na. Dito maglangay, maingod to, bro. Maingod to kang bro, Bongsay Solumayno. Sausa Lumayno. Good afternoon, Dere na Minaw. Gusto mag matutos ang Binisaya. Maingod to, bro, ah. Sige, dito maglangay mga ka-K5. I-check na to si ka-K5 Jong Versales. Unahon tayo mga ka-K5.

0: fisik,
1: Mm.
0: kayahan nga liog ug kabutasod sa sabayan kinahang parimay.
1: Mm.
0: Nga atong maghapot sa dapat sa buntag, no? Domingo, Julio 26, kita si kini sila at dinagatan ang nakig halinolingaw sa sakta death anniversary sila ang silingan. Pasin sa ako yung times two ba sa iyang hagan subay sa ito kapitigasyon sa ito ang kapulisan ito sa pag kontaklos. Now, tungkol kay hubog na Elizabeth, papaulit ni ang biktima sa iya ang unahan, follow sila ang parumay. Pag-aulit ni sila ang unahan, nag-aulit siya sa Adam Steve, no? Siyempre, nahadlo ka niya ang mama, maulungan niya kung ano sa iya ang unahan, misibat o sa kadiyot. Naing nga balay o sa nagsalabay sa gabiyon. Paulit siya ang mama, anong biktima. Kapag tukutan mga takpa na siyete. Mawala siya na tuklangan na ang kineng 43 na lalaki, yun na naiyakot sa yakang nga liob.
1: Uy!
0: Kapag na yung kabuhig sa stick. Matid pa sa kahanan niya nagpakatakot. Dugay, anaan ka siya namatid na, no? Or yung namatid na kanhin na pirmi na magsuktok.
1: Pirmi magunsa?
0: Pero may mahinoktok.
1: Maghinoktok.
0: Oh, goal. Magkanon.
1: Oh.
0: Oo. Kaya, kung ito yung duda nga ba siya, antos preso, ang yung anak, wala sa kabalo doon siya, hindi pagdumahan, eh, wala mo po na panugid kung ito.
1: Hmm. So, at until this time, wala agis na kabalo, ano problema?
0: Wala, wala.
1: So mula na ilang nabatsagan nga sige hinuktok.
0: Mao na notice siya ang mama mo, murag wala naman ni kon, ano nga bahan ni ang big mga kita gusti.
1: Oh.
0: Oh, murag tuwa ni lang Mr. Ngani siya.
1: Wala po ni ka relasyon, ana.
0: Murag wala.
1: Wala ba ka ni kuan sakit? Wa po siya gikuan ang mama kung may sakit bagwa.
0: Wala sad.
1: Delikado gid ni hinuktok sa. Mo ni kuan mga ka K5 pero anyway kumusta ang ansa na nahaya na kaning kuan?
0: Yes, kita sa bago sa pagpulis sa tawag kapulisan wala ko complain kita actually that on pa para sa pagpulis sa kapulisan pero
1: putol-putol ka, Jong?
0: Ipailang mong tanong sa post-mortem examination pero nabalipa na daw ang pilya sa Steve ng ipa-lauman pa ang matayo na doon. So far, dawat na nila na kining purely suicide ang hinungdan sa matayo na nung biktima si Steve.
1: Oo. So, wala po'y sulat, no? Wala'y sulat, wala'y pamilin-bilin.
0: Wala.
1: Basta moral lagi lang nakuha nila nga maghinuktok.
0: Oo.
1: Oh. Oh. Muni delikado basta kuan kanang hilumba. No? Muning malagi. Kuan kanang mga tao nga hilumon mukay itang hinuktok. No?
0: Hmm.
1: Muna siya kuan. Ang problema, okay naman, importante kanang daghan mag mga intervention ron even ang Department of Health John Jong kaning mga depressed nga tao may mga intervention na pwede sila mo dangop
0: mao lagi ta
1: oh
0: na free ron na offer ang na mga hotline ron na offer of free
1: oh
0: kinini ang sayo ganya mental health session something na nag
1: oh may intervention na mo na ikuha nila.
0: Na ron online.
1: Problema kay lagi mo ni mga bukirang bahin galiso maglisod pod.
0: Lagi wa ibalo sa on pagkuan sa on pagreach out.
1: Mm. Mo ni kuan ron. Mo na kamo kun may mga pamilya mo nga medyo maghinuktok. Ang kulang ramang gudana talk to them, no? Istoryahon niyo. Ang importante makapautwas sa nasla silang gibagibati, no?
0: Tinuod na,

0: So muna nga kuan. Magaling uban ano, nahack ilang cellphone.
1: Ano ba?
0: Magaling iba nahack ilang cellphone. Sige na Jong. Sige na Jong, kay kabalo ko Jong, hindi ka maghinuktok.
1: Anyway, wala gid ang sige ato hatod kay report karon mo ato para sa Lolo Digos program. Lahat na ito sa B3 Baritex Pamanid o Mike Kusia. Kuskiki Vab Zog Parzales para sa kampiyon ng mga balita, servisyo publiko kalingawan sa Agros, kita at news na tayo.
2: 11 Mbps!
0: Ore, salamat ka K5 Jong Versales sa mga update. Ako mo rin akong ginakuan na. Gina... ano tawag ganing? Kanibitang... Sa may mga membro sa pamilya, hindi man kinanglan sensitive ka. Kana lang ko lang kung sa ito ka na observant. Observant ka lang. For example, may... Para even sa kauban sa trabaho, observant ka. Lanta mo nga ang imong isa kakuyog mo, medyo gahinuktok. May ginapaminsar nga lalom. Istoryahon mo. Diba? Ingon ka din nga, awang ko'y labot, anak, eh. Yaha man na, oh, it's not. Dili, even dili man siya compulsory, pero bilang Kristiyano, bilang unsa man din ang imuhang relihiyon, pagtuo mga kakifab, kung katuo kag kaitasan, ama na ingon good nga ka ng pakikip, sa tawag sa Tagalog pa na, pakikipag kapwa-tao. Istoryahe? No? Mani pinaka the best mga kamang unsa man joy ko ani mo. Oh. Kaya ang importante good mapautuwas na niya Carl. No? Makapautuwas ka sa imong gibati. Makapautuwas ka kun unsay mga gusto nimong ipagawas. No? Alas 11:35 na mga kakay-5. I-check sa nato si KK5 Elmer Sagang. Muning nalipay ko ni KK5 Elmer. Kay so far wala na ko nakakita nga nagahinuktok ni siya. Di ba? Oo. Nasa linya KK5 Elmer Sagang.
2: K5 News FM Live Report.
0: Mer?
3: Kaki-5 Steve, no, tulog ka babae ang gidakop sa kapulisan atol sa gilusad na operasyon batok sa Ingkal Gasugan dito sa barangay Gibayo sidad sa Gilugan kay Steve. According pa no sa kapulisan na sakpan kini nga mga suspect nga aktwal nga nagdula o kining illegal nga sugal or kining nga gitawag ni kay Steve nga tungit sa usa ka lugar. Bonya kalapasan kini sa gitawag nga Presidential Decree 1602 na-recover sa posisyon no edi gabaga didakpad ang isa ka set sa baraha o ga kwarta gadag katidad o ga 246 ka pesos na gituhang gigamit sa mao usab niini nga sugalana ang kini ga operasyon na gipangunahan kini sa Gilgan City PNP Intelligence Operative isip kabay sa kampanya batok sa regal nga sugal na sa diin giingon usab nga nakadawat sila og report nga adunay nagahimo sa illegal nga sugal sa rasampit nga lugar. So mao ni ka Steve ang pagputol ni mga balita do ato na sa irag nasa kutunya asa kapulisan sa Gilgan na kinigya na sampit nga tulo ka mga babae nga nagadula og tungit sa nasampit nga lugar.
0: Naroon ni sa kwan poblasyon dool.
3: Sa barangay Hibayo ni Kakifay.
0: Hibayo?
3: Oo, oh, Hibayo ni sila nadakpan.
0: Kalayo man sa syudad?
3: Gali. Kay kuan man ko ni Kakifay Steve, according pa sa report sa kapulisan, may nag-report sa ilaha.
0: Na, tanawa.
3: May nag-report. So,
0: kun may kun,
3: kinarespondingan.
0: Kun may kun, tra mo nga silinga, naging mo pagsugal-sugal, tra, bisag, zona, kanamitong tungit-tungit, majong-majong, kaya report na sa 911, agoy. ang problema, daga mo ingon, mer, agrabino, ginadaginot pa. ang mabuthan gud mga ka K5 ang pulis.
3: Bitaw.
0: Kung dili nila aksyonan mga ka K5. No?
3: Amo na kin. Sa matang sugal K5 state, basta dunay mo report, wagay kuan, lusot.
0: So amo nang delikado po dai sa sugal nga relasyon. Isugal ko ng tanan. Problema. Ang problema dira. Sugal nga relasyon online pa. Daw relasyon nga scatter, no? Amo na kamo dira. Mga kakipa, bisan asa, tagutos mabati ka ron. Gatong itong it mo dira, nga gapustaan ay, gapiat-piat ba mo dira, no? Gapusoy ba mo dira? Kung may silingan mo nga dili ninyo kakuan, magkasinanto, bantay gid mo. I-report mo sa 911, and that is confidential, operasyonan mo sa polis. Bisang maingon pa sa mga, naginiton. Ang problema kay illegal eh. No?
3: Bitaw. Oh.
0: Muna nga kuwan katong mga silingan yung na kontra nyo kano pa uli igid. Sige mer.
3: Sige, so muna kag game stand to kag batunol kag balita karon nga mga oras kag atong kinato sa DTX 500 MyTC o D3Bio para sa programang 11 Mbps. Ini sa K5 Wilmer Sagang para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon report.
0: Alright, salamat ka K5 Elmer Sagang sa mga update. Muna nakadiperid sa mga ka K5, no? Kay may ausay makaingon bisan sa una pa, makaingon nga pati tong age ginadaginot pa sa pulis. Ang problema mangod dira kun may report. May nagcomplain. No? Unya kanira bang 911 usa kalabanan ani puros ni confidential. Unya karon pagabotron sa pulis naagi di ay. Oh, niya wata kabalo nga ang ning report ga video po didto natural hadlock kinang pulis nga dili ipatuman mga ka K5 ang anti-criminality campaign or anti-illegal gambling campaign. Kay basig mingon sa muda niya ipadala pud na ang video didto nga wa ra gidakop mga ka K5 makuan taw matkulbag kaldero ang pulis. That's why bisag gamay man na madako man na once nga report and it was been confirmed dakpan jud ka. Ni nakalisod mga ka K5, di ba? Sige. Mga ka K5 sa ato nga mga suki nga tigpaminaw. Kung ang isa ka babaye, pamati mga babaye. Isa sa mga common nga sight sa mga abnormal growth, ha? Minto si abnormal nga pagtubo sa lawas sa babae maong ilahag nga mga dughan. Kamati. Sumala sa data sa Department of Health, 3 sa 100 ka mga Pinay ang adunay breast cancer sa dilipang edad nga 75 anyos. Pamati. Usa sa usa ka gatos ang napatay gumikan sa breast cancer sa di pa makabot og 75 years old. Kini nga tanan nga bukol sa suso sa babaye ang cancerous. Ang klase sa bukol nga pwede makitaan sa dughan sa babaye, number 1, breast cyst. Fluid ang unod nini nga bukol kung kini benign or non-cancerous. Fibroadenoma, isa ka solid. Benign gani non-cancerous ha. Benign mass nga nagatubo sa mga batanon nga babay. Fibrocystic breast, benign man o walay dapat nga kadlukan kay sama lamang kini sa katag nga bukol sa imuha nga breast. Ang galactosel, mga bukol nga nagatubo sa dugan sa mga bagong anak nga mga inahan. Kini harmless, gumikan gatas lamang ang unod. Harmless. makatambala na tatay. Like puma ang mahinay nga nagadako apan harmless. Monisha, breast cancer ang pinakakulbaan nga bukol nga posibleng magtubo sa dughan sa babay. Isa sa mga ginalantaw nga rason sa pagtubo sa bukol sa lawas maong defective DNA sa tunga silula, damage sa cells nga naga resulta sa tuman kadaghan nga free radical sa lawas nga nagresulta sa oxidative stress. Defective DNA, meaning to say, pwede ni mo makuha sa imuha nga hereditary ba? Makuha ni mo sa katigulangan, imong ginikanan, naguban pa mga kakifay. Pwede siya ma... Pwede siya malikayan. Pwede siya ma... Ano tawag gani? Pwede siya ma... Matagan og pamaagi to prevent nga magka problema ka, magkaka breast cancer ka. Bisan pang imong ginikanan may mga history of breast cancer. Proper diet, morgina. Bawal magkaon sa mga pagkaon nga makapa daot sa imuha nga selula. Unsa man na mga ka K5? Number 1, too much intake of sugar. Too much intake of bad fats. Too much intake of chemicals. Kung naamang ka na, jutay ka ginainom nga tubig, the same. Kung naamang ka na, pero wa ka exercise, the same. Kung naamang ka na, halos di ka magkaon gulay, utan. Halos kuan mga ka K5 tapos the same time kulang kastulog ang pinakalisod pa psychological stress nakasinati kag depression anxiety isa na mga ka K5 nga makapa duso nga magtubo ang bukol sa imuha nga kanang ginadibdib mong problema. Di ang problema nasa dibdib. It's true mga kakayfight. Panuli ka yan. Be stress-free. Ang problema may ano na eh. May solusyon. May pagtuo ka lang. Tapos kaon ka o mga pagkaon nga. Kinibitaong high in fiber kay pariya ba? High in fiber, may mga antioxidant nga pagkaon. Alugbati, broccoli, daghan na sila mga kakay-5. Then the same time, exercise ka, daghang tubig ginainom, tulog sayo, bugtaw. Tapos pagbugtaw, exercise ginagmay, half hour, 30 minutes na lang to 1 hour. Amo nang kwan, inat-inat lang ginagmay ah. Tapos, ang pinaka-importante, magtumar ka sa DTX500. Ano man, ang DTX500, may desugared sugarcane extract, may charantia, may dahons paliya. Muna, may 1.3 million orac units. Example, taganta mo kwan ha, may bukol mo, may bukol. Dili bukols ba to ha? May bukol mo sa inyo nga panit, ini parts. Ang unahon mo is ginatawag na nila mga ka-K5 nga dapat mag fasting ka. Dili fasting nga minatay nga fasting, ha? Ano bitong fasting intermittent mga ka-K5? Mga fasting kana bitong inom kag tubig, kaon kag gamay. Then after 2 days, pwede ka magkaon sa vegetables. Vegetables na lang. Vegetables. Ayaw sa paggamit og mantika nga kanang 5-5 jis-jis. Mga mantika sa mga kakifive nga low cholesterol. Olive oil. Kanana mga kakifive. Tapos, magtumarka sa DTX 500. Kung may bukol ka, 2 capsules twice or thrice a day. Ha? Pwede twice a day. Ha? Tapos dungagan mo sa Mighty C. After a month, mga ka-K5, dra mo mabalan. Importante, disiplina man lang. Ang muna gingon nga, nakabatsag kag relief gamay, nagkuhan ka na dayo, nagkaon ka na sa kontra. So muna importante, mga ka-K5, adlaw-adlaw mag-inom sa DTX 500 Mighty C. Kaya kung loaded ka sa antioxidant, kinisara nga makapugong sa pagtubo sa mga bukol sa kalawasan. Tanan man nga tao na hadlok na magkakanser, pero ang pangutana, ginahimo ba o ginakaon ang mga pagkaon nga nagapakanser sa imo? Ha? So mo na mga ka-K5, kung puro lang man aso sa sigarilyo, instead of fruit juice, ginainom, pero alcohol o beers. Imbis utan ang ginakaon, puro karne, tambok, baboy. Ang uban pa mga ka-K5, mga processed foods pa. Kung naglisod nga mawala ang bisyo, at least pag-inom ka man sa DTX 500 ng MyTC, aron may panguntra ka sa carcinogens. Ang carcinogens mo niya mga butang nga mo ay makapa-cancer. DTX 500 available na sa mga butika sa inyong lugar.
2: 11 Mbps!
0: Good noon, SM. Watching from Kabakungan National High School, Masulog Extension. Thank you, Dot. No way, classy, Dot. Maniod to ta, aga paniod to. Sige, ah. Ayaw-ayaw, Dot, ah. Good morning, Ma'am Merlin Antolo, dahil sa may Masulog. Sige, and also kang Ma'am Josephine Mabos, thank you. Good morning, SM. Please ko greet happy birthday ni Ma'am Juliet Chu. Oy, classmate! Happy birthday! Ha? Birthday niya? Sa ko nga classmate nga, Bright. Oh. Classmate, why gita da? Kang Ma'am Juliet Chua, happy, happy birthday. Isa man ka avid listener sa K5 News FM San Carlos. So once again, classmate Juliet Chua, happy, happy birthday. Aria.
4: Happy birthday to you.
5: How old are you?
4: Happy birthday to you.
0: And also, belated happy birthday kagahapon ni Ma'am Ana Aning Barwado. Happy happy birthday, Ma'am Ana Barwado. Inaot pa nga tagaan pagkag daghan nga apo. Unya, maing panglawas, blessing sa imong pamilya, kag safety man, no, sa tanang higayon. And also, belated happy birthday kay wala pa ni naundang ngayong birthday. May ginahatod naman din sa station, mga kakipan. Maso, Roy Corondra, bro. Belated happy birthday sa nakalabay nga Sabado kang bro Remy Credo. Ang ato nga kisses ni Dada sa may lower Alibabay, bro. Happy happy birthday. Pasensya po ka natunong gig Sabado. Oo. Sige, alas 11:52 na. Now, dili kay ko maka isud man good kay basi ma-prejudice ko, Carl. May isgot ang suna, mga ka-K5. Balanta lang, anong kwa na? Anong i-report ni President Bongbong Marcos Jr.? Kaya ang ginapaabot sa tao, ano resulta? Katong ginaistorya niya before, katong ningon siya nga, mahiya naman kayo. Oh, it's all about the flood control, mga ka-K5. Good noon, sir. Naminaw tres barangay Tabon, Balermoso, Negros Oriental, samta nagpainom sa bakag kanding. Inom lang pa kanang. May ngutok ang may Archie Dinglas yor po. Yaya dra. Sige sa may Tabon, Balermoso. Kisa sunod. E-check ta si Kakay 5. Alang-alang na. Pagbalik na lang na nato mga Kakay 5. Available mga Kakay 5 mga itong produkto. Mapalit ninyo sa... Dili mo palit ta? Ay na magpalit sa lain. Ha? Mapalit ninyo sa tanan nga mga KSS leaders. Smile ninyo mga KSS leaders kay pag-apagsugata nyo. Nakasmile. Ah, para ni Kwan, ni Ma'am Rudji, ni Ma'am Marilyn Alegria. Naka-smile lang na, Ma'am Marilyn, no? May ngod to. Oh, mapalit ninyo dahil sa Mayhana Pharmacy, Midtown Midlife Pharmacy, Barangay Mabigo, Philmart Pharmacy at Ubanga sa Ceres Terminal, Inday Lambert Store, Midtown, Nining Store, Midtown, Sunny Maalat Store sa may Ubal, Panubigan, Mahinay Store o Nining Chip Store Masulog, Marcel Perolino Uptown Canlaon, Denlen Big Shop Masulog 2, Das May Said Pharmacy Barangay Mabigo, St. Vincent Pharmacy diri sa may Paingon Kagubal, ha? O Exodus Avenue. Then the same time Gabagaba General Merchandise Masulog 1 Kagawa JR Nicor og Didi Nicor. O dali nyo mapalit mga ka K5 ba? Hindi na mapalit lain. Na lang kanang gisulti ko. Oy, 11:55, Rene Berden Fertes, may ngod to, Ma'am Jelan Salazar Amarilla. Apil mo. Standby, musunod na ang K5 Mighty Sin Network News.
2: 11 Mbps.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dr. Miloy. Atong isgutan nga nung kinahanglan dyan mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
6: Akong unahan, Dok. Mag D3 Bio ko o dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
7: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
6: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
7: Sugi pa sabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
6: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
7: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
6: Nga naman, Doc.
7: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya di ba kasagaran dyan sa gadayt,
6: muluya.
7: Pero kung ikaw na ka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3 Bio kukumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
6: Dako di kayog ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
2: D3 Bio.
8: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
7: You know what, Sir GP? Sa una, daghan ko D3 nga gisulayan.
6: Di kolekta deh, Kadok.
7: Oo, siyempre. Kay ganahan ko kong D3. Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000 ayo, na ay 5,000. Apan karon ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipang gamit kaysa karon nag-ditribayo na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin ditri ra kung naamay 10 times more potent nga ditribayo. Ano ko sa ditribayo?
6: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
7: Nga naman, Sir GP.
6: Kay usay man gud, Dok, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
7: Awayay.
6: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtano na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
7: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan. Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag ditribayo. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imong ulo. Kinahanglan nga mo inom kag ditribayo. Kaya ang kiton sa ditribayo, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos, nindot ra gihapon ang imong panghunahuna. Dili ka waton o di ka ilaron sa imong mga anak,
6: maghimo kag desisyon,
7: ano? Balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
6: Apandok, unsa man ang naa sa ditribayo nga wala sa plain ditri?
7: Kanang ditribayo, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain ditri. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imong mga brain cells kung ikaw nakaditribayo.
6: Kampiyon.
7: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from ditribayo. Sulayin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og ditribayo.
6: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusuhon.
9: Ditribayo. Ako si Riel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Ipainom ko sa akong mama og ditribayo. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang ditribayo.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo. Health News. Stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News. YTC Network News. YTC Network News. YTC Network News.
10: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, PNP Region 8 magpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa buong rehiyon kasunod ng SONA ni Pangulong Marcos Jr. Mga Ilonggo seafarer na nawagan ng tulong matapos ang drone attack sa Ukraine. Mga kaso ng krimen sa bayan ng Valencia Negros Oriental bumaba sa 14.1%. 10 bahay sa Rojas City Capiz natupok dahil sa sunog. Kawatana sumalisi sa isang bahay sa Barangay San Miguel cellphone ng natutulog na may-ari na tangay. Alita na mag-live-in na uwi sa pagpatay sa dalawang senior citizens sa Benito, Solivena, Isabela. Taxi drivers at operators sa Cagayan de Oro umalma sa posibleng pagpasok ng e-taxi. Subject person na namatay sa drug buy bus operation sa Anini, Antique, source na isang subject na una nang na-aresto sa operasyon. At dalawang grade 10 students sa Aklan nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga.
2: YTC Network News. YTC Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, PNP Region 8 magpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa buong rehiyon kasunod ng SONA ni Pangulong Marcos Jr. Ang kampiyo na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
11: Limang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw ng Lunes, Hulyo 27. Mahigit 1,000 kapulisan ang idineploy sa buong Eastern Visayas upang tiyakin ang seguridad ng publiko lalo na sa mga posibleng pagtitipon at sa mga pangunahing lansangan sa rehiyon. Ayon sa Pro 8, nasa 1,156 na kapulisan ang nakatalaga sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Kabilang na dito ang 572 tauhan mula sa mga provincial at city police offices ang magsasagawa ng security at checkpoint operations. Naka-standby naman ang 308 kapulisan para sa Civil Disturbance Management o CDM, habang 101 ang nakatalaga para sa Quick Response Team o QRT. Nagpakalat din ang Pro 8 ng mga tauhan mula sa iba't ibang regional support units, kabilang na ang Regional Intelligence Unit, Explosive Ordnance Disposal o EOD, K-9 Unit, Regional Maritime Unit, Regional Highway Patrol Unit, at Regional Medical and Dental Unit. Tiniyak naman ng Pro 8 na mananatiling naka-alerto ang kanilang mga tauhan sa buong panahon ng SONA upang mapanatili ang kaayusan at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
12: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
10: Samantala, mga Ilonggo seafarer nanawagan ng tulong matapos ang drone attack sa Ukraine. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni KK5 Kim Kaluyo.
14: Nananawagan ng tulong ang ilang mga Ilonggo seafarers matapos silang makaranas ng traumatic experience dahil sa drone attack habang dumadaan ang kanilang barko sa Odessa, Ukraine noong Hulyo 18. Base sa Facebook post ni Ramram Serbo na magpapatuloy pa ang biyahe patungo sa Turkey at muling tatawid sa Black Sea dahil dito, nagpaabot ito ng takot para sa kanilang seguridad at pinilit na makababa dahil sa trauma na kanilang naranasan. Humihingi rin ito ng tulong sa Local Government Unit o LGU ng Miag'aw, Iloilo, kabilang na kay Mayor Richard Garin at Congresswoman Janet Garin ng 1st District upang matulungan silang makauwi ng Pilipinas. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
13: YTC Network News.
12: YTC Network News.
10: At mga kaso ng krimen sa bayan ng Valencia, Negros Oriental, bumaba sa 14.1%. Detalye ng balita, hatid ka K5, Shara Humilio.
15: Bumaba ng 14.1% ang kabuuang bilang ng mga kaso ng krimen sa bayan ng Valencia mula sa 335 insidente noong 2024 patungo sa 285 noong 2025. Opisyal na inihayag ang datos na ito ng Valencia Municipal Police Station sa kanilang paglahog sa programang Norpo at Your Service kahapon. Batay sa ulat, bumaba ng 28.2% ang peace and order indicator mula sa 196 na kaso patungong 122. Ngayon pa man ay tala ang bagyang pagtaas na 1.8% sa public safety indicator na sumasaklaw sa mga aksidente sa kalsada mula sa 139 patungong 163 na kaso. Sa kabila nito, nagpahayag ng pasasalamat ang kapulisan sa patuloy na suporta ng komunidad na nakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa buong bayan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
13: YTC Network News.
12: YTC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. 10 bahay sa Roas City, Capiz natupok sa sunog. Detalye ng balita hatid sa atin ni KK5 Roldan Villarreal.
16: Tinupok ng apoy ang 10 kabahayan at isa naman ang partially damaged sa nangyaring sunog sa Sitio Looban, Barangay 8 sa lungsod ng Roas, Sabado ng umaga. Ayon kay Senior Fire Officer Juan Jun Margalve ng Roas City Fire Station, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay. Maswerte naman na walang nasugatan ng mga residente sa lugar, ngunit 2 bumbero ang nagtamo ng minor na sugat habang nag-aapula ng apoy. Sa ngayon, patuloy pa na inaalam ang pinagmula ng sunog. Samantala, pansamantalang nakikisilong sa multi-purpose hall ng barangay ang mga apektadong residente.
17: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
13: YTC Network News.
12: YTC Network News.
10: At isang kawatan sumalisi sa isang bahay sa Barangay San Miguel. Cellphone ang natutulog na may-ari natangayan. Detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Grace Belostrino.
18: Sa pool sa CCTV, ang ginawang pagpasok ng isang lalaking nakasuot ng itim na jacket sa isang bahay sa Baltan Street, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City. Pasado alas 2 ng madaling araw noong Biyernes, makikita sa video na dahang-dahang gumapang ang suspect sa loob ng bahay bago maingat na kinuha ang cellphone ng natutulog na lalaki na napag-alamang may-ari nito. Matapos makuha ang cellphone, agad na umalis ang suspect na tila walang nangyari. Samantala, nanalawagan naman ang uploader ng CCTV footage sa sinumang posibleng nakakakilala sa suspect na makipag-ugnayan sa kanila o sa mga otoridad upang matulungan sa pagkakakilala at agarang pagkakaaresto sa suspect. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Grace Belostrino. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
12: MC Network News. Mighty Scene Network News.
10: Gayon din alita na mag-live-in na uwi sa pagpatay sa dalawang senior citizens sa Benito Solivena, Isabela. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5 Dan Chavez.
19: Nahaharap sa tig-dalawang bilang ng kasong murder ang magpinsang suspect sa pagpatay sa dalawang senior citizens sa Benito Solivena, Isabela. Lumalabas sa pagsisiyasat ng Benito Solivena Municipal Police Station na nag-ugat ang krimen sa alita ng pangunahing suspect at ng kanyang live-in partner na anak ng isa sa mga biktima. Nais umano ng suspect na makipag-ayos sa kinakasama ngunit pinipigilan ito ng ina ng babae dahilan upang magkimkim ng sama ng loob. Batay sa investigasyon, matapos mag-inuman ang magpinsan ay nagtungo sila sa bahay ng mga biktima at habang mahimbing na natutulog ang mga ito, tinaga umano ng pangunahing suspect sa leeg ang kanyang biyana na gamit ang itak habang pinagsasaksak naman ang isa pang senior citizen nang magising ito. Kasalukuyang nakakulong ang dalawang suspect habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kasong isinampa laban sa kanila.
20: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
12: YC Network News. YC Network News.
10: Samantala, taxi drivers at operators sa Cagayan de Oro umalma sa posibleng pagpasok ng e-taxi. Detalye ng balita, hatid ka K5K Buscaino.
21: Umalma ang mga taxi driver ng Cagayan de Oro sa posibleng pagpasok ng electric taxi. Isa na rito ang Cagayan de Oro First Taxi Drivers Alliance na nakatakdang magsumite ng petisyon sa LTFRB Region 10 laban sa inaasahang operasyon ng mahigit 300 e-taxi units mula sa isang dayuhang korporasyon. Ang hakbang na ito ay kasunod ng pakikipagpulong ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II sa mga leader ng transport group sa riyon. Ayon sa mga driver, lalo pang bababa ang kanilang kita kada araw, lalo na't nananatiling mataas ang presyo ng langis. Matatanda ang nakipagpulong si Chairman Mendoza sa mga transport leaders ng Region 10 kung saan tinalakay ang posibleng pagpasok ng electric vehicle taxi at ang pagbibigay ng fuel discount sa rehiyon.
22: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
12: YC Network News. YC Network News.
10: At sa iba pang detalye ng balita, subject person na namatay sa drug buy bust operation sa Anini, Antique, source ng isang subject na una nang naaresto sa operasyon. Detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Joe Jan Morillo.
23: Ipinahayag ni Police Major Jeremy Ian Magbanwa, head ng Pideo Antique, na ang pinanggalingan ng illegal na droga ni alias Bagol na unang naaresto sa drug buy bust operation noong Hunyo 26 ay ang namatay na si alias Namo, subject person sa isinagawang operasyon sa barangay Bayo Pequeño Anini Antique noong Hunyo 23. Batay sa investigasyon, tumakas ang suspect nang mapansin niyang isang buy bust operation ang kanilang negosasyon. Tumakbo siya pauwi at isinara ang gate kung saan sinubukan siyang hikayati ng mga otoridad na sumuko, ngunit nagpapatok siya ng baril. Habang kumikilos ang SWAT, muling nagpapatok ang nasabing persona. Habang napilitan ang SWAT na rumisponde muli habang palapit sila sa bahay, nang buksan ang pinto, natagpuan ang subject person na may tama ng bala sa ulo. Kabilang sa manakumpiskang gamit ay isang 12-gauge shotgun, isang homemade 12-gauge shotgun, isang 357 caliber revolver, humigit kumulang 1.3 grams ng hininalang iligal na droga at iba pang mga bagay na nasa panghangalaga na ngayon ng crime laboratory. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News. MyTC Network News.
10: Gayun din, dalawang grade 10 students sa Aklan nagpositibo sa paggamit ng iligal na droga. Kabuang detalye ng balita, hatid ka K5 Leonard Veray.
1: Nagpositibo si pinagbabawal ng droga ang dalawang grade 10 student matapos isailalim sa drug test noong araw ng Biyernes. Matatandaan, habang nagpapatrulyang mga otoridade, ay nakitaan nila ang mga ito ng marijuana habang tumatambay sa beach area ng Barangay Hawili, Tangalan sa oras ng klase. Dahil dito ay inimitahan silang sumunod sa presinto ng pulisya para sa imbestigasyon, ngunit imbis na sumama, itumakbo ang tatlong magbabarkada palayo sa lugar. Maswerte naman na naiwan ng mga minorte edad ang kanilang gamit gaya ng ID, kaya agad silang nakilala ng mga pulise. Narecover din sa lugar ang isang maliit na box na naglalaman ng pinaniniwala ang marijuana. Sa ngayon ay nasa MSWDO na ng LGU Tangalan ng dalawang estudyante na nasa edad 15 at 16 na parehong residente ng bayan ng Numansya. Samantala, patuloy namang pinaghahanap ang isa pa nilang kasama. Isa sa ilalim naman sa assessment ng MSWDO ang mga nasabing minor de edad para tignan kung may discernment ang mga ito para sa pagsampa ng kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: MyTC Network News. MyTC Network News.
10: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, tinukoy ng mga otoridad sa Germany na posibleng isang terrorist attack na may kaugnayan sa Islamist extremism ang insidenteng pag-araro ng isang minivan sa isang pride event sa Berlin. Isang katao ang nasawi habang 30 ang sugatan ng araruhin ng sasakyan ng mga tao malapit sa Christopher Street Day, isa sa pinakamalaking LGBTQ pride event sa Europa. 8 sa masugatan ang nasa malubhang kondisyon habang 3 ang kritikal. Kinilala ang pangunahing suspect na si Abdul B, isang German citizen na may Lebanese background. Ayon sa mga investigatora, dati na umano itong minomonitor dahil sa hinihinalang ugnayan sa Islamic State at kakalaya lamang mula sa juvenile detention 2 buwan bago ang insidente. Patuloy naman ang pagtugis sa suspect at ang investigasyon upang matukoy kung may iba pa itong kasabwat.
0: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
10: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Kalibo, Bacolod at Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Romy Cahilig, ka-K5 Aljan Castaño at ka-K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM.
4: The lives of the Filipino.
24: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
25: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
26: Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX 500.
25: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
26: duwa sa gabi.
25: 2 weeks pa lang,
26: may alibyo na.
25: Pag 1 month ka pa,
26: naayo na ako.
24: DTX 500.
27: Pabalik sa mga butika.
28: Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
29: Ako na sab si Doc Ramil Uy, nagapahinomdom ka ninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C, kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
28: Atong isgutan, Doc Ramil. mil ang tambok nga dili makita sa tong lawas. Mm.
29: Kung nahinumduman nila Sir JP ang atong topiko kabahin sa obesity, nahisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
28: Yes.
29: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs. Mm-hmm. Naay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinai.
28: Ay!
29: Pero mas delikado kung napuno og tambok ang imong kasing-kasing. Actually Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka visceral fat.
28: Mao
29: na ang gitawag nga tufi. Tufi means thin outside, fat inside.
28: Ay,
29: niwang sa guwa, may tambok sa sulod.
28: Ay!
29: Niwang katunood, pero puno-punog tambok ang imong mga internal organs.
28: Mm.
29: Ang problema Sir JP, kay dili ni mo may balaan nga puno na di ay tambok ang imong mga internal organs.
28: Yes.
29: Madetect ra ni kung magpa CT scan ka or magpa MRI ka. Mao na kung importante ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C Sir JP, inom jud ka. Tungod kay ang DTX 500 og Mighty C mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite og satiety, ang ghrelin og ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammations. Mao nang rason kung nganong may fatty liver ka. Gahubag imong atay, nya ang imong tinai, pancreas, spleen, hubag po na. Mao nang kinahanglan jud mo inom ka og DTX 500 og Mighty C kay aduna kini anti-inflammatory agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag Sir JP.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mapalis sa mga butika.
28: Sumala pa sa pagtuon ang visceral fat Dr. Ramil anaa sa 10% sa tanang body fat. So kung imuang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ni ana, maunang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong connection sa visceral fat, ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
29: Maudyod kay kung nakay diabetes, sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini ang news nga energy in the form of glucose, ang tipigan sa imong lawas, mahimo nga tambok na siya. Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes. Inom ra gyud kag DTX 500 og Mighty C Sir JP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong nga blood sugar.
28: Yun jud ang DTX 500 og Mighty C sa problema sa katambok kondok. Una, ginormalize niini ang imuhang ghrelin og leptin hormones. Ikadua, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imuhang blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipunggan pod niini ang pag-inflame or paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
29: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 og Mighty C Sir JP. Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
28: Yes.
29: No, niya mo prevent pod ang cancer, protektahan ang imong brain cells og imong nga kasing-kasing. Palig-unon po nini ang imong mga kaugatan. Aron dili ka ma-stroke, dili po ka mag-aneurysm.
28: Kana?
29: No? Pabataon pa dyan ka.
28: Wow!
29: O, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX 500 og Mighty C.
28: Kadaghan ang benepisyo sa barato nga presyo.
29: Ang pinakadelikado sa visceral fat Sir JP, ang imuhang fatty heart.
28: Oy.
29: Ang imong kasing-kasing og gitawag nga pericardial fat.
28: Mm.
29: Muhubag ang imong kasing-kasing og pwede ni mo ning ikamatay.
28: Uyaw!
29: O, karon ang pangutana, sigurado ba ka nga wala kay visceral fat?
28: Mauna?
29: Wala ba'y tambok ang imong kasing-kasing? Bisan pag niwang ka, mamahimong anaara gihapon kay visceral fat.
28: Correct.
29: No? Muna ako Sir JP, madigurado na lang jud ko.
28: Ay ako po.
29: Muinom jud ko og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Aron sigurado jud nga himsog ang akong panglawas.
28: Correct. Wala jud tay igong panahon Dok Ramil, ko si Jean Paul Hineroso.
29: Ug ako na sab si Dok Ramil oy seeing mayong panglawas ampingan.
28: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
6: Ako si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Oh, si Richard, siging galabad akong ulo. Taas na day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Sa nakabulan nawala na akong labad sa akong ulo. Sa normal lang akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
8: Ang Visio
5: ng may D3.
8: Kapalit sa mga bulika.
5: D3 Bio. DTX 500.
26: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
25: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
5: DTX 500.
8: Kapalit sa mga bulika.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang natalupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pangudili sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mapakabutika.
5: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, saka sales rep.
13: So una,
11: today, magid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
13: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
8: Mapakas sa mga butika.
14: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
15: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
15: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
17: Asa magagikan, bay?
27: Gikan yung ubukit, bay!
17: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
27: Gitaw, mabakarwas, ganyan ko?
17: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
27: Mayo dito?
17: Ayos kayo.
27: Sige, diya na ka. Pakarwas ako.
17: Sige, sige.
30: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Naay discount sa una nga 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
31: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
32: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
31: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
32: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
31: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
32: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
31: Mao ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
33: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
30: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Ah, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
34: Hininga, uy.
35: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
36: Number one.
35: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
37: Mao kini mga empleyado nga gipasigarbo
0: sa Canlaus e-health office nga gipangunahan ni Lucel P. Estrada, Yvonne A. Delobio, o Alisa Marie A. Salazar. Naku, og walay hunong usab nga pagpasalamat ni Canlaus City Mayor Bacho Cardenas ngadto sa lokal nga kagamhanan, hilabi na sa tanang empleyado sa city health workers sa ilang pagkakugihan sa nasangpit nga buluhaton. Kini nga balita atud kanato sa DTX 500 Detroit Bio may tube DTX Coffee Mix. Nakakapika na, naka-detox ka pa. Alang sa programang 11 Mbps, kini si KK5 Sepre Serio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo, publiko galingawan sa Negros, K5 News FM.
35: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
1: Salamat ka K5 Sepre Serio. Congrats ah. Marciana Gabotero Javier, mayong udto, thank you. Ma'am Janjan Igpas, thank you very much. And also kang Ma'am Kebs. Grabe naman yung pangalan sa FB mo, Ma'am Kebs. Standby ka K5 Jom Sonido. Kining balita mga ka K5 nga 30 anyos nga gingong high value individual o galigar nga kasamtangan katubang og kasong murder sa Escalante sikop sa bypass operation. Murag di na ni kagawat. Iwa ni piyansa ang murder mga kakipay. Nasa linyang kumpleto ang kumpleto detalya sa kampiyon nga balita ni kakipay Jom Sonido.
35: K5 News FM Live Report.
1: Jom.
3: Yes, Kipay Stimson. Mabitaw na itong ingon sa ato ang source. Kung ano nakagawas kay murder lagi ang kaso. O ang information pag nato nga murag dili ra usa ka tawo ang iyang nag-akusar niya ang ginbulbar nining ni Captain Regis kinabuhi ka Kipay Steve. Pero

0: mahinga to nga lagsanay nga natabo tungod kay doon na pa resistance meaning subjects operation gitry pa niya nga mo escape po tungod kay nakamatnon lagi kini nga ang iyahang katransaksyon o sa day ka police operative ka kipay Steve.
1: Oo. So kani Jom kaning kwan kaning suspect sumarag maglisod na siya kay ang kaning murder ba wala ba ni piyansa?
0: Mao bitaw kanang kwan siya ka kipay Steve pro. Prior ang kining murder nga kaso niya kay Kevin Steve sa ato matod pa sa ato ang kasaligan nga tinubdan 2022 ni siya ongoing pa ang hearing sa kining iyang kaso nga kwan nga murder.
1: So giallow siya kwan, giallow siya bail.
0: So probably kay Kevin Steve giallow siya nga makabail basi og napanubo ni sa iyang abogado kadto sa homicide. Kaya naka-load man siya ng mobile.
1: Ah, okay.
0: Paula na siya atong, paula na atong yanong pagsabot nga nung nakagawa siya.
1: Mm.
0: So, karon ang ato ang kapulisa nag-andam na sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165, dugang sa giatubang niyang kaso kakipay state, o dugang na po nga tubangon niya sa korte sa karong panahon na.
1: Ah. Sige.
0: Sige. So, morning bitak ko magkabalita ng atong nahipos atong paglibot-libot si Buklak 26 Kalante o gang kininga balita. Hatod ka nato sa DTX 500. Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C. Detribios 4 Biotics o Extend Food Supplement Detox Supplement. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa para sa programang 11 Mbps ako si Pep Jung Sunido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. Ang kampiyon ng estasyon, T5 News FM.
2: 11 Mbps!
1: Alright, salamat ka K5, Jom Sunido. Alas 12:31. Before taad to tahisgot sa State of the Nation Address, ato sa ning okayon kadali mga ka-K5, kining naitabo sa syudad sa Kabangkalan, kining kinibitawng insidente, isa ka babaye gisulod sa ilang balay mga ka-K5 gibuno sa makapila ka beses then patay. Nalaan pa to nga na tukob sa kuan sa manog sa bitin. Tapos after that nasuta nga may mga sama dinong gaban mga ka-K5. Sumo kini ang pangutana sa bana nga si Leo Ramos sa mga suspect nga nagdunggab patay siyang asawa sulod silang balay sabay barangay Hilamunan, syudad sa Kabangkalan. Naitabo kini kagahapon sa buntag. Gipamahayag pa mga ka-K5 siyang bana nga walay manumduman nga kaaway o kunkuntrang iyang asawa. Nasairan ang asawa nini nga si Ivy Ramos, 33 anyos, nakaangkon sa pito mga ka-K5 kasama dinong gaban. Grabe. So ari pamati unta kadali mga ka-K5 ang statement sa bana.
3: Good morning. Ano ang natapo sa inyong asawa pag abot ng halik sa biyahe?
4: Pag abot ko sa ano, halin ko sa biyahe. Sa gabi biyahe pa kulay sa Kabangkalan, tingala ko nga do kanami ipuli. Ano nga pasada man? Ito wala gid ko naka ano nga wala gid siyon pag silik ko do puli ko. Paglambot ko sa puli sa amo na to lugar. Ang akon nga ido gahararan na sugat sakon. So igud perting tagol uwang dalaga sa patakan una sakon. Ti sunod kay sa gitang po sa hipos. Ti gabi na. Tapos pag abot sa crossing, dambatian ko na nga sinayagit ng mga bata ko. Sinayagit na. Nga sila ni mamaya. Eh, nagrikta ko, kwan, nagrikta ko ang motor, gipasiga ko sa sulod balay, kitigubambira. ipasiga ako, naglibot ko sa wira, nakakita ko ang Hispanic.

0: Nakita ko. Umuto yung silod ko. Iko, bre. Bre. Pagka bre ko, nakita ko na si Sonya na nag-usdang na. Usdang na. Lugo na na yung suka na lugo. Sino ko na si mama nyo? Ipestet. Ano po mo, ira mo yun? Si, nano si mama nyo niya, tagad pa sa manog. Amo, duway na kuya, nakali, ano po yung pagkagad yung manog. Ya, liso na kuya gua. Dahil to, tiyak balay ko asang nang himag. Iti manog mo. Para makanti yung himag ka, ano ginang himag ya? Igugali mo ka nun. Labot sa hospital, di ko na nabalaan nga wa-wa na gala. Iswahon. Ibuno. Inunugid mga bata. Ang mga tanong nugid. Nasang adlaw ko nun sina, may tao na galibot-libot. Nagagagi, pero pakare. Muna, may janggol nga dala. Isang nagabi na, nung dulaw-nudula na. Kaya mo ito pagtabo, naging sulod sila, mamaya. Tapos ang isa ko nun, atot sa guagabantay, ang isa gabi niyo, isekan ko na si mamaya kaging kwansing gugya mo. Oh. Kaya di tanong pilas, gahigda pa ito sa suwaw niya. Kung ako na niya pamangkot, ano gidang sala ko? Nga mo ginang asawa ko, ano sala ko haw? Tani kung may sala mo ko tani, ilan mo ko kanon? Ito yung laday mag-amo siya niya, kaya duway ko kung dumay nga ano ang sala ko mo. Lulurin ang asawa ko. Ang mutod dito, layo pa, ato sa Manila, ang isa, wala ding laki. Sa Tanawan.
1: Sir, pila ni sila kabilog sa ginsulod sila? Pila kabilog nga aras sa sulod sa Malaya?
0: Isa lang kung nagsulod sa mga bata, ang isa ko nagabantay sa pan, sa gwa. Tapos, taason ko no, na may ano di sa buko. Ang isa ko nagugba pa sa gwa, ano to, ang mga bata, basta tuto sa pulis, na ano to.
1: Okay. So, sa sulod sa balay, wala git na batsagan sa kabataan mo nga may nag-rebukato.
0: Batsagan git nila kuno eh. Okay. Amo to na ngayo siya sila tabang. Nakabati pa nga ako nga tiyo, pero ipabayam na nila kasi kuno ba sinig na naway lang. Dala kaya muna tugala. Ya, wala. Why na kuya, why po kuya kabot sa balay?
1: At least ni natabot mo ay kamay na dinduman na may arakay so, sa
2: sinyo. Diba, walay rason mga kakifay. Still, matawag na to nga kwan eh.
0: Kanabitang uncertain pangisun na doon. Sa, no?
2: Sa ako di ko magtuo. Di ko magtuo nga walay rason. Ano na tripping-tripping? Lang tawagod, ipakita ko nilang balay. Ang balay nila, munao, ang balay nila mga kaka-K5, palibot kampo. Tapos araw. So ang pangutana, unsang motibo mga kakay-5? Duha ka lalaki, ang isa nagsulod, ang isa lookout. Why man po indication, wala man po gisulting gilugos. Ang nakita lang is giyakan. Tapos mo to, yatake na. 7 stab wounds. Grabe no. Sige pa buton ta ang kumpletong detalye kag kumpleto mga kakay-5 nga investigasyon sa pulis. Unsa gyud ang motibo mga kakay-5?
3: 11 Mbps.
2: Sige, padayon ta usahan mga kakay-5 diri sa tungtong manon alas 12:38 na. Atong oras naman gidala sa maintingon sa DTX Coffee Mix na kakape na ka naka-detox ka pa. DTX Premium Coffee ang kape para sa may mga taasog sugar. Prebio Coffee ang kape nga may probiotic. 12:38 mga ka-K5 pa rin ka mo nagpamati diri sa 100.1 K5 News FM Canlaon. Ingon man ang 95.7 K5 News FM San Carlos. Lakip na mga ka-K5 ang 87.9 K5 News FM sa Gihulngan.
3: 11 Mbps. You are listening to K5 News FM Philippines. And this is The President's Report Special Coverage.
4: Maraming proyekto para sa flood control ay palpak. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
3: The President's Report. The President's Report. K5 News FM Special Coverage.
2: Alas 12:39 na, pila ka gutlo na lang mga ka-K5, magasugod na. Gani ka gani ha, kaginang buntag, nagasugod na ang sesyon sa Senado o House of Representatives. Sige, makaubanta mga ka-K5, ang doon na to ka mga K5 News Team, K5 News and Third Training, ang ito ng mga news kuan man. Volunteers, no? Si ka-K5, Shela Gasataman, kag si ka-K5, Redlani Escrida. Mayong udto kaninyong duha. Mayong udto. Dala, walay udyo. Mayong udto ka-K5, Shela.
5: Mayong udto ka-K5, Steve. Mayong udto sa tantanan nga listeners sa ka-K5 natin.
2: Mayong udto man ka-K5, Relani.
6: Mayong udto ka-K5, Steve, kag sa aton nga mga solid listeners.
2: Okay, sige. Sa atong nga kwandron, we expect na ang uban pa mingon, expect the unexpected, no? Pero sa imong abahin, no, bilang kwan, isa ka estudyante nga bago lang because you have different views eh, no? Relani first, bilang bag-o na nag-graduate nga estudyante, now starting to have a career, building up a career, what would you expect? At the same time, what would be your perspective sa pagdumala ni President Bongbong Marcos Jr.?
6: So for this year's SONA, K5 Steve, no, syempre daghantag mabatian o masinati nga mga expectations gikan sa mga Pilipino, no, kabahin sa SONA ni President Ferdinand Marcos Jr. As for me naman, K5 Steve, for this SONA, kay halos every year naman lang daghag mga ginapang-ingon nga promisa, mga saad ang atong presidente. For this year, unta, dili lang puro promisa or mga saad. Kanabi itong giingon nila nga walk the talk.
2: Yan.
6: Nang dili ra puro saad unya pagkahuman, asa naman ang binuhatan sa atong gobyerno, no?
2: Daw ginano nila pirme nga promises are made to be broken.
6: Mm-hmm.
2: Diba?
6: Ora ilang gina-prove ang inana nga saying K5 Steve, no?
2: Oo.
6: So aside from walk the talk sa sa atong gobyerno nga side, syempre atong mahinumduman last year K5 Steve nga dili lang gitutukan, gi-expose jud sa atong presidente ang about sa mga ghost nga flood control projects, no? As for this year naman, unta makabaton kita og updates regarding sa mauna nga issue, kag dili lang updates, no, about sa issue, updates about the investigations also, kung kamusta naman, unsa na may update sa mga ghost and substandard projects nato, kung naanabay na nasikop or naanabay na dakpan or
2: naanabay pa sa kagkaso.
6: Oo, or asa naman to ang unsa na may update ana sa investigasyon. Kag aside from that, K5 Steve, no, ang main jud I think nga issue nga aside from corruption is ang pag-create, bilang you've mentioned naman nga as a fresh graduate, we're looking for careers, not just jobs or career opportunities, no? Sa SONA naman unta ma-discuss pud unta ni President ang pag-create of more job opportunities sa mga Pilipino, since as we know karon ang inflation nato very naapektuhan jud ang mga Pilipino, no? Napataas ang presyo sa mga dili lang sa pagkaon, sa ato ang mga lain pang palitunon, no, nung necessary jud sa kada pamilya. Napataas ang prices sa mga palitunon, but ang ato ang mga wages or ang sweldo, nubo siya, dili siya makapantay bitaw sa ato ang mga necessities or sa mga kinahanglan nato every day. So una, unta mahatagan na siya solusyon Og aside from that, kay ano man good, connected ra jud ang ato ang issue sa Pilipinas, ikan corruption, inflation, job opportunities. So, mm-hmm. Connectado ra jud na.
2: So, matotal politika.
6: Mm-hmm.
2: Oo. Say mo, she, bilang ano, you've graduated, pila, 3 years ago?
5: 4 years.
2: 4 years ago. So, you've been several, ano, kanabitang work experience, pero wala nang tupa sa mga kurso.
5: Wala.
2: Oo. So, what could you expect?
5: Sa akong kurso, kakikwag, Steve, maano lang gid siguro nato na nga, matagaan tsansa ang mga tao nga wala sang ubra, matagaan nila sang maayo nga kitaan para hindi na maghimo sang malain ang mga tao.
2: Correct, oo. Opportunities.
5: Oo, huwag na.
2: Diba?
5: Para hindi na maglipog o di gani, mangita pa sang ibang nga, ano na ganyan tawag nila, rason
2: mm-hmm.
5: nila para mahimo ang amulang, ano tawag nila di? Rason para mang hindi nila imuon ang amulang, krimen o ano.
2: Pero kabalo mo sa at least may mga ideas mo. Based on my ano research through ano Google AI, expected focus area ni President Bongbong Marcos Jr. is we have several factors and several ano turning points, no. Pero let's focus on one. Anti-corruption and accountability. Updates on investigation tungingon ni mo ganiya, ghost and substandard flood o guban pa since he uttered the a certain words which triggers, no, naka-trigger siya sa gitawag na tong kauhaw sa mga Pilipino to have a justice sa mga tao nga nagagkalamatay gumikan sa baha, and it was been found out later na there are billions of pesos nga gikan mismo sa gabakaban sa gobyerno that was been wasted because of the kinibitang corruption. Like for instance, I would like to replay to replay i-replay nako kining gingon ni President Marcos Jr.
4: Maraming proyekto para sa flood control ay palpak. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
2: Imagine mo naka-gain siya og standing ovation at that time. So naka-gain siya standard ovation. The same time, sa karon, kumusta? Because it is not a secret, dili siya lilong sa tong pangunahuna nga ang giingon niya nga giingon niya nga corruption on flood control projects most ang mga kadaguan related to him.
5: Under
2: diba? Not only under sa iya, but related to him. Related sa iya, ha? The former, the former House Speaker Romualdez, the kwan, kaning, mismo, ayan mga ang first family.
5: Mm-hmm.
2: No? Pero ang first family, marag, kwan na lang na siya because of the kinibitang mga ginapang butsyag ni Saldico. But the focus is sa iya mismo nga cousin nga si Romualdez. And until this time, karon pa nga nimingon sila nga mapagawa sila og warrant. Diba? Nga nga naman nagsulod na pod ang iya nga next State of the Nation address. He created a task force. He created a special investigating body. Pero until now nga.
5: Wala pa gid Japan natapos.
2: Diba? Until now, naamay na nakasuhan sa DPWH.
5: Mm-hmm.
2: Pero dili man siguro gago ang tao. Di man siguro sa Ilonggupan, di man manol ang tao.
5: Mm-hmm.
2: Do you think kana lang sila ang nakapahimulos? Diba?
5: Oh.
2: Kana sila si Katukisa to? Katong naaron nagikwan sa Sandigang Bayan? Nga ang uban, gihimo-himuan pa daw nila og kaning witness. Which is very ano eh. Kanabang makita na to nga may mga something. Pero dili po, sa ako po nga part ha, dili po baya sayon para kang President Bongbong Marcos Jr. Especially, he deals with different issues today.
5: Mm-hmm.
2: Different issues. For example, unsa man, West Philippine Sea. Ning taas ang presyo sa krudo.
5: Di ba?
2: Oo. May ganyan, nasulba din yung 1 million nga
5: kuryente.
2: Imagine mo 1 million kuryente mga ka-K5. Oo. So, muna ikuan eh. Now, another thing is, kining gitawag na itong economy and cost of living. Because this is very importante. Okay lang siguro kung nagtrabaho ka sa K5. No? Pero kung wala ka nagtrabaho sa K5, you are just only on a contractual basis. Right after, you will receive, in particular, just basic salary. Then, right after, mabalan pa ni mong, pag-isudlan ni mong SSS.
5: Kulang lang dito.
2: Oo. Tapos, pagka manhiman mga ka-K5, you will find out nga ang presyo sa imong gasolina is mauni. Presyo sa bugas mauni. Presyo sa imong sudante. Magkuan ka eh. Mag-maintainer ka uga.
5: Set ugas at ka-K5, Steve, mahal naman.
2: Simot.
6: Hindi ako sa ugas, sir, magsalig yun ang tao sa ayuda sa gobyerno Japong Gika.
2: Okay. Now, since you've just opened the issues of the ayuda, makatabang man eh.
5: Mm-hmm.
2: Makatabang man ang ayuda, pero not in a right way.
5: Mm-hmm.
2: Nakita niyo, ang tao, pag maingon may ayuda, galin niya.
5: Mm-hmm.
2: Some incidents happen, napatay pa. Tungkol sa kainit.
5: Sa init, gabi ang pila abin ng
2: ipin. Then, definitely, whether you like it or not, or you will conform with what I've said is, daw ginahimo pamulitika.
5: Mm-hmm.
2: Kuha niyo?
5: No.
2: Ang naglista na to lang, kung hindi ka kakuan sa kuha, hindi ka pwede malista.
5: Kung hindi ka lapit sa luwag ka, correct. Kung tibsting ka, wala agad.
2: Tinidor, agad. Hindi kay luwag lang, tinidor. Ang luwag, ano na eh? Nana sa lokal eh. Barangay man ta, titikutsara, tinidor. Oo. So, hindi ka malista. Otherwise, makita man na ito, daghan og mga ano eh. We have also, para po nasa nakalabay ng mga presidente, started, siguro, bata pa mo, started with the former President Corazon Aquino, then Joseph Estrada, I don't know, Ramos, then Joseph Estrada, so daghan ng mga nangagi, but still the same, nagapabalik-balik ang problema. Even until nabot si President, former President Duterte. And, until this time, the same gyapon ang problema mga ka-K5. The cost of living sa tao. Muni-muni nakalisod eh. Because, ang uban ng mga nasod, like for example, sa Singapore. The Singapore, may ang cost of living nila sa dito ka. Dito na mo makita. Yes, it's true. Mahal lang pala dito. Pero when you are going to have the ratio sa ilang mismong cost of living dito sa palaliton, dako.
5: Dako yun, no.
2: Oo. Imaginin mo, dire, when you're going to buy a pack of cigarette dire sa Pilipinas, mostly 100 plus. Oo. Pero when you're going to buy a pack of cigarette sa Singapore, pinakanubo ito is 700 pesos. Diba?
5: Uh-huh.
2: Muna dito. Pero, out of 100 or ganti, 100 plus ang pack of cigarette dito sa Pilipinas, i-compare ni mo into monthly ni mo dito nga sweldo, dako kang diferensya. Siguro dito, ang kwan dito, more or less, monthly ni mo dito, pila man? 15K?
5: Iba, nubo, pagkita ka kay 5 Steve.
2: 15K. Mm-hmm. Dito sila, pinaka-ordinary dito, at least may they will gain at least 70 to 80,000 pesos. Ordinary. So that's the difference. Now, ang Pilipinas, manggod, no one ever created a idea or initiative because monigingon nga natanong na mga Pilipinas ang politika.
5: Mm-hmm.
2: That's the way it is. That's the way mga ka-K5. Now, so I'm sorry to tell you this. Now, ang presidente, daganas lang na obra. Daganas lang mga accomplishments. BBBM, daganas accomplishments. Economy, social and public services, national security and sovereignty, daganas lang na-create. Daganas lang na-create. Di na ako i-mention tanan because it will take time. Pero, para na ako, no one ever created a key wherein turning points pabor sa tao nga independent ang tao sa government. No one. Dapat kadaliso ayuda, kadaliso hangyo, kadaliso money. That's what they create because it is part of their political machinery. Money kamaturan. Alas 12:54 mga kakaifan. Dapat one of these days, isa sa inyo masinadura na. Oo. MM Salavia, good afternoon. Shout out from Lagubo. Di nila Lagubo? Ah, okay. Oo. Thank you, may ngutos yung natanana. Sige, may panamyaw.
5: Ma'am niya, ano ko lang gali ang mga listener natin, naton. Halong gid kita tanan kay Gab Inulan Subong.
6: Kag tamyawan ko lang kay K5 Steve si K5 Lori Galacio man.
2: Oy, si Lori. Oo.
6: Kag halong kada nagidlaw na ko si mo.
2: Tamyaw ko gali sa K5 Carlo. Halong kada kan. Sa ikaw na kong oras, mga kakay-5, thank you very much, kakay-5 Shella, kakay-5 Raylani, mga kakay-5. Sige, onya, wati kong oras, mga kakay-5, sa itong tulumanon, sa kalang Facebook Pairs ang naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos sa pagpangunan ni SM Brian Morden, 87.9 K5 News FM sa Gilngan sa pagpangunan ni SM Francis Edward Garces Obang. Sama naman nga Big Boss, CEO Dr. Miloy, kinikiapon sa kakay-5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: 11 Mbps. K5 News FM. The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Kusab si Dr. Miloy, gisigiban ninyog inom ang inyohang D3 Bio. Hinautunta gisigin ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
8: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
9: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
8: Oh.
9: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
8: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
9: Mao sad da Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
8: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
9: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
8: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
9: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir GP. Ugang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, mas stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
3: D3 Bio.
10: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
9: Correct Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay saying Sir GP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
8: Warning na. So Dr. Mil, Paano makatabang si D3Bio nga dili magka-insulin resistance? Hmm.
9: Ang D3Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin. Hmm. Gitagaan sa D3Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3Bio.
8: Sa ato pa, Dok Ramil, unang matabang ni D3Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
9: Hmm. Correct, Sir GP. Ang ketones nga naa sa D3Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir GP.
8: Sa simpleng istorya, Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3Bio as your source of energy.
9: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3Bio, Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gi-correct ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
8: Oh.
9: Ang D3Bio mao ay makatabang jud ani. Banan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
8: Bitaw ano? Ako si Jean Paul Generoso.
9: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
8: Ayaw ug abuso.
11: D3 Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio na wala na gyud akong mga ginapamati.
11: D3Bio.
13: Ang D3 nga may Visio.
11: Visio
13: nga may D3.
11: Apalit sa mga butika.
13: D3Bio.
11: D3Bio.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Si Albert nga taga Dumaguete.
3: Opo, ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkaduwang na ko sa DTX 500, akong gindouble dose o makapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Lindismas, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape intilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mong samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso TB pneumonia o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman
11: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh,
13: oh, oh, oh. Hi! I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
1: Number one,
14: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Afternoon heartbeats.
1: Afternoon heartbeats.
0: Afternoon heartbeats. Duha ka oras nga pagsaysay pinaagi sa pagbasa ug sulat. Kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitasa sa karelasyon.
0: Kung ba ako madyuda ang imuang desisyon?

snow is falling. Philippine Standard Time, it's 1:16 in the afternoon. It's Monday, mga langga. Like a fairy tale come. Another day, another special moment for us. Samtang nagpaminaw kita sa mga nindot nga kanta. Bring sa inyo ang paboritong tulumanol. Afternoon Heartbeats. Nga dali lang madungog sa K5 News FM. Karong adlaw inyong makauban ang inyong pinaka sexy nga langga. This is DJ Barbie.

this afternoon, mga palangga. Ganahan kong hatagan o pagtagad ang mga suking tigpaminaong pero medyong nakatutok sa mga radyo. Ang uban, dunay higayon nga muukay sa ilahang Facebook para maglantaw sa tuang live stream. Sa mga viewers sa Facebook, mga palangga, si Ma'am Medelina Yamazaki from Osaka, Japan, Melvin Itunay Aurelio, Papa J 897 Vlog, Papa J 897, napit na ko na ano ha. Good afternoon from Sagay City, kay Ma'am Zila Vilches Escamos, good afternoon. Sa mga viewers live, mga langga, kindly share aron daghan og makasubaybay karong adlawa sa tuang tulumanon. Another story, another leksyon na naman sab ang atuang mahisgutan karong adlawa. Sa mga tigpaminaw sa Canloon, maayong hapon. Andito pa po ako sa San Carlos. Good afternoon kay Kak-A5 Carlo Peña, ang tech nga partner na to karon. Kak-A5 Engineer Manjay, Kak-A5 Jopin, and also from our Fabulous Tabosa Radio family. Mayong hapon, salamat sa pagtutok sa inyong pinahagawa pa nga DJ. Karong hapon na mga langga, ganahan ko nga i-remind mo nga mag-inom na sa inyong Mighty C, the alkaline vitamin C. Kinahanglan na tong lagsik permi mga langga. Ay ulan, init biha, lisod kayo kung wala tayo pang suporta sa tuang panlawas. Kay Ma'am Sheila, kay Ma'am Ray Lani, good afternoon, kay Sir Steve Flores. Sa tuwang istorya nga basahon, taod-taod mga palangga, daghan jud mo ani ang makarelate, daghan sab mo ang siguro maglagot, wala ta nasayod kung unsa ang inyuhang maging reaksyon, pero kung ginahan sab mo nga mo share sa inyuhang gibati mga langga, pwede mo makakomment sa tuang live stream sa Facebook. Also, kung ginahan mo nga magpautuwa sa inyuhang mga gibati, pwede jud mo nga magpadala sa inyuhang love letter sa afternoonheartbeats@gmail.com. Again, afternoonheartbeats@gmail.com. Pwede naman sa Messenger, dali sa K5 San Carlos na FB page, kay Barbie Perolino sa kuang personal nga FB page. Kung dili naman sab mo ka or sa to mga tigpaminaw diha karon labi na mga nanay, mga tatay nga wala pa kay balo paano mo gamit og Facebook or walay mga cellphone kay tungod sa radyo resab sila nagmonitor, pwede nyo diha nay tay amat-amatan og sulat sa inyohang pangapapel og ihatod lang diri sa tuang estasyon sa K5 News FM Office, San Carlos City, mga langga. Kay hatagan jud mo og pagtagad ni DJ Barbs og hatagan na to nagkinabuhi ang inyuhang mga istorya. It's 1:23 and antes kita magpadayon sa tuang bulawanong istorya karon, I want you to relax while listening sa inyuhang mga radyo.

0: K5 News FM.
1: Shortening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong diyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na yan. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanam. Mag-gisa experience ba?
6: Extend!

0: That was Maximo Laca by Leo Valdez, and that is our song for our story today, mga langga. Di naman sabtahilig aning blaming game, no? Wala na tayo dapat pang basul-basulon kung aduna na ta sa usa ka sitwasyon na kinahanglan sab og dako kaayo nga desisyon para sa kaugmaon. That was the story of Sir Marco, usa ka amahan, usa ka teacher nga naghatag sab og daghang leksyon sa mga estudyante and never thought nga mahitabo sa iyahang anak. Sa mga bago lang nga nakaabori sa ilang radyo, ang anak ni Sir Marco naghinulsul samtang nag-confess nga na-find out niya nga buntis na dahil siya. Wala man sab na share sa story ni Sir Marco kung aduna ba ay partner or nasipiat ba or nabiktima ba sa atik or unsa ba niya ang sitwasyon sa iyang anak nga babae when it comes to romantic relationship, mga langga. Pero let us just focus karon sa kung unsa man ang ilahang buhaton. Ug unsa sab ang leksyon nga tuang mahatag sa mga suking tigpaminaw. Sa mga gusto sa mga langga nga mo share sa ilahang advice sa ilahang masulti sa tuang letter sender, pwede jud mo kaayo nga mo comment sa tuang Facebook Live nga makita ninyo sa K5 San Carlos Digital 95.7. Or pwede naman mga langga dito sa ako ang Facebook page kay ako ang gi-share kining atong live. I-click ninyo ha, ayaw mo comment sa ako ang gi-share, kundi i-click ninyo ang mismong live kay di ako ga-monitor og comments. It's a very emotional. Maybe ang uban dili makarelate, pero sa mga sides, sa side sa mga ginikanan, mga palangga, usa ni siya ka bugat nga sitwasyon ng ilang atubangon, ano? Not only ang para sa ilahang kaugalingong gibati, but as well as ang kaugmaon sa ilahang anak o sa ilahang apo. Usually, ang mga makabatsyag o kahadlok mga langga kay katong mga dili pa sab ready, unprepared, nga maging apuhan. Labi na kung adunay mga anak nga bata pa, wala pa gani nakaabot og 18, usa kini siya kadakong challenge. That is why kung aduna tay tigpaminaw karon nga mga young people sa inaot nga aduna sab tay makuhang leksyon sa mga advice nga ihatag sa tuang mga ka-K5 karon. Mubalik na taon-taon si DJ Barbs, mga langga. Ala una, 52 na sa kahaponon. Let us have a short commercial break. Og ayaw mo gawa, kinahanglan mapamatian ninyo ang atoang mga discussion para sa ikaayong panlawas, mga langga. Labi na sa mga taga San Carlos, kay aduna ko'y i-share nga good news kaninyo. Labi na sa mga KSS leaders na to diri. Stand by still with your DJ Barbie diri lang gihapon sa inyong paboritong estasyon, K5 News FM, para sa afternoon heartbeats.
1: K5 News FM. In the lives of the Filipino. DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
2: Ako si Jubilin.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Gitistingan ako og inom DJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
3: Kasunod sa isa ka bulan.
2: Normal na jud akong blood sugar.
3: 95 na lang.
1: DJX 500. Mabali sa mga butika.
4: Mga DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa maayong panglawas.
4: Daghang rason nga nung gasakit ang tiyan. gikan sa simpleng indigestion o panuhot o colic.
5: Mm.
4: Padong sa ulcer o sa mas seryoso nga blatian sama sa gastroenteritis, pancreatitis, gallstones o appendicitis.
5: Sumala pa sa World Health Organization, Sir GP, kapin 600,000 ka mga tao sa tibuok kalibutan ang nagpa-opera tungod sa acute appendicitis o ang kalit nga paghubag sa appendix.
4: Ay, ay.
5: Hinaot nga inyo nang nainom ang inyong daily supplementation. DTX 500 o Mighty C kay dako ni katabang sa pagpugong sa paghubag sa inyong mga appendix. Hisgutan na toon saon.
4: Ang appendix, parte sa large intestine nga 4 inches ang gitason. Hangtod karon wala pa may bali kung unsa jud ang function ini. Naay mga gasulti nga maokini ang breeding ground sa mga healthy gut bacteria or probiotics. Apan dili tanang eksperto ang niuyon ini. Pero, usa ka butang nga sigurado jud, kung kini ang ma-infect, ma-inflame o mabangag, operasyon ra jud ang solusyon.
5: Hmm. Pero before ka pa mag-operasyon, Sir GP, uh-huh, inom na ka og DTX 500 og Mighty C. Grabe ang kasakit kung gahubag ang appendix, Sir GP. Sakit nga wala pa nimo masinati sa imong tibuok kinabuhi.
4: Ay, ay.
5: Ang acute appendicitis mo ay pinaka-common nga abdominal emergency o kinahanglan jud og surgical intervention. Mm-hmm. Usa sa mga rason sa appendicitis is oxidative stress. Sa mga experimental o clinical studies sa acute appendicitis, nahibal-an nga ang taas nga free radicals mo resulta sa oxidative stress nga mo hinungdan sa inflammation sa appendix. Mo na nga dirigyo dako ang maitabang kining DTX 500 ug Mighty C aron malikayan ang resulta sa oxidative stress sa imong appendix, Sir GP.
4: Correct.
1: DTX 500.
6: Kodex si Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya nga akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
1: DTX 500. Kapali sa mga butika.
4: Unya, maabot ang opportunistic nga bakterya nga kapasamot pa jud sa inflammation, sa secondary infection. Dako nga butang ang anti-inflammatory property sa DTX 500, Dr. Mil. Kasagaran nga hinungdan sa appendicitis mao ang nagbarah nga pupo.
5: Correct.
4: Sa gamay nga agian ini, causing increased pressure, pagdaghan sa bakterya o pag-inflame ni ini.
5: Monay rason nga nung giparista ang Mighty C sa DTX 500. Ilabi na kung naa kay history sa paghubag sa appendix. Sa pag-inom nimo sa DTX 500 og Mighty C, masolusyonan jud ang duha ka mga causative factors sa pagdevelop sa acute appendicitis. Una, oxidative stress nga magako sa inflammation.
4: Uh-huh.
5: Ang DTX 500 na ay sobra kayong antioxidants aron maproteksyonan ang mga selula sa lining sa sulod sa appendix. Unya, ang Mighty C, Sir GP, maoy magpalig-on sa imong immune system aron suklan ang secondary bacterial infection.
4: Gamay ra nga butang ikumpara mo sa imong igasto kung operahan ka. Appendectomy, mubalo ra ba jog 60,000 plus?
5: Sobra pa da, Sir GP.
4: Kana. Kung maglaparoscopic appendectomy procedure, mas mahal.
5: Mas mahal. Siguro, gamay ra ang 200,000.
4: Ay, ay.
5: Nya, kung mag-DTX 500 og Mighty C ka, pila raman taon ka piso imong magasto.
4: Gusto.
5: Dili lamang ang appendix makabenepisyo nini. Dala sa imong mga ugat.
4: Adala.
5: Ang Mighty C, mooy gapaligon sa imong mga ugat aron punggan nga magastro ka. Dili ka mag-aneurysm og tanan nga cardiovascular diseases malikayan. Muligon ang imong immune system og mahimong efficiente pa jud ang mga tissue repair tungod sa alkaline nga vitamin C og collagen nga makita mo sa Mighty C.
4: Correct jud, Doc. Sa matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, malikayan pud nimo ang high blood pressure, diabetes, fatty liver, heart og kidney diseases.
5: Munindot pa imong tulog. Dili ka dali matigulang. Dili ka mabuta.
4: Kada?
5: Dili pa gyud mo tukar ang imong acid. Magkabata ang imong mga internal organs. Nya, sobra na kaayo ang mga benepisyo nga mahatag sa power duo, ang DTX 500 og ang Mighty C.
4: Ha, sobra na po tag-uras. Wa na jud ta igong panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Kini na usab si Dok Ramil oy saying, mayong lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500. Ako
7: si Janice. Dukay kayo muman ako menstruation din gaspats pat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Bugs for Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Bugs for Biotics!
8: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica for Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street, dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos, dool

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupit yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? O niya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga uy.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

Philippine Standard Time. It's 2:10 in the afternoon. And you're still listening with your DJ Barbie. Tirilagi hapon mga palangga sa Afternoon Heartbeats, your favorite radio program every afternoon. That was a very, very nice song. Kini mga kanta nga gi-prepare nato karon mga langga. Atuan ang i-honor sa atuang mga amahan. Sa atuang mga fathers. Just like Sir Marco, nga grabe og sakripisyo. Bisan pa man uga duna sa lay kaugalingong emosyon. Kinahanglan na nilang ikip sa ilang kaugalingon tungod kay aduna sab sila'y anak nga kinahanglang protektahan o i-consider ang ilahang nabatsyagan. Ang katong nga story ni Sir Marco, mga langga, it was not easy. Naku kayo o kausaba na sa ilahang pamilya. Pero since usa siya kaamahan, kinahanglan niyang magpabilin nga bakod. Kinahanglan niyang magpabilin nga andam mo sakripisyo o andam mo sa bote. Palakpakan na to atong mga amahan, B. Palakpakan na to, B. Sa tanan nga mga fathers nga nakatuto karon, you know, this is not only the story of a father nga adunay anak nga nabuntis nga wala gi-expect, ano? This is a story for every father in general. Kay tungod, grabe silag mga sakripisyo. Yes, permi na to gina-honor ang mga mama, no? And sometimes, malimta na to nga ang ato ang mga amahan na nagpabiling hilom. Samtang gabit-bit sa ilahang mga kaugalingong sakripisyo. Nang kinahanglan nilang sabton ang mga sitwasyon, bisan sila mismo kinahanglan sab og pagsabot. Nang kinahanglan nilang pamatian ang gibati sa ilahang anak, bisan og sila sab mismo nga kinahanglan og tawo nga maminaw kanila. Ang sakripisyo sa usa ka amahan mga kaki-five nga hilom rajut in town kaayo. Pero wa ta kay balo kung unsa ka bugat na diay ang ilahang gibitbit. I have here a comment from Ma'am Medalina Yamazaki, o English na sab ni mga langga, na tama ni siya Japan, and let us be grateful gihapon kay wa siya nagkinapon dari, no? Matod pa ni Ma'am Medalina Yamazaki pag anda mo og TCU, ha? What you're doing, sir, is right. Choosing to forgive your daughter and face the situation with courage. Don't let the gossip or judgment of others weaken your family. Instead, stand together in love and support. Keep praying and have faith in God. He will give you the strength, wisdom, and peace to overcome every trial your family faces. Remember, God's grace is greater than any mistake. And with Him, your family can move forward with hope. Be strong and courageous. Do not be afraid of discourage. For the Lord your God will be with you wherever you go. Muna siyang nakasulat mga langga sa Book of Joshua, chapter 1, verse 9. May God give your family strength, wisdom, peace, and hope as you walk through this trial together. Atong palakpakan si Sir Marco. Siguro ang uban ng mga anak, no, gikastigo, nagtaman, no. Kay dili ba na to sila mahusgahan kay labi na sa mga amahan nga grabe sab og sakripisyo. How about tong mga amahan nga dili na halos matulog para lang gid in town makakita kwarta para mahatagan og maayong kaugmaon ang ilahang anak. But the reminder here, mga langga, ang anak nakakumit og sayop
o ang anak dili mao ang mismong sayop. So mag-focus ra jud kung unsa ang nahimo nga sayop o paano ni siya panindigan kay di naman ni siya mabalikan. Dili naman ni siya mapanas. Kay naa naman jud na. O para naman sab kay Sir Marco, ang gibati ni mo sir is very human. Dili lalim nga mahimong usa ka amahan o mas lisod pa kung ang imuhang gitudlo sa uban labi na sa imong mga estudyante. Murag gisulayan sa imuhang kaugalingon nga panimalay, sa imuhang kaugalingon nga pamilya. But remember this, Sir Marco, nga ang imuhang bili usap, isip usa ka amahan is not measured by one painful chapter sa istorya sa inyong pamilya. It is measured by how you choose to love, to guide, and stay when your family needs you the most. Ang most touching part ato mga langga katong nakita niya, iyahang anak nga babayi nga naghilak samtang nangamuyo sa kwarto. Kang iyahang pangamuyo dili lang para sa iyaha, kundi para sa iyahang amahan o ginahan. Kini mga young people, mga langga, kinahanglan dyan ni sila og sakto og sobra-sobra nga guidance. No? But we're not saying na nagkulang si Sir Marco ha. Okay, aduna may kanya-kanya gihapon nga desisyon ni mga bata. No? Pero there are young people na vulnerable sa kaayo. Usahay madala sa emosyon. Usahay madala sa attic. That is why young people ka nagpaminaw diha karon. Hinaot nga ato ang masabtan kung anong kinahanglang magpakastrikto ang ato ang mga ginikanan. Dili lang kay tungod gusto ra na nila nga walay rason. Kundi ilahang gihuna-una ang imuhang kaugmaon. Yes, it's normal to fail. Kay diha man ta makat-on. Pero kining atong mga ginikanan mga langga, matud pag gani sa perming ginaingon, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Kumbaga, nasayod na sila kung unsay kinabuhi. Yes, it's nice that you explore and learn sa paagi nga gusto nimo, pero kining ginahimo sa tong mga ginikanan mga langga, guidance para sa atua. Para sa inyo ha. Labi na sa mga ga-eskwela pa. Adunay mga ginikanan mga langga nga pasagdan na nila ilahang anak na mag-explore sama sa ako ang ginikanan. Pero, kaagipod kog bakol sa unara ba? Kaagipod ra ba kog yaw-yawan kog maayo sa kong papa o mama na? Kaagipod ko ng luod-luod ko eh. Kining mga pangasaba sa tuang mga ginikanan mga langga. Normal ra jud na. Pero I hope sab nga atong mga ginikanan no kung mga saba sila dili pud maabot sa punto bitaw nga ikumpara ka negatively sa uban kay usahay ra ba mao jud nang makapanubo sab sa tuong kumpiyansa isip mga young people na. Pero ang akong parents mga langga moingon jud na sila permi nga ikaw raman sa may hinulsol sa katapusan. Maubitaw nga na ingon ani na ako ang edad. Hina pa kayo kong ilim nun. Tagayan ko ni mag-usa, duha, tulo, tuyok na akong kalibutan. Kay tungod sa kahadlok na ako sa akong amahan sa una, nga perming mo ingon, masakpan nang takang mag-inom-inom ka ng imong mga classmate kay undang jud kag eskwela. Nga ako kay mahadlok man ko magkaundang kong eskwela, wajud ko nag-apil-apil na. Pero wapo ko nag-ingon nga wako kaagig hubog, nakaagi po kong hubog ko. Pero I was so happy and proud to say nga naabot ko sa legal age. O usa pa ko nananghid sa akong papa. Siguro I was 20.
nga birthday sa igtagsa sa akong best friend. Nananghit pa yung taon ko niya. I was college. Ang pwede ko mo, apil-apil silang inom-inom pang. O katong gisugtan ko sa kung amahan mga langka, grabe ang ako ang kalipay. Kitungod nakuha na ako ilahang salig. Kini mga parents na to, musalig na sila na to. Kanang ilang pangbawal sa atua mga langga, no, dili na kay tungod wa sa laysalig, kundi preparasyon o reminder na, na sa atua nga, oy, kini, sayop niha, like, di ka malapas diha, ha? Natural nga, doon na sila yung mga bawal, mga reminder. And you know what, later on, magpasalamat mo sa ilahang mga pangasaba o yaw-yaw diha. Mura na gani usahay na tug alarm clock ng ilahang mga baba. Na maglain man ang atuang buot, pero at the end of the day, labi na kung makatungtong na ka sa adult life, you will realize kung unsa kasakto ang ilahang ginabuyan nga storya para sa atua. O kinahanglan na nimong i-treasure ang pangasaba sa imuhang ginikanan. Kinahanglan ni mo nang i-appreciate ang yaw-yaw sa imuhang amahan. Because time flies so fast. Maabot ang panahon nga mingawon jud ta sa ilahang mga tingog.

tanan natong mga amahan o mga inahan nga tigpaminaw karon. Kung aduna mamoy gibit-bit nga kasakit o kabugat sa inyuhang mga kasing-kasing, gusto kong isulti nga saludo kaayo si DJ Barbie kaninyo. Unsa man ang inyuhang pamaagi sa inyuhang pagkaamahan o pagkainahan, nakasiguro ko nga para rajud sa kaayuhan sa inyuhang mga anak ang inyuhang ginabuha. O para naman sab sa to ang mga anak nga tigpaminaw karon, sa anak nga tigpaminaw ha, dili sa ako ang anak. Kay, pagkina na naman naghanag ni comment ay nga ana daw kuy anak. Wapa kuy anak, uy. Wala pa. Umabot rin ta diha ay kunyog dali-dali ah. Kay kumabot rin ha ay muon tamog maninay o maninoy ah. Sige mga lengka, no, this is a reminder for us, this program for this afternoon, July 27, 2026. Nagkinahanglan na itong i-appreciate ang ato ang mga ginikanan sa ilahang mga yaw-yaw. Balikan na to si Sir Mark og yung story karon ha. Pero this one is, general nga reminder para ka natong tanahin nga muagi ra jud ang panahon og wala nato na ginapangayo pero di jud nato ma-deny mga palangga. Isag unsaon pa natog pangamuyog taman nga Lord, dili pa ko gusto. Pero time will come. Nga kinahanglan jud natong i-surrender ang atong ginikanan sa Ginoo. O kita sab mismo maabot sab ang panahon nga maging ginikanan na sabta. O mawala sab taning kalibutan. O siguro di pa tamahimong ginikanan, mawagtang na pala sa isimbako in town. Time will come mga langga. Like, sa una bata pa ko, mag-imagine ko, ana, maghilak radyo ko ako, akay dili ko gusto po. Pero unsaon ta man kay mao man ang reality sa kinabuhi. And I want you to reflect karon. I want you to reflect how blessed you are nga aduna moy ginikanan. Nga aduna moy amahan o ginahan. Because a lot of people listening right now, wala na sila'y ginikanan. Ang uban siguro gani gi-abandon sab and katagan sab na nato sila pagtagad later. The point here is, okay. May ginchat sa ako. The most important thing here is, you learn how to value your parents. You learn how to value their words. Because time will come. Dili na takadungog sa ilang tingog. Once again, good afternoon. It's 2:26, mga langga, and I'm gonna play another song. This is by Ray Valera. This is Tayong Dalawa. This is so sweet, no? Nindot ni kayo nga kanta. And please take time to appreciate your parents, karon, if you're listening.

Diba? Sabi sa inyo eh. Mara siya pang couple nga kanta mga langga. Pero dito na lang ta mag-focus sa hindi na hinahangad ang yaman sa mundo. Pagmamahal mo lang. Ay! Oy, my guest ko, Subong. Gusto niya mabatian, Iatingog? Gusto niya mabatian? Hello? Hello? Hello? Hindi na lang gali kay mahumbang sa aray

aray mo. Aray mo talaga. It's 2:31 in the afternoon, mga langga. Again, hatagin ninyo gigayon nga i-appreciate ang inyong mga amahan, ginahan diha karon while you are listening. Karon inigpuli ninyo sa inyong mga balay. Suryaha sila or bisan og timplahe lang sila kape. If dili mo ingon ana ka showy or dili mo comfortable mo sulti og mga sweet words, but at least simplahan og kape si Tatay. Ah.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. GTX 500.
1: Ako sa Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. GTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa GTX 500.
0: GTX 500. Mapalit sa mga butika. GTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang GTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. GTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang GTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-GTX Beauty Soap na mga besh.
0: GTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikong trakaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
9: Extend Food Supplement for Men!
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngay bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
12: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
11: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
12: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
11: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
12: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
11: Kawaw gyud sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
13: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: para sa K-5 News FM, alas 2:40 na sa kahaponon, mga langga. We have listeners from Barangay Prosperidad na nakatuto karon. Labi na diha sa may TRB store. Matod pa ni Torsen Bertuso. Good PM Idol, kanay sa imuhang voice. Okay. Salamat kaayo ninyo diha, ma'am, sa pagpaminaw. Watching from TRB store, Mercolisan, Barangay Prosperidad. Sa tanan nga mga taga-Barangay Prosperidad, sa may Barangay Quezon, sa tanan nga lang nga maabtan karon, sa may Bulwangan, maayong hapon. Sa tanan nga mga KSS, uy, sa mga KSS dara nga nagpamati, mga leaders. Sa San Carlos ha, San Carlos, Calatrava. Nadiha sa group chat, may announcement mi, Liog og Chef. Sa mga wala pa nakalista diha sa ilahang ngalan, kindly finalize. Kay diha man good na ako kuhaon inyong mga ngalan para sa inyo ha nga name tag. Butangan daw mog name tag. Again, sa mga KSS or K5 solid supporters, mga leaders sa KSS ha, please check our group chat. And if wala pa muna kalista sa inyo ang mga ngalan, mga ma'am, sir, lihog og lista. Actually, aduna na may lista sa tanan ninyong pangalan. Pero ang purpose ana sa messenger karon is para sa confirmation sa inyong participation this coming, alam nyo na. Adiha sa group chat ang announcement. Mga langga, going back sa tuang story sa kay Sir Parko, nadre-comment si Ma'am Medelina Yamazaki. Sorry Ma'am DJ Barbie, English na na kay serious na ko. Labi na nga nagdako ko without parents beside me. Ma'am Medelina, isang mahigpit na yakap po para sa'yo. And saludo sa tapang. Si Barangay Piti Piu Piwiwiw nga wag gihapon giilisan niyang pangalan hantod karon. Bisan ikapilan ako ni Hangyo niya, sir. Pwede ni mailisan imong pangalan sa Facebook, sir. Kay muliso man gud mapilo-pilo man gud akong dila, sir. Pero mayo na lang na kay naamot-amot na og master iyang pangalan. It doesn't sound like a tongue twister to me anymore. Pero mura gihapon og mapilo eh. Mura man og maabot sa bag-ang ni akong dila si mong ngalan, sir. Barangay Piti Piwi. Na, di ba nasipyat na ko? Bahala ka diha. I-voice over na lang ng imong comment. Kaya mong i-play diri sa radyo. Matod pa, ni Barangay Piti Piwi. Katawag it si Engineer Monje. Nagbanot ako tani. Feel ko nagkadlaw naman da karon si Jopin. Huwag niyo kugin paupod kagabi si kaon-kaon niyo, ha? Ma'am Josephine, may lumpia pa da. Ang bali, Barangay Piti Piu-Piwiwiw, sala jud na sa mga babayi. Ay, ate, rasab ni siya. Sala jud na sa mga babayi ang mabunti sa dili tamang panahon. Sir, pa ko si ako kayo. Basahon ko ni iyan yung comment ng gaang. Sala jud na sa mga babayi ang mabunti sa dili tamang panahon. Pero unsaon ta man nga adunay tentasyon kung huyang ang pagtuo sa Dios matintal gayud. Diha ara mo sulod ang rason nga tawo lamang kita ug makasayop gayud. Normal ra jud nga masuko ang parents kay sayop man sa anak. Na ay kahadlok nga tawgon og lolo or lola. Kay ilahang madungog nga tigulang na di man gustong tawgog tigulang. Mawala raman na ang kalagot kung muhagwa-hagwa na sa apo. Pero time pa sa kaluoy po din taon ani nga DJ kay gamay ra comments. Unsa man imuhang hingli ko lagi mong comments, sir. Wait naman. Mawala raman ang kalagot kung muhagwa-hagwa sa mga apo. Pero time pa sa kaluoy po din taon ani nga DJ kay gamay ra. Unsa may iluoy, sir? DJ kay gamay ra or... Ah, mag-abot lang tas barangay ron, sir, inang imong comment. Kay di, diyon ko kasabot sa katapusan. Skyhawk Jong Villapaz, good PM DJ from Barangay Malindang, Oroquieta City. And also kay Mami Delina Yamazaki. Thank you so much. In general, mga lengga, ang point ni Sir Barangay Piti Piu Piu Piu kay tawa na sabta nga makabuhat jud og sayo. O na siya ang indication nga, ay, tawa pala ikaw. Diba? Pero you know what? People will always have something to say. Mao na ang gikabalak-an ni Sir Marco eh. Ang masulti sa mga ginikanan sa iyahang estudyante sa una, nga grabe siya ka-estricto. Grabe siya mohatag og mga advice. Maglaygay sa mga estudyante pero sa iyahang anak na hitabo. And you know what? It's not Sir Marco's fault. Naadroy masulti ang mga tao bisag unsa patong buhaton. Kumbaga, sa milyon-milyon nga saktong imong nahimo, matikal po lang kagkadali, ikaw na unod sa istorya. And some will judge without even knowing the full story. Wala ta kahibalo eh. Wala ta kahibalo kung paano nabusong ang babae. Ado na ba siya karelasyon? Ikamang ba siya? Biktima lang ba siya? We don't know eh. Because adunay mga tao sa mga babae nga victim sa R. And I don't have to mention that anymore here. Pero kay balo na mo, ana. Or maybe sayop jud ang desisyon. Whatever is that, mga langga, naapektuhan ang ginikanan tungod kay nangibabaw ang kahadlok ni Sir. And others or other people naman, kung adunay mga husga, aduna po'y hilom lang nga nagpakita or hilom lang nga nakabatsyag og kaluoy. Or quietly admiring Sir Marco sa pagpakita sa iyahang kaisog. And mga langga, dili jud nato makontrol ang mga tao sa atong palibot. We cannot control other people's opinions. Pero pwede nimo makontrol kung unsa klase nga amahan ang imuhang bata ma-experience or ma-remember for the rest of her life. Okay. For example, adunay papa diha karon nga napaminaw sama ni Sir Marco. Dili nimo makontrol ang isulti sa ubang tawo kanimo. Pero makontrol nimo kung unsa klase nga image or leksyon sa usa ka amahan nga bitbiton sa imuhang anak hangtod sa kahangturan. Kung maglain bang buot si mong anak kay tungod mauna siya ang imuhang gipakita or malipay og maging proud siya nimo because despite sa tanan nagpakaamahan gyapon ka. And that what happened kay Sir Marco. Ipili niya ang iyang anak. Kay bisan og nasakitan siya, naagihapoy thinking ha. Kung dili ta kadawaton, kung dili ta kaubanan, kinsa may laing mubuhat anak kay ako man imuhang amahan. Ug karong panahon na mga langga, mas kinahanglan jud sa imuhang anak ang presensya ug ang imuhang pagpasensya kaysa sa imuhang kasuko. She already carries the weight of her mistake. What she needs now is a father nga mag-remind kaniya that a mistake can change a season of life, but it does not have to define her entire future. And para sa tanan naman nga mga hubin, nga mga kabataan, labi na mga kababaihan nga nagpamati karon, I hope nga inyuhang bitbiton kining usa ka leksyon. is beautiful. Kanindot oray sa feeling nga naay mo higugma nimo? Naay mag I love you nimo? Naay mo lambing nimo kung kapoy ka? Naay mo care kanimo? Naay mo compliment kanimo nga, ah, gapahas akong bebe ah. Nindot kaayo na sa feeling nga ma-in love. And I won't deny that. Kaya na paging high school love-love? Kada mga puppy love? Pero hinaot nga inyuhang mahinumduman, real love comes with responsibilities. Dili lang kay basta kilig, enough na. Dili lang kay basta nalipay mo, nga naamoy ka date-date diha, enough na. Once you choose to commit sa usa ka relasyon, bisan og hubin pa ka, o gitago-tago na nimo sa imuhang ginikanan, kay di ka pasugtan, o nagtuon-tuon na ka diha og layat sa gate sa inyong eskwelahan, para lang mag-abot mo kung asa man dyan mo mag-abot duha, you have to think nga it comes with responsibilities. And whatever you do, adun na dyan na siya'y pros and cons. So, mga langga, do not rush into decisions because of emotions. Kay ang kada usa ka butang atong ginabuhat today has the power to shape not only our future, but also ang kinabuhi sa mga tawong naghigugma o nagsalig nato. Dili lang kita mo'y maapektuhan. Maapektuhan sa bang mga ginikanan nga nagsakripisyo para nato. Maapektuhan sab ang mga tao nga nisalig nato. Young people, please remember, lisod pa jud kaayo mag-regulate sa tong huna-huna while we're still so young. That's why if aduna pagyoy higayon nga magpaabot sa mo, like, baka naman, baka pwede lang. Baka pwede lang. Mag-antay muna, oh. Nakoy manghod lang ga, usa ka lupus patient. Huwag ako asab ni siyang dalaon ni Doc Tribs. Doc Tribs, mag-andam na ka, ha? Kaya akong manghod, ako aning dalaon diha ni mo. Actually, she was diagnosed since, 2024. Nga doon na siya'y autoimmune disease, ang lupus, mga langga. Dili ko mag-inistrikto sa ako ang mga manghod nga di mag-uyab-uyab, pero kinisiya. Ako adyo ni siyang gibawalan mag-uyab-uyab. Subukan mo. It's because dili siya pwedeng ma-stress. And I know, kining relasyon-relasyon mga langga, dili lang ni kay basta kilig eh. Kung mag-away mo dihang duha, you think mukaon pa ka. Naara ba dayo'y kuan nga, magtago-tago na lang sa kwarto. Magtago sa kwarto kay sakit mo kaayo God. So while we are still so young og nagsulod na ta og relasyon-relasyon og mag-away lang ginagmay, maapektuhan sab na ang atuang mood sa pag-eskwala, sa pagtabang sa mga buluhaton sa balay. And well, na ito diha, vulnerable pata kayo, no? Kay, aside sa dili pa na ito kayo mabit-bit ang stress, napapunta sa ito ang point sa kinabuhi nga ginadetermine pa na ito kung unsa ba dyan ang ito ang goal sa kinabuhi. Naapa na diha kalabanan, mga langga, ang existential crisis. Unsa ba dyan akong purpose sa life? Mag-doctor ba ko or mag-wife? Diba? So if you make a mistake, magunsa ta. It's normal gihapon. Yes. Normal gihapon na siya. Respect yourself and you have to know your worth and never let your temporary feelings cost you lifelong dreams. Kung makasayop ta, kung makabuha ta og mga butang atong hinulsulan, matay mabuhat. Do not run away from it, okay? Ato ba nga lang. Kay agi rasab na siya. Own it, learn from it, and grow through it. Ang usa ka pagkadagma mga langga does not mean ang ato ang kinabuhi humana. It simply means nga kinahanglan jud nato nga makat-on og mutindog and be wiser than before. So kung naa naman kita diha, panindugi. Adunay uban nga magbuhat pagidug another mistake. Do not cover your mistake to another mistake pa jud ha. So women to women, respect yourself. Ayo pagdali. Pero kung nakabuhat naman gyud ka og sayop, I don't have the right to judge you also. What I can only say is, tindugi lang. Og kuha ilag leksyon. Kay life is more beautiful pa jud if you continue living. Ha? Padayon lang ha. Padayon lang langga. Di man sab ko mo kaingon og padayon lang anak. Kay di pa man ko inahan. Ay naku. Unya lang tamo tawag anak kung inahan na sab ko ha. Kay himuon tamog anak tanan. Like DJ. Dili na ni si DJ Barbie puhon si Mommy Barbie na yun. Ay Mommy. For now mga langga. Langga danay ah. And to our letter sender, Sir Marco, padayon lang gihapon. Ang usa ka pamilya dili mahimong ligon tungod kay wala sila'y problema. They become stronger because kinahanglan nila or na-learn nila nga atubangon ang ilahang kinabuhi. To every storm nga ilahang natubang, ilahang gilabanan nga magkauban. So, naapaman ka karon sa bugat nga kahimtang si mo kinabuhi. Difficult season, but it can become a testimony of forgiveness nga sama sa imong ginatudlo sa imong estudyante. And also, sa ato ang mga tigpaminaw sab karon, sometimes, ang usa sa pinakadakong leksyon a parent can give can teach sa ilahang mga anak is not perfection, but grace. And this is your DJ Barbie. Hinaot nga aduna mo'y nakatunan sa tuang programa karon. Kining programa na to ang agihatod sa tuang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center products, D3 Bio, Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, o uban pa ng mga kape, mga langga, uban pa ng mga supplement nga healthy, nga mapalit ninyo gihapon sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center or sa mga butika nga dool sa inyong dapit. And para sa mga taga San Carlos, adunay good news para kaninyo paabuta karong Agosto 2. Sa mga KSS leaders, are you excited? Please don't be absent. Kay sometimes rajud ta mahatagan og pigayon o karong Agosto 2. Makita-kita na ta. Uban nga to ang CEO and President Doc Ramil Itang-Uy. Who believes that a cheerful giver lives longer. Once again, this is your DJ Barbie and thank you so much everyone for tuning in today. I love you all. Bye-bye.
1: I hope you never feel... News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So na,
5: problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sporbiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
0: Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarakada kay misis. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat. Pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Balikan. Pero gagabuhin sa ila bottom line. I mean, do they spend more?
13: Wala.
12: Nga, wala man.
13: Wala.
12: Okay.
13: Nga sila nga, baby, nga, kuno may, ba, may pa, pahalugan mo, ah, baby, or padagdagan mo na, baby, jutay nga padanlog. Wala. Galing kaya muna na, nang, ang namian ko lang, kay because ang sine, nagstrikto, kag nakita nila, nga, uy, nag-improve nga ito nga city, sa mga baha, sa mga, sa ato niya kwan ang disposal.
12: Okay.
13: Okay, because it takes people inside the kwan, inside the city sa ato nga mga panggobyerno ara sa babaw para gusto nga implement ini sang insakto.
12: Mm-hmm.
13: Okay. Ang budlay lang sang una kay Pa Julian, kay Pa Julius, kay Pa Eric. Ang budlay lang yung sang una kay we disregard these small things, nga amuni siya nag create ng problema. Ang way ka mo ka notice sang sang tunga-tunga sang 2025 ang baha hindi mahamak.
12: Okay, with that sa inyo subong nga experience sa gina support sa MSME with the sa upcoming SONA sang aton presidente.
14: Ano ginapabot niyo?
12: What do you expect? Ano gina-expect niyo from the president on the scale of MSME?
13: Kung kami maglantaw.
12: Ano ginapabot?
13: Okay, kung ako yung maglantaw no, speaking sa kung anong kakalatabo which is in spite nga ay boy kamo gali ka balor. 5 News FM. Shaping the lives
15: of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
16: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
17: Mapalit sa mga butik.
16: D3 Bio.
18: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
19: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nganong D3 Bio man jud ko over plain D3? Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos ako kaon, after pa ni Udto, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Ako ning i-oil pulling.
18: Wow.
19: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Muna'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, muna'y pagbutang nako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa kumbaba, Sir JP.
18: Niya kay dili man na pwede sa plain D3.
19: Dili na pwede sa plain D3. Muna'y rason nga nung D3 Bio. Jud. Tungod sa BCO nga naani ini, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhaton nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang makagawaan sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
18: Napod kay na diskubrehan dok. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX coffee mix ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makaroon nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya dok. Tistingi pagod ninyo.
19: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
16: D3 Bio!
20: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
16: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
17: Ang Visio
16: nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio!
18: Katong niadto ko sa usa ka lugar, niya nikalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dilim imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang Autopad G. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako, adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
19: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
18: Mujo da ay nangaog D3 Bio ka, very protected ka gikan sa mga viral infection.
19: Yes,
18: kunya,
19: Sir JP.
18: Wala na sa plain D3 do.
19: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Moning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells o antibodies aron kaya ninipat yun ang mga remnants ng virus particles.
18: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
19: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 Bio ka, parihura nga na kay bodyguard sa inyong balay, security guard o may police station ka.
18: Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 Bio over plain D3. Anyway doc, wala tayong oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
19: Huwag ako nasab si Dr. Ramiloy. Maing panglawas, ipadayon.
18: Ayaw abusuhon.
15: D3 Bio.
14: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
15: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
17: Papalit sa mga butika.
15: D3 Bio. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
21: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Mapalit sa mga
15: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sang Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akong hotel nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung nga nagbawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madam, ugid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: bayan. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bayo, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Vizio, ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. DTX 500.
3: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasa nga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop,

0: Resistencia Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Excel Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may visio.
1: Ang visio
3: nga may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugarcane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always na gabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman.
8: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang, ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Bersado kagin.
0: Extend Food Superman for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric, this mas mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang detects coffee mix nga bulong gali ini nga kape intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
2: DTX coffee mix
4: mabaka mga butika
2: DTX beauty soap.
5: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX beauty soap sa pagmoisturize, paghamis kag pagpuputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX beauty soap
4: sa mga butika
6: Sport by Probiotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.
9: The joint session is called to order. Please rise for the singing of the Philippine National Anthem to be led by the Philippine Charity Sweepstakes Chorale.

Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayun din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na pangulo, sa pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalaan. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization.
Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaang sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo ng inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1,
araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at manging isda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR ang itong sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Chauffeur, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga chauffeur ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX,
Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Halimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspid din natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng Roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon ng mataas na presyo ng pretoryo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal
ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.5 milyong beneficiaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging beneficiaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.5 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain, ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agarang tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes,
warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first-ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters.

sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na. At yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titiyakin natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Tiaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro.

Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng Oplan kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis na mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa natin ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa, tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng niyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno at layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng niyog sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng niyog hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF.
Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 na bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito, ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba, mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba, apo na ang tumanggap. Gayun din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na magpwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang siguridad ito sa 2028 para sa halos 30 milyong kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso ng nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resumed for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure.
an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Sambuanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling kuryente act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

0: pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito.
1: Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon.
0: Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang polisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS,
1: Pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa impormal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang impormal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Service Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok. Halimbawa, sa programang Super Eskola at ang programa Eng Supernor na turuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors, from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE and the Filipinovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito. ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Malang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa YAKAP upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 buwan ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer. Mahigit 500 ay para sa alta presyon. Mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito ng ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng mga presyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng cancer at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagang tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5, sa kanilang pagpapagamot gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-gov app. 2 na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Sa mahigit 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating e-gov app, ganong karaming Pilipino kasama ang kanilang pamilya. ang madali nang maabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahang MAIP. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa nating inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din Valor Clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para sa makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa. Kasabay nito, ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin. Mula noon na magsimula tayo, mahigit dumoble ang kumukuha ng medical scholarship kapalit ng obligasyon na maglilingkod sa mga pampublikang ospital sila balang araw. Sa kanilang pinamamalas na serbisyo publiko, ang ating mga doctors to the barrios ay nagsisilbing huwaran sa ating mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na doktor. As we have witnessed and proven during this difficult period, our strong foreign relations have earned us incalculable dividends. The Philippines is once again a full member of the community of nations. Our vigilant trade facilitation efforts have resulted in integrating our country into the international free trade network. That is the widest and most active one that we have ever had in our history. It has yielded transformative economic agreements, such as the Regional Comprehensive Economic Partnership. And now we are set to seal yet another promising comprehensive economic partnership agreement, this time with the United Arab Emirates. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strengths, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio. On this principle, we have maintained our competitiveness in supplying critical components to top technology companies in the world. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products, such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new, invaluable ones like enoki mushrooms. Foreign investments continue to pour in because of our beneficial policies, especially those promoting ease of doing business and accelerating digital transformation that curb red tape and corruption. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our Filipinos. Our productive ecozones lay down the fertile groundwork that brings these investments into actual fruition, posting consistent growth rates over the past 3 years. Extending beyond Metro Manila, from Luzon to Mindanao, promising new areas have been recently proclaimed, such as in Dumaguete and Misamis Oriental. And soon, we will also present a strong case for Palawan and for the halal industry. We continue to strive We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong U.S.-led Pax Silica Initiative, the Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which we share not only mutual proximity, but affinity. During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events. The ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System will guarantee emergency rice supply in case of shortage in our domestic production. The ASEAN Digital Economy Framework, led by the Philippines, will harmonize digital rules and enable cross-border digital transaction. It will accelerate the growth of our local tech sector, enable fintech and digital banking solutions, and support financial inclusion, especially for small enterprises. Likewise, the Framework Agreement on Petroleum Security for the Joint Stockpiling of Energy Assets in the region has been ratified. And now that our Luzon, Visayas, and Mindanao grids are fully connected, we are in a better position to connect with our neighbors to help realize the ASEAN power grid. Moved by our stark realizations, ASEAN must further strengthen the bonds of our regional cooperation, building on our sense of affiliation and the heightened instinct for mutual assistance. This is Bayanihan for the international community and for this part of the world. And more significantly, we in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. A long but worthwhile 15 years since its signing, we are now ready to formalize a historic completion of the government's peace pact with the CBA-CPLA. And in accordance with the Republic Act No. 12317, the BARM electorate is now poised to partake in BARM's first regular parliamentary election. This is a critical accomplishment under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. COMELEC, law enforcement, volunteers, deputized agencies, all stakeholders are now ready to ensure that this defining political exercise will be peaceful, orderly, and credible. May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Our unity and collective consciousness are challenged now greater than ever before. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako nasab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing panglaw.
3: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tog ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation maoy rason nganong magtaya ang puthaw.
4: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
3: Correct.
4: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
3: Lagi
4: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
3: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
4: Correct.
3: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal biya ang prutas ron.
4: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
3: Hosto.
4: DTX 500 og MyTC na lang. Kaya kung lantaon nimo ang MyTC, Sir GP, imagine isa ka MyTC, pulo na ka-oranges.
3: So dako, kayo mo masay, mahal na ba ng orange ron?
4: Tag-benchingko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP, DTX 500 og MyTC rajod. Ang
3: correct,
4: DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
3: Husto, Doc.
0: DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Rupong ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gindouble dose o makapsol sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Nya, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
4: Sa mga dili, ikaw utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
3: Ah.
4: Number one na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
3: Ayay.
4: Oh, mataya ang imong utok.
3: Brain.
4: Imong brain. Parkinson's disease, diabetes, money may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
3: Unya magka fatty liver gani ka dok, cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
4: Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas o gulay, pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang inom na lang yung sa DTX 500 og kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP. Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, inom og DTX 500 og MyTC.
3: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
4: Nya, imo na nailabay imong tab. wala mong kagasigarilyo, di ba?
3: Oh, wala. Wala.
4: Ilabay na imong tab kay puno mo na sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom pugag MyTC, Sir GP, kay maujud na

0: ka-importante kung mag-inom kag dito X500 og Mighty C.
1: Unya, wala dyan tayo oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako usab si Doc Ramil Oy, magaingon, mayong lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
4: Sakit ipangihi o ako po dyan pusun sakit.
3: Ipatay ko sa ako misis o DTX 500, tulog kakapsos sa buntag.
4: Ug tulog pod kakapsos sa gabi.
3: Simana lang nawala dyan ang sakit.
4: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
7: Ang Visio
2: ng may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Taas pa ang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Nagkapang mo po sa glucose. Visine controls blood sugar. Ug polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa yunggan.
2: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na,
3: ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
2: Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mag-Sport Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sport Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
11: Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal!
11: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend!
13: Uy, swildo na po ugma. Saman, one battle ta?
14: Pasos ako bay. Kay ka pa membro magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na ko bay nga magtigom na ita matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabi at sila'y emergency fund savings bay.
13: Seryoso naman kayo ka bay. Uy, di na ito malingawan eh.
14: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
13: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
14: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan tikaw.
13: Sige bay, kay bulob yung anak ko. Maulob, ako gulay kuyog.
15: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound.
2: Gikan sa palya.
1: Nga nagkahatak o proteksyon.
2: Patok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500.
1: Adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag,
11: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
12: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinic Sport Biotics
5: Extend Food Superman.
13: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men.
14: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa yun. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
15: Hininga uy.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawa nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa glawas. Para sa mas astig na performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
9: Asa magagikan, bay?
10: Gikan ko bukid, bay.
9: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
10: Bitaw, mabakarwas gani ko?
9: Oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
10: Maya dito?
9: Ayos kayo.
10: Sige, diha na ka. Pakarwas ako.
9: Sige, sige.
11: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-ay massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero suka, diinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent.

0: and compared sa ordinary nga plain D3.
1: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive.
0: Mm.
1: Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imuhang blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
0: Muna'y rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
1: Maujud na.
0: Mm. Kay kung hinay dagway sir GP, naadyo tsansa nga magbara kini.
1: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
0: Samot
1: na ang mga LDL.
0: Mm.
1: Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
0: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol.
1: Mm.
0: Once nga ma-oxidize sir GP, maghinahinay na siya deposito.
1: Muna'y delikado.
0: Pero kung sige kang gainom og ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid sir GP.
1: Og kanang antioxidant doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
0: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
1: Hosto Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
0: Ang ditribayo tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og ditribayo.
1: Mm. Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
0: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
1: Kampyon!
0: Mm.
1: Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa ditribayo.
0: Mm.
1: Padaghanon ni ditribayo ang imuang HDL.
0: Ang imuang good cholesterol.
1: Mm.
2: Ditribayo!
3: Oh, si Richard.
4: Siging galabad akong ulo.
3: Taas na dahil kong blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa, ditribayo.
3: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
4: Normal lang akong blood pressure.
2: Ditribayo!
5: Ang D3 ng may VCO.
2: Ang VCO
5: ng may D3.
2: Kapalit sa mga bulika.
5: Ditribayo!
1: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
0: Maunay nakamaayo ni ditribayo sir GP tungod sa iyang gallic acid.
1: Mm-hmm.
0: Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid, kung plain nga D3 lang sir GP.
1: Mm.
0: Pero kung ditribayo na siya gallic acid aron dili maghubag og mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so, siyempre, mag-ditribayo ka kay naay gallic acid ang ditribayo.
1: So, unsa man ginabuhat ni ditribayo, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsa unman?
0: Mm.
1: Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si ditribayo padaghano niya ang imong HDL level.
0: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa ditribayo aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
1: Correct.
0: Sir GP.
1: Mm-hmm.
0: Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni ditribayo ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid.
1: Mm.
0: Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
1: Muragwardyahan niya,
0: mm.
1: no?
0: Mm. Kini pa jud, ang ditribayo dili ra ingon nga naa siya gallic acid.
1: Mm.
0: Naapod siya ay ferulic acid. Ang ferulic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
1: Wow!
0: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
1: Dakong bahay.
0: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
1: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease. Kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
0: Mo na rason nga nung gipromote jud namo ang ditribayo.
1: Mm-hmm.
0: Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo.
1: So,
0: klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 sir GP.
1: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso
0: ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw og abusuhon.
2: Ditribayo.
6: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang ditribayo. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: Ditribayo! Ang D3 ng may VCO.
5: Ang VCO
2: ng may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: Ditribayo!
5: Health News!
2: Ditribayo!
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang ditribayo, nawala na jud akong mga ginapamati.
2: Ditribayo!
5: Ang D3 ng may VCO.
2: Ang VCO
5: ng may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
5: Ditribayo!
2: Ditribayo!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! At may kabutang!
2: Bugas-bugas o katul-katul?
0: DTX 500 na!
2: DTX 500!
0: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha pag-ayos sa bugas-bugas o katul-katul!
2: DTX 500!
3: Mapalit sa pinakabulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agad yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat, kids, sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. B3
1: Bio. Ako si Elena, gaynom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: B3 Bio. Ang B3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. B3 Bio.

0: PTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom ang PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. May kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madritik kakao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amun na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa K5 News FM, alas 7:06.
10: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
11: I remember the days when you're here with me.
10: Mga karanasan at problemang puso.
12: Ay, nato!
10: Pamilya.

ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng iyong kampiyon na estasyon. K5

You are now listening K5 News FM San Carlos. Sa ito nga frequency 95.7 sa inyohang mga radio. And the same time, naka-live da sa K5 San Carlos Digital 95.7 mga kalanex. Okay, so nata diha ron sa ito ang page. Oo, church lang ninyo diha, Lady Anne. Or K5 San Carlos Digital 95.7. Please do like and share. And you can leave us some comments diha mga kalalabs. Masing namoy i-greet diha. Naamoy mga ibahiwatig nga message sa inyong mga loved ones. Or naba mo diha gusto nga madunggan sa inyong crush diha ang inyong mga mensahe. Nga duga na kanyong gitago-tago sa inyong hang ali, sa inyong hubon. Masigan na mo di mga kalalabs, okay? Kanyo ha kay na pwede kanya niya masulat diha sa tuang comment section and then ipaabot na to sa inyong mga crush diha o sa imo nga crush or sa mga idol or unsa ba na nimo unsa naka-special na tawo sa imong kinabuhi. Pwede kaayo guys, oo. Like for example, dear Lady Anne, so I would like to greet my one and only crush diha sa mong campus, ang pinakagwapo, pinaka-heartthrob sa tanan, ang pinagkaguluhan ng mga kababaihan, si Mr. Diba? And pwede unta na ako, Lady Anne, nga maka-request kong song. And you can also reach out sa ato ang basig maka-live phone patch mo na ako through Messenger lang na ako, mga kalalabs. Pwede ka ayo guys, o, diba? Basig manawag mo na ako kay wagid na'y problema. Oo. Alright, so good evening San Carlos Senyos. May gabi sa tanan sa mga suking tigpaminawa na ito. Diyan, labino sa Valle Hermoso. Nga, matod pa ni Miss Pam, daghan gihapon kayong naminaw diyan sa ato. So, maayong gabi i-Valle sa mga kasityo diha or sityos. At the same time, mga kabarangay na ito din ha sa Valle Hermoso. And good evening po diha sa may Calatrava, Escalante, Toboso, and Don Salvador Benedicto. And at the same time, diyan sa may Atbang na itong Baybayon. Hello, mga taga Sugbo. Hello Cebu, hello, hello, hello, how are you? And mayong gabi ipo no sa 18 barangays na to din sa San Carlos, labi na sa mga bukid-bukid nga lugar nga maabot ani atong sibyaanan guys. Oo. And good evening po sa to ang mga K5 solid supporters, mga KSS nato ron. Nga kung baga ga-overthink na ning uban siguro, unsa kaya mo ang buhaton no inug-abot ni Doc Romil? Uy. Karong August 2 mga kalalab sa to ang mga leaders diha. May kamo ang amuang pakikitaan karong August 2. So magkita to mga kalalabs diha sa Maya Algiers Community Center. And mahimamat nato of course ang ato ang CEO, ang atong pinaka big boss, ang pinaka generous nato nga big boss nato Doc Ramil Oy. So karon guys sa mga gusto pa diha nga muhabol mga kalalabs, okay? Unsa may buhaton ninyo kung gusto niyo mahimong KSS leader? So naa kay mga tawo nga gigunitan. Number one, jud na nga naa kay tawo or naa kay mga members of course sa imong under sa imong name. And the same time, pwede na nimo dayon mi nga i-chat. I-chat lang ninyo any of the staff din sa K5 News FM San Carlos. Basig naka-friend mo, usa sa mua din mga kauban or ako ba nga gusto ka mo join sa KSS. Okay. So, simple radyo kayo. Huwag mo ilaing buhaton kung dili maminaw mo. Karong pizza 2, August 2, diya sa May Algiers, ang mga KSS leaders na lang nato, okay? Muna'y tagaan na ito ga panahon po. Dayon, ang atong mga KSS leaders, sila na siguro ya, mo disseminate sa unsay mato ang nahisgutan during sa ito aunya nga meet-up. Okay? So, meet and greet di ay, oy. Hello and good evening sa mga naglantaw sa itong live. Oo, abigay na ko wala na ko'y program kay naaya State of the Nation Address. Ang ito ang Pangulo sa Pilipinas. Nag-sona siya. Sona all. Sona all. So, mauna guys nga. Mauna nga. Kung si President Bongbong Marcos nag-sona, kitaan eh, sona all. Okay. So, namin naman mo gaina, no? Kay naka-live broadcast na gaina sa ato ang asasona, sa ato ang pangulo.
And sa iya nga gipang banggit siguro unsa inyong giganahan. Sa tanan niya yung gipang banggit kay ina. Kaya namina mong pagkugod. Namina ko kay while waiting sa El Castigador ni Ma'am Jezebel Barbicho. Kaya siyempre naatadiha mahapon. Naatadiha. Mo-report tadiha guys. Mo-report na yung alagad ng Lady Anne sa programang El Castigador. That is why gahulat yung kong tawagan ta sa ato ang tech. Kaso lang, siyempre live report ba yan na? Di na kinahanglan nga magbaroy-baroy ta. Wala man kay nag 5:10 na lang, 5:15. Wala man yun nakasulod si Miss Jezebel Barbicho, si Ma'am Jess. So wala man yun siya nakasulod. Awning, ato na lang, may minteryo sa kung anak na nagkot na lang yun dito sa among papa. Marga na mo ang whereabouts karon nga adlaw. So hoping tomorrow mga kalalabs nga maka, ano taog ma, maka hatag na putag balita. Pero, kapalo ba mo mga kalalabs nga karon nga adlaw? Lunis nga Lunis sa July 27. And oh, lipay sila kay sa makadawat diha og Rise Up City. But anyway, sa ato ang love notes, okay, bisag ingon anita sa ato ang love notes dinhi, ga-share ta about tips, about idea, about unsay ato ang mahatag nga advice sa ato ang tigpaminawan. Okay, pero naagi na ang balita. Di ginamawala mga kalalabs, okay? So sa itong balita nga karon nga NEDF, okay, or NEDF, gidayig ni Gobernador Bong Lacson ato sa ika 56th Foundation Anniversary Celebration. So nga nung gidayig, okay? So ato na rin basahon ang mga balita, no? And representative or mga representante sa NEPC ni Bisita og San Carlos alang sa beauty reductive ano poverty so, na beauty naman hinuon eh poverty reduction okay poverty reduction action plan for formulation workshop. So gibisita ta natay bisita ang ato ang syudad gaina nakadawat og bisita from NEPC. Okay? Mga representante ni sila. And ang ato ang zodiac sign and the same time gusto ba mo nga makabalo unsay mga ideal nga kanabitong maka sa mga gusto diha nga gusto diha nga nangarap nga maka boyfriend or boyfriend be like sigutan ta naron guys kita sa unya ga moingon unya mga yo siya na good kay nana ginya tanan mao na to ang tagaan pagtagad ron mga kalalab sa mga girls diha nga syempre kinsa may babae nga dili ganahan og lalaki nga buutan mapinanggaon caring nga kanang inigmata sa buntag hello love good morning hi babe mata na ka oh sa may di ganahan nana sa diha palang daan busog na ka di na ka dili mag kuan mag breakfast di ba nga pagkaudto oh wa pa kanya iudto oh mga musta na pod na oh, kumusta naman imong work nag-unsa ka ron, no? Diba? Ingon, ana, basta na'y boyfriend, kinanglan updated. Ako siya may diganahan, ana. Ha, diba? Nya inig ka, udto. Naka-lunch na ka. Dili, gani, naka-lunch. Mangutana. Unsa sudan ni mo? Oh. Ako'y hungit, bi. Hungiti ko, bi. Naparoon si Miss Pamela, wan na, ning igwit na po itong tingog ako. Hungiti ko, bi. So, mauna siya mga kalalaps. Yeah, gusto ba mo? Nangita ba mo ga ideal nga boyfriend or boyfriend be like? Nga, imuhang, kumbaga, makaingon ka ba nga, maugin niya akong gusto nga boyfriend? Ingon, ani siya sa kuha. Pero sa itong topic gabi eh, na lain ra may gi-after sa imo ha, lain po to siya, no? And the same time, uy, ay mo kalimot guys ha, naabaya di ang MYMP na si Jorisa Fernandez, ang lead vocalist sa MYMP. Dugay na ginana kung ginahandom nga makakita ko ana niya in person. Ano man yun ko guys, nung every time ba nga makaingon, kanina itong,
Nadyo ko yung instincts akong life. O, basig masuhong na unya ba nun? Isugid na ako ba? Nadyo ko yung instincts akong life ba nga? Kanabitong nabi na ako'y usa ka kagusto nga mahitabo. Oo, mahitabo no. Nay usa, abig ko kagusto nga mahitabo. Dayon, ilisan na ako balingon. Kung baga ka nang mula daw ning agira sa kung huna-huna ba. Atong nga tayo manggod, atong what you call this one, charter day. Samtang charter day po niya, nahitabo na po ko yung story ninyo. Nag-charter day, nangutahan na ako sa mga kuyog ka nang, kinsa di banda na, kaila ko gisugiran nga mauni naa ang Veyus band, naa ang mga Bisrak band, lipay ko kay Bisrak, fans ko sa Bisrak ko. So lipay kaayo ko niya na ay mga local bands. Oo. Wala ay kanindot baya oy anana jugo ato ba. Inko what if no na ang imoy MP, halaka. Huwag yun na sa kung huna-huna, imway impi. Samtang kaparid mi ato, init ka kayo. What if nun ang imway impi? Sus pag-post sa K5 News FM San Carlos, sus, ibayog yun po guys. OMG! Sa barkada ni Sir Jules na ha. Happy bye. Video ko mo absent ana. Pero sa station kay ay kamo na nung August 2. August 2 is anong tiyang adlaw murag Sunday. Bahala na mo sa iyo gyud ko. And then pagka ano na pud ato mga kalalas. Way back 2000 nalimot lang ko sa year ha. Dili kay ko particular sa ko ang kuan nga di man ko tig memorize ang mga nga tuig. Charter day po to siya nga time. Karon kay kanang ay doon makakanang banda nga Grace Notes. Ako may lang kanta sa Grace Notes. So, ay doon gigayin ako na sila. So, ang tanggaparid po mi ato nga time. Napamidididapit sa may, Gaisano. Anagyog ko nga kanang halam, naabay jamming, sad-sad sa Hulyo. Nya kay, yun na, basta mga sad-sad sa Hulyo, Crayons Band, gina din ko hauna to, kasi sa San Carlos, di ba, Crayons Band. Okay lang, kay ganahan mapo ko sa Crayons Band. Basta banda, gani, ganahan dyan ko na mula. Pero, huwag na kay, gusto yun nga, banda nga, imagine idol, mas much better, mas maayop. So, mauto, galaka, gaparid, gababay-babay, sa mga kakita, makaila, lababay. Andun yung singkin sa kung nauna ko, what if no, naa ang Grace Notes. Pag-abot na diya sa may, excuse me, pag-abot na diya sa may, so may grandstand na anang may City Hall. Igi pang acknowledge na ni Sir Jonathan Flores. Oh, kung Jamaica. Hi Sir Jonathan. May gabiin mo diyan. Alright, na siya nga. Don't forget that tonight, una atay mga gipang imbitahan ng mga banda. Na samtang kami gapadulong mi sa kano sa grandstand ya sa pag-ingon gini Sir Jonathan nga na naa ang banda nga Grace Notes. Huwag ko katingog, mura kong nawalas. Ka-uwi ba? Ha? Akong gikuhit akong kuan, ako amigang, wapoy alamag sa banda ba? Jadi, kung sa kong natuday na, aday nga banda, siya kong natudam ka ng si Sir Notes, Sir Notes, huwag yung sa to ba? So, huwag ko kaguanta mga kalalabs ni Dool, huwag ko ni Sir Jonathan sa stage. Sir, sa mga bandag, sir, magigit lang gayon na sa payo niyang Grace Notes. Sus, what you put lang. Ala ka sa'yo, ninihapon ang inyuhang lola. Sa'yo po niyong sulong dito sa kuwan. Sa center. So that is why nga may mga instinct gani ko, no? Ay lang ng mga bad nga. Instinct kay mautan ko, anak, kay matinuod po ba yan? Alright guys, so 7:33 na and I think I'm gonna play sa kog song. I will be right back for my second cap sa tong program. And I would like to play this song kaya ako ni-dedicate sa akong friend nga Aminaw Sharon. Okay, from Parokya ni Edgar, here is Muli. Dinilang sa 95.7 K5 News FM.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Para sa manipyo nga dugo. DTX 500. Para sa himsugatay. DTX 500. Sudo sa mga eksperto. Ang DTX 500. Ang adunay pinakataas nga antioxidant. Nga makaayo ug mga limpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mamakan sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Mats for Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Mats for Biotics!
8: Kabulig sa pagparami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica for Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay, katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Uy, Besh, kanusa mong kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa mong sweldo?
12: Ugma po hon ko mo-withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
11: Hala, naa di ATM dito?
12: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
11: Daghan magtawo dito, good.
12: Naay dagang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
11: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
12: Sana all na ay i-parking.
13: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Alright, the time now is 7:50 na. Sa kagabi ng mga oras, gihatod ka na to sa DTX Beauty Soap, mga kalalaps. Para sa mga adunay, labi na ka na adunay mga bugas-bugas sa nawong. And the same time, para protektado pod ka sa imuha nga kalawasan, hamis o puti nga pamanit. So, mag-DTX Beauty Soap na, mga kalalaps, okay? So, na kanang ato ang sabon, dili lang kaingon nga ordinaryo nga sabon na siya, no? Dili makahatag na o ga, kumbaga bulong na siya. Lagi natin mga katol-katol, yun naman natin mga skin diseases, natin mga samad-samad sa tunga panit, mga kalalabs. Okay, rekomendado yung ganyan ito niyang DTX Beauty Soap. So before tamado sa unahan, no, ako sa ninga, ako sa ninga i-greet o happy happy birthday Mom Juliet Chu.

Happy happy birthday Ma'am Juliet and happy happy birthday also sa ko ang Jumega. Ngamura na ako gigsoon sa akong kinabuhi. Taniani, happy birthday doll. Okay, ako lang ma-wish niyo mga daghan pag tag racket. Racket nga maabot sa akong kinabuhi. Daghan magpa-book na to ng mga clients. Para ra po na sa ato ara po na mga selfish. Hi doll, happy happy birthday and also to Ma'am Juliet Chu. Grabe, unsa kaya gihanda ni Ma'am Juliet sa sig kabayo gurul. Basta kabayo gurul gihanda ni Ma'am Juliet ron ay. Ma'am Juliet, unsa may mong gihanda diha? Dragon.

Alright, so wala man akong live diri sa akong kuan. Diri na lang ko sa akong Facebook. Okay, mayong gabi ito, Rivens at CD. Radio Lady Anne, good evening. Watching here in Riva Ridge City sa Cebu City. Ay, may gabi mga taga. Uy, dong Rivens, simuli ka saan ka, pati lawag, utanin yung... Inyong siyumay diha sa Cebu, sa Tisa. Kay mama na'y pinakasikat. Basta maingon ganig Tisa. Kuhaan ka ng siyumay. Tisa, ginadayon kay... Every time tayo ka ng matot ang mga lugar-lugar, maingon na nga, ma'am, sir, o siyumay from Tisa, Cebu. So it means, kung ikan sa Tisa, lamigid siya. So mayang gabiin ninyo tanan diha. Okay. Dawang Ravens Azide. And DJ Lady Anne, please play the song. DJ ng aking radio. By April Boy. Thanks, Lady Anne. Sige, play na to na ron later. Basta, mahuman ng tagyaw-yaw. Hi, Ma'am Julia Chu. Happy, happy birthday to you, madam. And wala lagi ka. Ningon na ako nga nagkita man ta ato. Asa man ta nagkita? Ay, oo. Ay, nag-post ba ako, Ma'am Juliet. O, katong time na nagkita ta. Sige, and good evening also to Rizaldo Hiligan. Hi, Dong. May gabi, kumusta man ka diha? Ma'am Lady Anne, shout out ko sa Family Malaca, the Family Iscanilian, Family Dayuday, Family Garina, Family Ponteras, Family Padayugdog, and Family Sortegosa. Gikan ni Rizaldo Hiligan sa Tagbacon, Barangay Bulwangan, San Carlos City, Negros Occidental. Kaninga Family Padayugdog ba? Tagadiha ba ito sa ni Sir Franklin sa una, no? Padayugdog at sikat nga mga sikat bitaw nga mga komedyante, sikat nga mga stand-up comedian. Diha ba naslagikan sa truso? Kay murag mo man akong nadunggan before nga kumuanin na si Sir Franklin. Muanhagin na siya dayon anang truso kay dahil mga Padayugdog family diha muragihan nga mga relatives, okay? Nagtagadiha gina siya, no? Don Rizaldo. And good evening to Christel Joy Idkibal Gray. Uy, si Christel. Hi, Day Christel. May gabiin ni mo ang nag-isang itik na nakapakapa sa dughan ni Sir Jong. Ah, diba? sa Sir Bon Jay? Sona, oh! ang nag-inusarang... Ay nako, Ma'am Christel, may gabi mo dyan. Thank you for listening and watching the sa itong live. Wapabik niya si Ma'am Christel. Ay, so, sasaka na lang. Kumbaga, naka-jackpot kita nga to ang Sir Jong. Ay, nga, gwapa na, buutan pa, package na. Diba, makaimong ka nga package na. Pero, nadyo'y uban nga, maot pagbatasan, maot pa, og nawong, alterno. Tawa Sir Munji. Naka-relate guro ni Sir Munji. Nagun ni siya yung migang amun ay. Bitaw guys, ay. Bitaw. Okay, nagud ay. Naagud sa una man good mga kalalabs. Kika na laging magitahan ta ba? Magitahan ta. O niya, makaingong ka sa magbunyal dito ba yan? Murag ang ngayan. O diba? Ngayon na ba nga, malditahan ka, oh, labi na niyo sa inyong uban. Man. Kani, ako i-mention yun ha, ako yung i-mention, bahala na niya masuko na ko. Yan ang usa sa bikiri di San Carlos, oh, ano, mga strikta ka niya, mga tindira diya. asa may maldita, na tindira sa bikiri o tindira sa kuan, sa prutasan. Ayun, napisitan sa akin kay dilit na kuan. Mana na ba ka na? Siyempre, ikaw, mamalitay ka ka ng ano, mamalitay ka ka ng putas ba? Imo ba yung ginapislito ng saging kung hinog na ba? Sus, naadyo ko sa unay, naka-experience yun ko sa una, anak mga kalalabs nga. Eh, so, gumawa kong tatay o saging. Mga lahi ba yung migunggoy? Sir Bonji, pati yung saging kay mga lahi ba yung migunggoy? So palit siya dati, pati itong saging, dahil pati itong saging niya. Siyempre, kay daghan magsaging, imo dyan, pislito, no, kay hinog na ba? So, giingnan man ko sa tindira, dahil ay sigpisit-pisit ng saging, kay dili na kuan. So, nagkatawa na lang yung ko, no, uy, ingon na, di ay ni, niya, ani po ito sa bikiri. Igno ni mong tindira, dahil, unsa init, dahil, nga pan, maingon, so, mga snub man, uy! Init pa man pugon sa imong
Si mong ulo, miss. But, yan dayon, giingnan pa ko nga. Sirado na, me. Dakadakong abli nila. Giingnan ko niya nga. Ay, ma'am, walay tinapay. Oh, day, walay tinapay. Sirado na, me. Uy, kadako ning abri inyo, bikiri. Nanirado na mo. So, gibitaw na ko sa tag-iya. At siya kabalo nga, tag-iyaw ako, migo ka ayaw, me. Shout out diya sa may kuan, ha? Shout out diya sa may, tawag ani, dapit sa may tagbino. Sa tagbino, nagana, kailaan na diya ba? Hi to Rizaldo Hiliga. Good evening, Ma'am Lady. And shout out ko, sure, Ma'am Juliet, sure. Ang birthday girl karon nga adlaw. And maayong gabi ipo to. Sila raman din ni Ma'am Juliet Gaina. Okay, good evening, Ma'am Lady. And shout out ko, sige. O, si Ma'am Juliet. And to Sir Johnny Mar Rodriguez. Sige kaya. Amata anyway, so before tumato sa unahan. Basa sa taog balita. Ingon si Ma'am Juliet Chu. Sabi kay Ma'am pero katong nagyaw-yaw ko so kad ato maayo na sila nako. Really, Ma'am? Oo, sa paagyan ba no? Paagyan o kausa ba? Kaya say minus-minusan pud ba? Oo. Ingat, tindira pa gani ba niya? Ingun, anak, nagbatasan. Kung saan niya gigkayag ma, CEO. Mamati na. Hi to Sir Joel Gonzalez Acido, si Franklin Padayugdog sa Dos Compañeros. Tagapardo na siya. Ay, nagi din yung comment. Ay. Ah, okay, okay, Sir Joel. Thank you so much sa information, sir, ha? Kaya, naman ko kay Miga sa una, Sir Joel, na kumani na sila si Sir Franklin na Padayugdug atong dos hermanos. Sorry. Dos, unsa ito sila, oy? Dos compañeros, oo. Muingong maguna sila dayon nga anak mi sa Trozo. Kaya naailay mga families or relatives diha dapita. Siguro ilala ng mga relatives siguro na diha, Sir Joel. That is why nga maanha po sila si Sir Franklin. Pero thank you guys, Sir Hanga. Kabalo na kong taga-pardo di ay ni sila si Sir Kuan. So thank you, Sir Joel Gonzalez Acido. Okay, sige, dirita sa itong balita o sa mga kalalams kay medyo, sa giingon sa itong balita, no, kaya mas... NEDF, gidayig ni Gobernador Bong Lacson ato sa ika-56th Foundation Anniversary Celebration. So, matod sa balita nga gidayig ni Gobernador Bong Lacson ang Negros Economic Development Foundation or NEDF sa ilang ika-56 katuig nga pagpasiugda sa malungtarong agrikultura o kalambuan sa komunidad. Gipamatod ang usab niya, pag-usab ang pagsalig sa kagamhanan probinsya sa Negros Occidental alang sa usa ka mapasanduton og malungtarong suporta. Giuyonan og abi-abi sa mga opisyal sa NEDF sa panguna ni Presidente Wilhelmina Gonzalez, okay, si Governor Lacson ug ang consultant sa probinsya nga si Rafael Coscoluela kinsa apil sa mga gipasiyo dunggang dinapit sa maong kalihukan ug sayang pagigpulong atubangan sa mga opisyal kawani kaabag ug mga stakeholders sa NEDF. Gidayeg ni Governor or ni Gov Lacson ang pundasyon sa 56 katuig ni ining pagserbisyo sa pagpaglambo sa mga komunidad sa probinsya subay sa tema nga From Seed to Strength Harvesting Tomorrow. Giila sa gobernador ang mga natampo sa NEDF sa socialized housing, panglawas, hiniusang kalambuan sa agrikultura, pag-atiman sa kalikupan o pamatigayon o pagpalig-on sa komunidad. Gihisgutan usab niya ang kahago sa pundasyon sa pagtabang sa mga mag-uuma, mangingisda, kababayenan,
kabatanunan o paggagmayng negosyante pinaagi sa mga programa nga nagpalig-on sa panginabuhian o nagtudlo sa pagkamadugayon sa kaugalingon. Pagisubli sa gobernador ang pagsalig sa probinsyal nga kagamhanan sa pagpalig-on sa sektor nga agrikultura pinaagi sa pagpalapad sa mga oportunidad para sa mga lokal nga mag-uuma ug pagsiguro nga ang mga produkto sa agrikultura sa Negros Occidental magpabilin nga competitive sa lokal o tibuok kalibutan nga merkado. Usa sa mga highlights sa kalihukan mao ang paglusad sa Bokashi Project nga magtumong sa pagsulbad sa basura sa pagkaon, merkado o panimalay pinaagi sa mga prinsipyo sa circular economy or economy o paglambo sa green enterprise. Wow, kanindot man lang ani, no? So congratulations in EDF, no? Sa under sa ato ang amahan nga gobernador Bong Yuhe or Eugenio Bong Lacson. Tambi kaya na si Gob ay. Balita nato po din sa San Carlos, mga kalalams. Yes. Matod pa nga mga representante sa NEPC or NAPC ni bisita og San Carlos alang sa Poverty Reduction Action Plan formulation workshop. Ni bisita sa opisina ni Mayor Rene Gustilo ang mga representante gikan sa National Anti-Poverty Commission or NAPC nga gipangunahan ni Local Affairs Coordinating and Monitoring Service Director Nelson Tupas karong adlaw Hulyo 27. So karong nagiding adlaw ning bisita sila sa atong syudad. Kini sa wala pa ang Magna Carta of the Poor Local Poverty Reduction Action Plan or MCP-LPRAP formulation workshop nga ipahigayon karong Hulyo 28 hangtod 30. Tumong sa workshop nga muhatag og teknikal nga tabang sa paghimo sa Local Poverty Reduction Action Plan para sa dakbayan sa San Carlos ug sa mga lungsod sa Don Salvador, Benedicto, Calatrava ug Toboso. Kauban ni Tupas ang mga representante sa NEPC nga sila si Development Management Officer 4 Angela Milchora Garchitorina, Technical Officer 5 Mary Ann Artel o Christine May Pagador o Secretariat Support Officer 3 Sayla Rose De La Fuente. Ay, si Ma'am Sayla. Hi, Ma'am. May gabi ini mo din, ha. Ug mitambong usab si San Carlos City Local Government Operation Officer John Christopher Rigindin. Uy, si Sir John Christopher Rigindin ang pinakabuutan nga kuan nato sa DILG. Yeah! Palakpak! Muutan kay ni si Sir Rigindin sa tinuod lang yun. Very approachable. Ug dili jud ka maulaw nga muna kay isulti niya. So, asa na ko dapit? Okay. Alright, so Local Government Officer John Christopher Rigindin og mga representante gikan sa City Planning and Development Coordinator's Office. And gisuroy usab ni Mayor Rene Gustilo og City Disaster Risk Reduction and Management Officer Sergio Recolex Alingasa Jr. ang delegasyon sa sulod sa City Hall Annex Building og sa Disaster Risk Reduction and Management Command Center. So, hi Sergio, belated happy birthday also to you. Nag-birthday man si Sergio ng aging simana. Si Sergio, wala na ko na-greet pero ang uban na mo din yung mga kauban gi-greet siya. Ako kay naano pa to pero karon balag late. It is better late than never. So happy birthday Sergio Alingasa. Dako ba kay kukuanan ni Sergio kay katong nangayo kog tabang niya wa gyud ko niya didiba. Wa gyud ko niya inyon nga di katabangan. Pagka balo niya nga mauna. Ano pa to? Pandemic time. Oo, inahan ako na tanggong dito sa Oriental. Oo. Usagi si Sergio nga ning tabang nga makauli akong mama din sa San Carlos. Mahalag ma-quarantine basta kay makauli. So mao na nga salamat yung ko ni Sergio Alingasa that time. Ug hangtod karon way puas nga pasalamat.
Okay, the time na is 8:08 na. Ang bilis naman ng oras. Sir Monji. Pagkaroon lang, Sir Monji, kinaap ako din. Kailang, Sir Monji, ha? Ang kanina kong tikba, alerto kayo. Okay. Sige na, derita sa ato ang hisgutan karon. Kung baka makaingon ka ba nga, boyfriend be like? Na all boyfriend be like. Ito kay mga kalalabs, kabalo ba mo guys nga may mga babae gyud nga na sila'y mga ideal man, na sila'y mga lalaki nga ginahandong nila or ilang ginapangandoy sa ilang kaugalingon nga gusto ko makauyab kog ingon ani, gusto ko makauyab kog mauni. And then syempre makaingon pug ka ba unsahay nga makaingon po kaunsahay nga kanang mauna ganyan akong ideal man. Okay? And then, here comes nga, nakauyab ka. Nakauyab, abi ka no, nakauyab na ka. Yung syempre, imo pa man ang paminawon o unsay iyahang mga karakteristik, unsay iyang behavior towards imuha, sa imuha, o sa imuhang pamilya. Kaya, parehang lagun na ka nang mag-minyo ka. So, kinanglan kung mag-minyo gani ka, kung love ka sa lalaki, ilaw po na sa lalaki ang tibuok ni mong pamilya. Ingon ana. Diba? Dili kay, syara kong labon, kay syara kong gipakaslan. No. So, kinanglan, kung love ka sa lalaki, ilaw po niya ang tibuok ni mong pamilya. Pareha po ni mo, nga babae, kung love ni mo ang lalaki nga imong napamana, ilaw po ni mo ang tibuok pamilya sa imuhang bana. O, diba? Para na ay maayong harmony, na ay maayong nga kanang unsa na nga panag-uban ug kumbaga ang closeness sa family ba. Okay, so mas may magunang ingon ana, pero kung arita sa usa ka boyfriend nga boyfriend pa lang gani nimo ba nga so ana kakaayong nga kana bitang gusto jud kag lalaki nga maingon ani sa imong kinabuhi. Uy, di ba ya good? So dili lang ka mamili, okay? Dili lang ka mamili nga dili ba siya gwapo or gwapo ba siya. Okay? Kung makatunong kag boyfriend nga gwapo, kumbaga bonus na kay nanimo. Asa man ka mo pili sa lalaki nga gwapo or sa lalaki nga naay sense of humor. Buhari pa ingnan ni mo, si Ma'am Juliet. Asa si Ma'am Juliet? Good. Tuwag na gulo. Ansa man ikaw, kung ikaw usa ka ka-girl, usa ka ka-girl niya, wala pa ba kay boyfriend ro, no? Wala pa jud ka as in, nakasulay o relationship sa usa ka lalaki or nakipagrelasyon sa usa ka lalaki. O niya, karon nay nanguyab ni mo. Duha ka buok. Lady Anne, nanguyab ni mo, duha ka lalaki. Ang usa, gwapo, may pagka artistahin. Yeah, dayon, puti, hamis. Kumbaga makaingon ka ba nga mao naging lakiha kung gwapo mo naging mao ba niya gipangita sa kung lola? Para nako. Makaingon ka ba? Nanguyab niyo mo lalaki nga gwapo o unya ang usa kay dili to gwapuhan. Nubuon siya abi niya, wala siya sa nubo pa siya nimo niya, dayon kuan kanang dili ko gwapuhan, pero kung naa siya murag naay mga butterfly sa imuhang ulo nga galupad-lupad, kinana ba na murag happy ka nga naa siya, happy mapukag na atong lalaki nga gwapo abi nga nanguyab nimo. Niya labi nagkuyog nimo ang gwapo nga lalaki, niya tanang girls galantaw ni nangway ra man na dayong uban. Nakauyab o gwapo niya, ang dagway sa kuyo. Sabi na pwede nga di manghinaway. Okay, so unsa man imo ha, ikaw, kung ikaw babae, sa piliyon ni mo, lalaki nga gwapo or lalaki nga naay sense of humor. Di man pwede, duha imuhang uyabon. Usara man yun. Ipanghatag ng uban sa lain. Naay daghan ng ngita. Naman yung uban, mahutdag uyab kay gipang pakyaw na sa uban. Nagtinagutlo. Okay. So, makasugat tagay kag boyfriend sa imong kinabuhi nga makaingon ka nga siyan. Kana ganing buhaton niya ang tanang butang para nimo. Ayay!
Buhato niya tanan ng mga butang para sa imuha. Iyaha kang kabaan og tubig. Mukabo na siyang tubig, mamugha sa inyong balay, manglaba, manglimpyo. Ay, joke lang ito. Ay. Gani buhato niya ang tanan o tanang butang para sa imuha. Nagapakita siya nga, kumbaga, yun, nagitabi iyang hanga kuan. And then, ang usa ka lalaki kong protektiba siya o gusto kaniyang ampingan. Oy, ampingi ko, B. Kinsa man lang guntang ampingan. Ay, ampingi ko nga sama sa pinggan nga mabuak. Ari tani mga comment diri be. Ay, mga comment diri. Uy, nangawagtang naman. Ang pingi ko, lady. Wait sa guys. Okay. So, hi and good evening to Juan Barden. Dili ganahan iyang papa nako, pero iyang mama tanggap ko niya. Unsa man ako, DJ Lady Ann. Nga, dili mi close sa iyang papa sa laki. Pero sa iyang mama, close ka ayaw mi, DJ Lady Ann. Naglibog ko maong ning biya na lang siya nako. Oh, anong gibiyaan man pug ka, nga close man di ay mo. Sige na iyang papa, good, nga di mo close. Kamu man po'y mag-uya. Ma'am Juliet Cho, dili lang ko mupili kay both man na ananiya. Package deal man si Sir Mamoy. Sige, sige, Ma'am Juliet, exempted ka ro. Sa panahon karon, ang importante na at trabaho para secure ang future. Mao gina, ma'am. Sakto gina, mama Juliet. Oo. Mama, okay, Juan Barden. Unsa man akong buhaton di siya, Lady Ann, kay dili na jud siya nako. Ay, ipamugos. Kung dili na nimo ganahan, ayog ipamugos imong kagalingo sa tawo nga wa na ganahin nimo. Kay nga naman ang ending, ana. Okay, ikaw rin masakitan. So, mas maayo pa. Ayun na lagi pamugos. Unsa man na nga, oo, namugos ka nga, kumbaga nag-beg ka o love sa usa ka tawo. Unya, ikaw rin na, ikaw rin ang ga-work, ga-work out or ga-work sa inyo nga relasyon niya. Ikaw, niya siya wala, gibaliwala ra ka. So, unfair po kayo sa imong part nga ikaw rin naghigugma niya, niya siya wala. Oh, hindi po na, hindi po na insakto. So, mas maayo pa nga, ipuyo ang koan. Love na ko siya, pero grabe akong pag-antos niya, DJ Lady Ann. Sakit ka ayo. Mag-usa ka bulan pa mi, pero gibuwagan ako niya, wala ko sayop niya. Basta gani gibulagan ka, Juan. Juan Barden, basta once gani nga gibulagan ka, so sa kalalaki, pasabot ana, nga, kumbaga, kung ako lang, no, mas ikapasalamat pa na ako, Juan, nga gibulagan ko nga samtang sayo pa. At least kabalo na ka sa iyang, kanabitang kinaiya or sa iyang nga batasan nga ingon ana di ay siya. O di ba? At least ipakapasalamat pa na nimo kaysa mo abot niya ang panahon nga kanang ang ending, ikaw or ako niya ay mag-suffer, okay? So, mas maayo pa, Chiran, nga. Kuan. Okay naman, eh. Hilak lang na ang mga sakit. Oo. Ang mga sakit, okay ra na. Oo, ihilak lang na, Jo. Okay. Kung maingon ka nga, sakit ang mga nahitabo sa imong kinabuhi. Pero, naanamang good na. Okay? So, kanabit na kung gikalitan kag bulag sa imong boyfriend nga wala ka insakto nga rason or mga reason or normal-normal na nga matingala ka, anong gibulagan man? Nga wala man unta, okay ra man unta. So, makapangutana gyud ka.
may mga reason nga nung siguro, may mga reason, Jo, nga nung nakipagbulag siya sa imuha, okay? Una, siguro, nagbago ang iyahanga na feel diya sa imuha. Kumbaga, basiga, na siya'y nakuan nga, kumbaga, nagbago siya ang iyahanga na feel diya sa imuha. And of course, may mga problema, guro, siyang wala niya na-share sa imuha. Kasi na mga problema na ang imong boyfriend, nga wala niya ma-share sa imuha. Usapod ba niya mga reason nga ingon ana? And then, dili, guro pa siya ready nga i what do you call this one? Dili pa guro siya ready nga ipadayon ang maong relasyon. Siguro sa iyaha lang siguro mo nang di niya masulti kay basig dili pa siya ready na musulod sa maong serious nga relationship. Mao ang dugo. Ako pa paminan ko murag mauna. Okay? Kaya nung unta, naunta mo yung ginatawag nga pagbulag, nga insakto nga, na yung reason nga nung kabulag mo. Iwala eh, okay? Or basig may mga personal, nga mga reason nga dili niya masulti diha sa imuha. So, maulagin na ako ang ma-ano sa imuha, no? Ma-advise sa imuha, sa imong gipadala na ako. Pero, samtang wala pag ginanian na na kumbaga nasulti sa imuha ang tanan nga ang tinuod nga reason nga nung ningkalitra po siya kabiya siguro iwas-iwas lang sa ta kung wala pa kakabaloon sa iya tinuod, okay? Pero kung kaya ni Mojo nga istoryahon siya heart-to-heart-talk niyong duwa. Siguro diha, oo, matagaan ni mo siya o kumbaga maka-explain siya. Pero sa akong gi-advise ni Moron, murag na agidira sa upat nga akong gihatag ni mo nga advice. So I hope nga, nga makasabot. Okay, makasabot ka. Alright guys, so atos na niyo ba sa akong mga greetings din ni? Eh? I hope Jo nakahatag ko ni mo gano. At by si Lady Ann, pangitae kong single bi. Kay, nga naman, nagbuwag man ni sa akong uyab. Oy, oh, niya, this is Sir Monji. Siganahan ka. Kay, dakong swildo. Dakong swildo. Buutan. Number one, gina. Ako, Eric, yung siwa kay, buutan. Oo. Walay pakialam sa earth. Ano na siya? Bitaw-bitaw niya, takag-single, ngabuutan, niya, responsable, o niya, kuan, less talk, less mistakes. Si Sir Moon J. Dirio. Hi to Mami Delina Yamazaki. When looking for an ideal partner, don't focus only on appearance or charm. Look for someone whose character reflects honesty, kindness, respect, faithfulness, and humility. Okay? Choose someone who brings you closer to God, not a father from Him. Sakto si Mami Delino. A lasting relationship is built on trust, communication, shared values, and mutual respect. The right person won't be perfect, but they will be willing to grow, apologize, forgive, and love you through every season of life. Don't rush because of loneliness or pressure. Okay? Namina ka, dahil joha. Be patient and let God guide your heart. It is better to wait for the right person than to settle for a relationship that compromises your peace of your faith or your faith. Above all, else guard your heart for everything you do closer from it. May God give you wisdom to recognize someone who loves not only you but also loves him with all their heart. So, kabalo ka, Jo. Sa tinuod lang. Kung love ka sa usa ka lalaki, dili na niya buhaton. Mustay na siya. Bisag unsa pa nang mapahitabo nga mga challenges nga mahitabo sa inyuhang nga relasyon. Kaya nga naman, ang tanang mga relasyon, dili tanang kalipay. Ha?
ang mga relasyon, kabalo ka unsa, ang relasyon na agin ay mga ups and downs. Okay? So, siguro, nalagay mga something na dili ma-explain niya dyan sa imuha or dili niya ma-share baga ginakuan niya. Pero watch out ka. Ay lang po i-close imong heart kay basig nag nag-ano lang niya siya nang ngilay-ngilay lang sa or basig ginapangita niya kung unsa gid ang maayo para sa iya. Di ba? Igi lang agwantaha lang sa okay. Pero kung wala na gyud aw. Wala na ta mahimo bala. Kay dili man good ko babae maong dili makadawat iyang papa. Mao po na siya usa sa reason. Juan nga ingon ana nga usa ka ka LGBTQ community okay pero sige lang kaya mo amo gyud panahon ang para sa imuha ja ganin jo mega di ay DJ Lady Anne, grabe palangga kayo ko niya basin dili siya makadawat guro DJ about sa among love about food sa iyang papa sumauna. Never judge siya, makadawat na ako, pait kayo. Mau po na, mau ginay reason. Okay, hi to Cherry Baloro. Good evening, Lady Anne. Hi, Ma'am Che. Cherry Baloro. Taga-asa ka, Ma'am Che? Hoy, dilita sa tong horoscope, bi. Basa tag horoscope, sabi ka, dali. Mupadulong na ko ani sa, ano? Mupadulong na ko ani sa babay unya. Di na ko mo break. Sir Monji, di na ko mo break. Diretso na ko, Sir Monji. Bawa dyan, Sir Munji. Okay. Birahi lang na karon mga music da, Sir Munji, kung waay na ko diyan. Birahan na ni Sir Munji. Okay, so ato ang horoscope ha, sa kung giingon dili lang na to, seryosohon. Bagkos, ano lang ni giya or idea rani nato sa itong kinabuhi. Bukod ilang tayo magseryoso kay basing maseryoso tanang anggoy managan unya ta. Okay, so sa mga Aries diha mas bukas ka sa maliliit na tagumpay sa relasyon. Masayang energy ng araw mo. Wow. So positive di ay karon Aries ha. Ang Aries kay January 26 to 20, January 26. Ang career may bagong oportunidad at chance. And na makilala ang iyong gawa. Money, posibleng gumanda ang financial. Nalagay ko mag-ingat sa paggasto. So spend your money wisely. Tauro, sa love, kailangan ng pasensya at mahinahong komunikasyon para iwas argumento. Sa career, may darating na pagbabago. Wow! So, na all. Gemini, love. Sa love, magaan ang pakiramdam at mas madali ang komunikasyon sa mga mahal sa buhay. Career, aktibo ang social energy. Magandang araw, collab sa brainstorming. Money, posibleng umangat ang pera o cash. Oh, wala mimit pa, wala mamidya. Umiangat na. Cancer, sa love, maganda ang araw para mag-ayos ng tampuhan at magbukas ng damdamin. Si Leo naman, kay mas creative ka sa pagpapakita ng affection. Iwasan lang ang maling salita. Ay, wala, mag-careful dekos kung yaw-yaw di sa radyo. Peak and creative energy, kaya magandang araw para sa presentations o ideas. So money, recess, investment, at huwag biglaan ang gasto. Virgo, sa love, maaliwalas ang love life at steady ang samahan. Makakuha ka sa career, makakuha ka ng recognition at pabor. Ang trabaho, basta kalmado ka. Okay. Virgo, nasa na ko napit. Libra, pagbabalansi at open communication ang susi. Wow, so kung naakaroy mga pwede na sa ginanglan, naagyod ang open communication. Maganda ang pakitungo sa tao at teamwork kayong araw sa career. Okay, so money, may maliit na tension sa shared resources. Dahan-dahan ang paggastos bitaw ko. And Scorpio, iwasan sa love ang ego. Clashes, matatag ang relasyon kung magpapakumbaba. Yes. And Sagittarius, sa love, mas adventurous and energy of openness brings harmony.
And Capricorn, sa love, emotional, honesty ang kailangan. Oras para sa self-care. So, basigi pang kapoy na mo diyan inubrahan din mga Capricorn. Oh, pahuay-pahuay po. Tagaigtang ang kaugalingon. Mag-unwind. Aquarius, sa love, sa Aquarius, mas malalim ang komunikasyon. Mas madaling magpahayag ng nakaramdaman. Pisces, sa love, malakas ang romantic energy. Mas malalim ang connection. Career, gamitin ang intuition sa decision making sa trabaho. So money, maganda ang takbo basta maingat sa emotional spending. Okay. So mao na mga kalalabs nung kaning atong ginabasa nga horoscope. This is a guide only and dili lang jud nato seryosohon. Uy, napag-detect ipuno, no, sa katong boyfriend be like, okay? Kanang dili siya gusto nga mag-usab ka. O ginabuhat niya iyang best para sa imuha. Uy, sana all. And, ginatrato kaniya na pariha sa pag-respeto sa iyang ginikanan. Wow, kamaayo mo lang yun, ani. Makatunong kag boyfriend ka ingon ani, no? Diba? Pero karon murag, kasi paminaw ninyo, aron nga panahon, napa ba yung mga ingon-ani? Naapa siguro, oy. Ito yung mga boyfriend nga ingon-ani. Kanang, nag, ano siya ba, nga, naningkamot siya sa iyang kaugalingon para sa inyong future. Basta, appeal gani ka sa iyang mga plano, aw siya, nagyod na. Basta appeal ka sa iyang mga plano sa iyang future. Pero na may uban nga, diha ni mo giplano sa lain man gituman. Alright guys, so daghan jud kayong salamat mga kalalaks, no? Wala gyud kay igong oras, ay alas 8:30 na. Sakto gid ang atong oras nga mahumanta sa atong programang Love Notes. Okay, and ugma na pud pungon, same time, same station, same DJ. Ako ragyapon yung uban-uban ugma sa Love Notes. O thank you sa akong kaubanan din niya akong text, Sir Monjay. Tawang gahulat in tawang. And of course, among HR, Miss Barbie Perolino. And sa ngalan na lang sa among station manager, Sir Brian Morden. Sir Brian. And of course, among CEO, Doc Ramil Itangoy. So good night, guys. Amping mo kanuna and God bless. Mamwa. News FM, championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. T3 Bio.
1: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
2: T3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. T3 Bio. Pirmi ka pangihi. Hanap ka paranaw. Ug pagpamhinod sa mga tiin. Basin ato na kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun tayo. Mapalit sa pinakabul nga butika sa inyong lugar. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
11: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
12: Mga ka DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
13: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 og may TC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
12: Kanunay na tong madunggan ang pulong astigmatism. Unsa man ang pasabot ani? Kini ba makabuta?
13: Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema. Correct. Sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata sa mas katarata, glaucoma, mga pareho nga sakit nga makabuta, Sir GP.
12: Makabuta, Jud.
13: Pero ang astigmatism usa ka klase sa refractive error. Dili ni makabuta apan mamahimo ni siya ang hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan.
12: Correct.
13: Ing nanaka-importante nga mo inom yung kag DTX 500 ug mighty si Sir GP. Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni o wala kini nang inahanglan o koreksyon. Ang mga sintomas sa astigmatism mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo o lisod makakita magabii. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tissue palibot sa iyong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga do na kay astigmatism.
12: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaog TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
13: Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP.
12: Correct.
13: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
2: DTX 500.
14: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kaayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Piktibo jud kaayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
13: Pumali sa mga butika. Attention yun sa mga office workers.
12: Mga office workers.
13: Siyempre, tibok adlaw, sige ra og atubang computer, Sir GP. Kinahanglan gamit yun og mga anti-radiation glasses. Og ang mga mahiligon niya mubukas sa ilang mga cellphone. Sige ra atubang sa ilang cellphone, Sir GP. Kinahanglan kompleto yun og antioxidant.
12: Correct.
13: Dako yun ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Monang inom yun mo matag adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata.
12: Correct, Dr. Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20-40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV o makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
13: Kana kung himsog ang cornea.
12: Kana.
13: Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini.
12: Gusto.
13: Kinahanglan jud, Sir GP, sa imong mata ang kompletong protection. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga muprotekta, Sir GP, sa mata batok sa radiation.
12: Correct.
13: Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani, Sir GP, apil na ang mas delikado nga katarak, glaucoma og diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 o ang Mighty C.
12: Yes.
13: Hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diprensya sa mata. Ulahin na ang tanan kung mahibawaan, Sir GP.
12: Gusto.
13: Paspas kaayo ang progression.
12: Correct. Monang
13: sa unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir GP, ipakonsulta jud ayon sa espesyalista. Pero mas nindot o mas maayo jud nga mag-inom na kadaan o DTX 500 o Mighty C.

0: halos tanan ako silingan gatiti X500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: GTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumarog Mighty C matag-adlaw, naumpuan na dito akong gibati nga anemic.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin
2: Mapali
1: C.
2: Mapali sa mga butika.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
0: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay GTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang GTX 500.
1: GTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
4: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Maayong buntag Sir JP. Hinaut nga nakainom na mo og GTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyuhang tiyan.
4: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan na to Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
5: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
4: Kakuyaw, gastrinomas ang tawag anang tumor Doc Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin, mo'y mupudagan si imong stomach acids.
5: Mao na Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
4: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao na irason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas og pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og GTX 500 og Mighty C aron nga proteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
1: GTX 500.
0: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og GTX 500. Halos tanan ako silingan ga GTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag-100 na lang.
1: GTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
5: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
4: GTX.
5: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Nagyun ay mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources.
4: Oh.
5: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
4: Correct.
5: Kung paltan alugbati di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi recommend Sir JP ang pag-inom sa mga power combination like GTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa GTX 500 naagyog kay 1.3 million ORAC units.
4: Pagkataasa na Doc.
5: Samo ta jud Sir JP kung duha ka kapsula sa GTX 500 ug Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir JP, Snigros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa GTX 500.
4: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
5: Nahibulong jud siya Sir JP nganong sa kadaghan sa tubo ni Snigros. Tan-aw ni mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang GTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
4: Wow.
5: Mao ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa GTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
4: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag GTX 500 og Mighty C jud matag-adlaw for your adequate self-protection.
1: GTX 500.

0: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong misis og GTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
1: GTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Loida, gamay lang naabog og taligsi. Ubunog sip-onon nako. Patay ko og Mighty C, 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsi ko nang masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
4: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
3: Katong mga kwartahan niya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, surin po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir JP?
4: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
3: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
4: Gusto.
3: It's all about mental disorder, Sir JP.
4: Correct.
3: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
4: Unsa man.
3: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po ninyo ka bataan og D3 Bio.
4: Kayang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
3: Wala na ipili, Sir JP.
4: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
3: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon og D3 Bio.
4: Correct.
3: Unsa may ganahan mo, painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang D3 Bio, ang ketones nga naa nini nga dili nimo makita sa plain D3, grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
4: Yes, Doc, husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
3: Wow.
4: Tungod anang mga intervention sa diet.
1: D3 Bio.
6: Ako si JM, ako jud tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa ako pa daw adong abuluhan sama sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Good news sa mga ginikanan nga naay anak ang mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet, plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
4: Unsa man?
3: Imong kaon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
4: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
3: D-tribayo. D-tribayo. Mana kung nakaisakit nga ipilip, Sir Patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulog ka oras. Naglingkod ka.
4: Oh.
3: Pwede juga atak yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigiglingkod.
4: Gusto.
3: Balik ta sa patol, Sir GP.
4: Oh.
3: Unsa may pwede natong i-first aid ani, pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat.
4: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
3: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
4: Gusto.
3: Dili gyud unta na pwede.
4: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
3: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
4: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo na kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
3: Correct.
4: Ug wala ra siya'y katumbahan.
3: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
4: Bitaw.
3: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
4: Dili matukan.
3: Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid. Mao na kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D-tribayo. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D-tribayo, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
1: D-tribayo.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D-tribayo. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D-tribayo. Ang D-3 nga may VCO. Ang VCO nga may D-3. Sa mga butika. D-tribayo.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna igiingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
4: Kayang-kaya,
3: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
4: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
4: Ubita. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
4: Austo.
3: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
3: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
4: of
3: pa.
4: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
3: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
4: No.
3: DTX Premium Coffee for the best experience. Philippines, DTX Coffee Mix, na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Mm-hmm. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan dyan mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
4: Mm-hmm. Akong unahan, Dok. Mag D3 Bio ko og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
3: Tungod, Sir JP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga na ay BCO. Maura po ni ang BCO nga na ay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nga nung nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
4: Correct, Dok. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
3: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
4: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
3: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3?
4: Nga naman, Dok.
3: Kay ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadayt,
4: muluya.
3: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy.
4: Mm.
3: Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
4: Dako di kayo ikatabang, Dok, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Na pay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
1: D3 Bio.
9: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 may Visio. Ang Visio, may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
3: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
4: Di kulikta, di katok.
3: Oo, siyempre. Kay, ganahan ko kong D3.
4: Oh.
3: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
4: Meaning, ni-upgrade ka do ka?
3: Mm.
4: Napayo sa Dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
3: Nga naman, Sir JP.
4: Kay usay man gud, Dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
3: Awayay.
4: Kay, oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
3: Luoy kayo. Agreed jud guwa na, Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
4: Oh.
3: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
4: oh,
3: inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kay ang kiton sa D3 Bio gapahait na sa imong panghunahuna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos. Nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna, dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
4: maghimo kag desisyon.
3: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
4: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio nga wala sa plain D3?
3: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
4: Bumba.
3: Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili-dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
4: Akampiyon!
3: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede ni mong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit o vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo o D3 Bio.
4: dinira usa taman dok, no? Mm. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako naman si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtayong hinay-hinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ugiya kampahin sa ato ang maayong panglawas mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health expert kasayuran sa maayong panglawas
10: K5 News FM championing the lives of the Filipino.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: T3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa T3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: T3 Bio. Ang T3 nga may Vizio, ang Vizio nga may T3. Mapalit sa mga butika. T3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarcuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend the food superman for men.
9: Ako si Rosanne Bao, akong bana sang nag-edad ko.

0: asthma usa ka form of allergic reaction.
1: Gusto.
0: Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
1: Delikado.
0: May pa na nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
1: Oh, delikado og makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
0: Naigitawag Sir JP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
1: Dili ka ginhawa?
0: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir JP, secondary respiratory failure.
1: Mulay kuyaw.
0: Simple raman ang management sa allergy Sir JP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
1: Gusto.
0: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
1: Mojo Doc,
0: dako jud akong pasalamat sa mighty C Sir JP.
1: Oh.
0: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
1: Bitaw sa
0: abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo. Wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 o kining mighty scissor GP.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag,
4: tulog pod ka capsules sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
0: Mabali sa mga butika. Kunay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty scissor GP kay dili man sila palakaon utan og prutas. Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan og prutas. Ang tawag ni init transferred antioxidants.
1: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract ang pinakapait nga party sa tubo munay naa sa DTX 500.
0: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
1: Correct!
0: Ang approach sa allergy Sir JP is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
1: Bitaw sa.
0: Kaon pa jug ka? Kay lami.
1: Oh.
0: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapag gusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-MITC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
2: DTX 500!
5: Ako si Janice, dukay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation, lamat kayo sa DTX.
2: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C.
8: Two times a day.
7: Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
2: Mighty C,
6: pumali sa mga butika.
2: Kining tulumanon. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Jay. Seeking

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
5: Akong unahan Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
6: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
5: Correct Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
6: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
5: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
6: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3.
5: Nga naman, Dok?
6: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya diba, kasagaran dyan sa ga-diet,
5: muluya.
6: Pero kung ikaw na ka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria og viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3 Bio kukumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
5: Dako di kayo ikatabang, Dok, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
2: D3 Bio.
7: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3.
4: Mapalit sa mga
2: D3 Bio.
6: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
5: Di kolekta, dahil ka, Dok?
6: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
5: Oh.
6: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
5: Meaning, ni-upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok. Nganong gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon?
6: Nga naman, Sir JP.
5: Kay usay man gud, Dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
6: Awayay.
5: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
6: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
5: Oh.
6: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kay ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos, nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
5: Maghimo kag desisyon.
6: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
5: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
6: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imong utok. Dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
5: Kampyon.
6: Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain. The only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
5: dinira usa taman dok, no? Mm. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako naman si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusohon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay-inayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan na ko ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imoblatsuga. Ato na kuwenta yung PTs? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapamubo sa Goku. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Gapanahong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong yung butika sa iyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
1: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal!
1: Pigaw ang performance kay darling. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras, K5 News FM Philippines, alas 5:05 na sa buntag.
3: Balita K5 sa umaga.

balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga.

0: Maka. Balitang K5 sa umaga.
1: Yes, good morning world, good morning Philippines, good morning San Carlos City! Welcome mga K5, silay nga sila... Welcome mga igala, Dries, ito magpalayang silay ang adlaw na usap sa talamanong balitang K5 sa umaga.
0: Balita K5 sa
1: umaga! Adlaw takaroon nga Martes, pizza 28 sa bulan sa Hulyo, tuwing 2026. Taga magkauban na sila ninyo yung kubos ng igalas kanginan kakipab ninyo Jong the new kid in town Barzalan. Bari ko ninyo mga kakipab hantong tatak na alas 5.50 sa kabuntagon rin sa toang kapagpagalagan live the live tabakit antin sa kipab San Carlos Digital 95.7 Facebook page. The same time madungog ta karong mga tungura kagyapon diya sa my fabulous Tomoso Click FM Radio. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bangon na, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon. Kay humana ang sona. Nagkapaminaw mo, nagkalantaw mo. Unsa may inyohang gitimandaan kagahapon sa suna ni Pangulong Marcos mga kagipab, wa man ko katanaw na buyod man ko dinhi. Pag-abot ako gahapon dinhi, narikta-rikta jud akong katulog hangtod gyud ganihang kadlawon gyud dinhi. Wa nga da ining mabakunahan tag usab dai kini bang back to zero nga bakuna bitaw dinhi. Oh. Wa nga lagi dinhi. Action ko kagahapon og kaluya dinhi nya pagkabod lami jud kay katulog dinhi. Wa na lang hinuon ka update ho ka update. Bitaw ay nakakita mo besgutan tanirun mga kakipab address to ang tulabanon unsa ka mga speech or unsa ka mga tipik sa speech kagapon nga gibuhian ni PBBM ay inyong ipang timandaan para daan na puntay dumtan. Last year atong panahon sa kampanya niingon sa mga kakipab nga himuon niyang tag 20 ang kilo sa bugas niya wala matigayon man eh. Oh, ana man ato ang style, di ba? Timan-an ito ba? Saan na po niya saan? Pag di matuman, patay!

Be. I-comment ko na din niyo ang pinaka... pinaka... best nga kinini ang saad nga gibuyan sa presidential report kagahapon adlaw ko naman kay Pabi wa jud ko katan-aw yun da biya engineer. I will be honest mga higala wa jud tinuod honestly mga kay Pabi wala jud ay wa lagi imbis mo tan-aw unta manon namatay man ta hinun kagabi engineer. Paita. Dala sige. Ata ni patimbayaon mga KK5 ang ato mga live viewers sa Akrobi una tamarot sadas mga balita mga KK5. Rizaldo Hiligan, good morning Sir John. Shout out ko gikan ni Rizaldo Hiligan sa may Tagbakun, Barangay Bulwagan, may buntag ni Munia Bay. Jennifer Lukiluki, good morning John. Gaulat gyud nga ma on air kana. Galantaw ko sa FB Live unya pandaron dayo na ko ang radyo niya. Tune in sa FTR. Wow. Sige sa mga taga Toboso ha. Sabi na diyan sa may Purok Punta Cruz, good morning. Kanagantag mga listeners diyan mga kakipan. Ikan diyan sa may Purok Punta Cruz. Padong na diyan sa may Merkado Publiko, Laos dito sa may Purok Mabuhay. Padong sa may Sag-ahan, padong sa may Barangay Maaswa, liko diri sa may Barangay General Luna, padong mga gagipayab dito sa may Barangay Salamangka, rekta dito sa Barangay Tabunak, pasaka dito sa may Staff Aguinaldo, mga gagipayab dito sa may San Jose, rekta na yun na dito mga gagipayab, padong na dito pa Bandila, Pakanubgan, and some portions of Barangay Magtikol, mga gagipayab, di naman kaabot dito, dapitang FTR General. Di ada siya taman sa may winaswasan guro na napita guro. Oh. Di ada sa may Kambayubo. Di ada napita. Lahos na lang siya dito pa some parts of Escalante po mga KK5. Dahala may buntag yung tanan diha. Oy. Si Ma'am Feli Kabugnaso nagtanaw na sa si Manang Aiva Kumawas Kabugwas. Good morning KK5 Zong. O sa imong pinalanggang Inday. Ot nagbata na baka turun manang. May buntag dihat ni Tatay Aurelio de ay pasita sa tinggasin. Sila ni Tatay Lidoy. Si Tita Marilyn, good morning Sir John. Kag sa akon anak sa inyo di tanan, kag sa mga listeners, good morning. Shout out sa akong tanan pamilya diha sa may Sitio Stop Aguinaldo Toboso. Sige, may buntag tita. Ang mother ni Junior Munjay. Ma'am Rose Digamo Apolinar Iwayan, good morning. Ano na ito sa mga headlines sa ito mga KK5B? Now na ito ni sa mas nakaandan ng hapon mga KK5, check na ito. Siyempre, ang pinaka-latest mga igalang weather update mga KK5. Unsa ilakaw sa panahon karon? May bagyo, wala. May MPA, wala. At the same time, sa Picas Bayan mga KK5, Pro Inayar, gipasidonggan nga mga achievement sa mga pulis sa ilang mga area of responsibility mga KK5. Atong paminawon ng detalye nini karon ni KK5 Josabel Barbencho. Unya dito sa siyudad sa Kabangkalan kagahapon mga KK5 doon ang usaka senior citizen Engineer Munjay nga nang lawig rag kabaw din niya. Alaka nakaplaga na lang Engineer nga wala na yung kinabuhi pero questionably kay ang iyang kamatayon kay wala man siya ay mga saman nga kinibitaw nga patimaan sinungdan siya ang kamatayon Engineer. Sa primero mga nakaingon ta nga basig kuan basig natural death ang lain lang kay wala naman good siya ay sapot pang ilaw Engineer pero wala siya ay samad sa iyang lawas wala yung mga indications ba nga ganis siya, gipuspusan ni. Ganis siya, dadakin as ni. Ang lain lang, good kiwa naman, good siya, kuan, wa na siya ipurol. Liyang nakaplagan, mga kakipay. Bawa ito'y nagkapa... question mark, Jeremon J. sa kinibitang huna-huna sa mga pamilya, lakip na sa mga investigador, ug unsang yun kaha, ang gipkamatian ato ni tatay.
At the same time, mga kakay, ito nirong lakbitan gamay, mga igala, kung makaya sa itong panahon, ang kining nga zona kagahapon ni PBBM, unsa ang mga major events. At the same time, mga saad nga iyang gipang butsyag kagahapon adlaw, basta makakita ka diyan mga clips niya nga short clips lang jini. Padungog nato jini. Parang kuan, parang wala kina naidumtad ato mga soking ting paminaw. Sige na lang ni silang dumot baya ay. Kamo ba? Hoy, pagapi na mo diyang detects ko Femix, hoy. Pagapi na mo diyang detects ko Femix, mga igala, parang nindot din yung buntag mga kagipay. Dili mo mabuyod. Lai magiging pagmata ni mo sa eskabuntagon good, makahigop kag kanang init bitaw nga kapi mga igala, ay hata mo ato sa to ang mga obligasyon. Oh, like yun, kini bitong mainit-initan na to ang tiyan, mga kakipad. Kanang pagbangon na to gikan sa higdaanan, o niya, pagkahuman na to pangihigikan dito sa ihianan. Mularagot ang kusina, mga kakipad, para mo nakup og tasa, og termos, mga kakipad, ga ang sulod kay medyo alabaab na dahil ang tubig, di na kayo bagong hinaon ba? Like, magandang kining pag maglingkod ka diyan sa bakanan ba? Sabot mo ko sa bakanan? Di ba, mas ganghaan sa inyong bahay ba? Ano na ba? Bakanan man na. Di ba, magtokong mga kakipay. Magunit sa tasa, magsigig higup-higup pa na ba kay lapad kay mong nahuna na mga kakipay. Panang litan, nakasabaol. Magrabi na dahil mo circulate mong nahuna na. Be. Di karon na mga taon-taon dito kumutambi sa pika sa boundary. Ako atong tihaban dito ang muhon ni kumpari. Ah, ano ba? Ako tong sibugon ang muhon unya ni kumpari dito sa unahan. No, paginana mga kukipay. Oh. Dandi bintaha. Ah. Adik gani. Ah. Pag maglingkod ka na mga K5, ma-productive imong nahuna ba? Mangkuan ko ron, mangbone ko ron sa mga natahos ng mga kahon sa humayan. Manguha ko rog kuol. Ah! Buti ulan na ba? Murag wa pa mang kayo, no? May nakapatanom na ba rin sa humayan? Marugwa pa man kayo ba pa may pag-uwan-uwan dahil, no? Taka lang tagyawita nila. Di ba dahil, Ross, di gamo, Apolinar, iwayan? Ikaw niya, minaw na ko sila, Diyos Sir, kayo walay data. Hulog-hulog lang sa piso wifi, di aday. Di gani, katong mga, kuan, katong mga walay umahan. Ito, walay umahan, walay humayan. Nay, pero nay, maisan, mga kipapakingon, amangguna ko rin. Mga buno ko ron sa bag-una kong turok nga gipugas nga mais. Inana na basta sa'yo sa buntag mga kakipay. Magkahigop kag kape. Sabot nag DTX Coffee Mix. Di ba tita Marilyn? Ego di tita makakatawa. Mapun ko anang alabaab zero eh. Dili mayo ang luto. Kaya ni tubig. Lagi tita pag humani mong inomba. Kaya na naglabugay imong tiyan. Kaya ang ininit na imong iatimpla na eh. Dili kayo bagong pinabukal. Kaya nang gabi pa na gi kuan di ay nang gabi pa di ay gi pabukala no nya gibutang daan sa termos yan ter ang taklob dai sa termos dai engineer luag. Wag tabi na lang tani, di na lang tani mo balitaan ni. Pag ingon lang mo din na tawag balita ha kay magsige na lang tagtabi ani may kipa pag ingon lang mo ha kay earphone ba ako din hip. Ay abot na lang bitaw ay ari ta sa to ang weather update karong buntaga mga kay pa check na to dig ulan pa ba ni kay murag ay mga lugar daw karong mga kipa buot na ko ni tubig tinuod ha. Ay mga lugar karong mga kay pa gawa na tubig.
Kaya nahubsan sila mo nji. Uy. Alak ka, muragawan uwan. Mano niya nga nga may tubig. Alak ka, delikado. Nga naman ka ng istoryahan. Beda ako bukano ba? Anyway, base sa latest mga kakipab ng weather forecast sa DOST Pag-asa karong adlaw, diri sa to ang local forecast mga kakipab. Sa to ang lalawigan. Apektado ta sa gihapon sa localized thunderstorms. Subot ipasabot, may mga pagpanlingsik gihapon ta nga matagamtaman mga kakipab. Oh. Naghapon tayo mga matagamtaman ng mga pagpanaligsik. Base ni sa 4 a.m. report sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Kung pag-asa karong adlaw mga kakipan, ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro, Eastern Visayas, Caraga ug Davao region apektado ni sila sa habagat mga kakipaib. So mo ni ang pinaka-latest karon nga weather forecast nato karon nga buntaga. O dito nga nibaha sa Davao. Sa Iloilo ni ato ni aging gabi naglangoy na mga tao dito halos mga kakipaib tungod sa localized thunderstorms. Aha. Dito po sa sudan sa Bacolod atong Bernis mantinga ito. Kusog po kayo dito ang uwan. Dali sa to, ah, naigagamay ang uwan ni Nana. Pero naanjud mga porsyon, mga kakipab gawa na lagi daw tubig. Uy. Hindi din mining localized thunderstorms din mga kakipab, no? Nyag mo, moister list po mga kakipab. Pisigin na lang pong uwan na malunop sa dak. Oh, jinggoy, haro, tata. Good morning, Kuya Jong. Greet lang ko sa akong mga silingan. Diris Barangay Kudkod sa akong Mama Duding. Ika ni Reggie Mendoza, haro sa Barangay Kudkod. Igo ni Tita Marilyn. Ngisid yun ko ba yung kanabuntag, sir, sa ibang programa. Salamat kay Tita. Sige, bantita sunahan mga kakaipap. Kay alas 5 ko ano, alas 5.21 na o. O, inyuhan yung gitak ang ha. Ayaw in taon nagpasag, di. Basig madu. Na, madukot na ron. Huwag na lang magpaminaw din sa radyo mga kakipay. Bagi niyo ang gitak ang diyan niyo na nangipasagdaan. Oy, li-li-li-li in town ng mga konspirasyon.

0: arak kadlaw imo. Lilia in town na inyo giluto mga ka-inspirasyon. Kay madukot mana. Ay sa asar ba din? Ay, gino ko. Ano lang good? Smile, smile lang ta every morning mga ka-K-pop. Di ta magpadalas mga problema. Ay sa kada ako yung ipangita mga ka-K-pop. Akong ipangita ang unsa ni? Ang kinatibukan mga weather forecast mga ka-K-pop whole Philippines ba? Anyway, walay LPA. Yehey! Walay LP mga ka-inspirasyon din sa ato ang nasun. Kaya ang bagyo na hadlock ka.
1: This song, part of my music one.
0: Na hadlock ang bagyo. Bitaw mga ka-K-pop mo, walay LPA. Wala yan. Namataan mga ka-K5 nga low pressure area ngarong adlaw. Dito sa to niya Philippine Area of Responsibility. So pwede ta makadaro ani. Kato mga area nga kuan kato mga dapit nga nagkatagamtam og uwan mga ka-K5 nga medyo ni humok-humok na ang darohon. This is now your chance mga ka-inspirasyon na. This is now your chance mga ka-K5 para nga hinayo na lang ninyong bugkal diha mga ka-K-pop ang iyo diha mga kaumahan mga igala kay kaghapon sa sona ni PBBM mga ka-K-pop murag iyahan ning na-mention ni nga tumanon daw ni Ajinir ang iyaha mga saan. Wow. Sana all. Tumanon ko ni Ajinir sa ragod be kay ingon niya din hi, Engineer Odra. Kadiyat sa mga K-5 ba? Ingon niya din hi. Sabi tatapusin natin ang nasimulan. Toto pa rin ang pangako sa sambayanan. Aninduta! Di ka maikag ana mga K-pop. Tuto pa rin ang mga pangako sa sambayanan. Ang grabiha. Onsa ka din ang mga pangako, no? Good day, Mr. John. Greet ko sa kong asawa, Chuchi Shakur. Permig yun na minaw. Hello, Nanay Chuchi. Ang pinanggang asawa ni Tatay Nelson Shakur. Oh. Minaw sila rin may barangay loo o karatraba. Onsa ka din mga K-pop, no? Pero gan ni Pangulong Marcos kagapon sa iyahang State of the Nation Address nga ang iyahang mga nasugdan, iyahang tumanon. Mga bang saan niya sa mga Pilipino, sulod sa naibiling duha katuig sa iyang termino. Matod sa Pangulo, para kini sa mga kaugmaon sa mga kabatanunan o sa tibuok nasod. Oh! Mau ba? Ya, kaya na ibang mga bataon ron, mamusil mag mga eskwilahan na Mr. President. Oh, mga bataon ron ay. Sabay-sabay sa uso niya. Tumiaging adlaw natin na dakpan din niya. Hilak-hilak lagi din niya. Kaya katuwaan rin. Katuwaan silang mata. Sabay-sabay sa uso din niya. Hinglik bitaw ng video bitaw din niya. Na! Na! Dito to sa may summer in Luzon mga ka-K5. Last day may nadakpan mga ka-K5. Gadoa ka mga estudyante. Prank-prank Jinir ba? Bidyo-bidyo. Sunod-sunod datang na itabo dito sa San Jose Tacloban. Dakpan bitaw. Da! Ay, alas 5.27 na mga ka-K5. Karoon na lang itong pagbalik. At ito nang hisgutan. Unsa ni ang mga saad ni PBBM mga ka-K5. Nga iyang tumanon daw ko, no? According ni sa iyang sona kagahapon mga ka-K5, ha? Na daw siya saad nga iyang tumanon good mga ka-K5. Tumanon dyan!
1: Grabe, boy!
0: Sana all ka, Mr. President, ha? Karon na lang ni istong pagbalik kay mamantay sa tabang mga pabalo sa Pikas Lawak paibalogikan sa Klinika del Alternativo Medicina. Balik ko taon-taon pagkauman ini palihog standby. K5 News FM. Championing the
2: lives of the Filipino. K3 Bio. Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagkahatak og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Atlaw-atlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape peka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
9: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bao kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Nagamuwid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street duol sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos duol

0: Hello, Maing Buntag. Unsay ako ikaalagad?
1: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw ug dako-dako akong nabayran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
0: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang panginaron.
1: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered dai ni siya, ma'am.
0: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
1: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
0: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Iulaon ni anamo sa membership division. Sa pailain na ko ikalagad mo, sir.
1: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ko nimo. Bye.
0: Bye, sir.
2: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa katidal ng 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol na buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
3: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Ah, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
4: Hindi nga, uy.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
8: Okay, balik tama kay K5 dress ito ang tulungan ng balitang K5 sa umaga. Sigapon ka ba ninyo ka K5 ninyo Jong, the new kid in town, Berzales. Murag wa pa interesado sa suna jini. Murag nakasabot na gini ato mga kaigsunan ba nga na bola lang yan. Huwag ka maniwala dyan, bola lang yan. Murag di mas lang ganaan, hisgutan ni jini. Ay, naun siya mani. Kalau si Kendri sa atas sa report ni K5 Jezebel Barbetso ba ka K5B kay kagahapon murag may gipasidunggan daw ang mga ang PNP mga ka K5 sa kinini ang or ang Pro NIA Police Regional Office Negros Island Region gipasidunggan ang kato mga yung mga sakop mga ka K5 nga doon na yung mga nahimong achievement sila mga area of responsibility. BBBWW, unsa man nga mga area of responsibility ba? Unsa man nga mga accomplishments?
5: K5 News FM Live Report.
8: Mads, good morning!
9: Yes, K5 Jong, yes, ila sa Police Regional Office Negros Island Region con Pro NIR. Maayong nahimo sa ilaga mga police aton sa gihimo nga seremonya sa pagpasidungog gahapon Hulyo 27 dito sa Camp Alfredo Montalibano Sr. sa Barangay Estefania, Bacolod City. Gipasidunggan si Police Colonel Timar Alam, isip commander o guban pang mga sakop sa Carpenter Special Investigation Task Group con SITG, sama kang Police Captain Mary Jane Gutierrez, sa Police Master Sergeant Clifford Larena o Police Corporal Rolly J. Balasabas, tungod sa paspas nilang pagsulbad sa kaso sa pagpanulis o pagpatay sa usa ka Amerikano sa lungsod sa Sibulan. Gihatagan usab og pasidungog sila Police Major Eugene Tolentino, isip team leader Police Corporal Joe Francis Perez o Police Corporal Francis Mumbai tungod sa ilang malampusong operasyon batok sa ginadiling droga nga resulta sa pagdakop sa usa ka high value individual og pag-ilog sa 7 ka kilo nga sabo sa Barangay 12 Bacolod City. Gipangunahan ni Police Brigadier General Romano Cardinio ang mga kalihukan aron personal nga ihatag ang medalya ng kadakilaan ngadto sa mga taragsaong opisyal o personahe kag K5 Jong. Gidaig usab sa direktor ang kaisog og dedikasyon sa mga pulis sa pagpanalipod sa katauhan sa pagpatuman sa balaod. Mao kang tumahatag nga report alang sa programang Balita sa Buntag K5 Jezebel Barbicho para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Salamat Maring Jez. Ibang report, congratulations sa ito mga PNP personnel sa walay undang effort nila mga K5 to maintain the peace and order din sa ito ang lalawigan sa Negros Occidental. For all the sacrifices, moms and sir. Thank you so much sa inyo hang excellent public service mga K5. Saon ka no kung wala tayong mga pulis mga K5? Siguro ang krimen na to gatong natigamtaman karon mga K5, basin na ambot lang yon. Basin mas mudoble pa yun mga K5 kung wala lang yun tayo tagbantay sa kalibot sa to ang palibot. Sa libutan na hinoon. Ingon ni Sir Hard Worker, how ang man kayo ang hisgutan ni BBM about sa healthcare system sa Pilipinas, Roy? Nagpaila ra jud nga wala siya kasulod sa public hospitals. Alangan sir kay sa mga private hospital may musulod sir. Safer Philippines ilagi bida o gisuportahan pod sa PNP siguro. Wala na sila makakita sa dinunggaba, yung pinusilay, in public. Hasta estudyante, mamusil na, mga adik nga mag-live sa FB. Lahi ra jud sa panahon ni FPRRD. Oh. Lagi. Actually, na ako'y kaila bitaw po, sir, nga law enforcement member. Nagkaingon siya. Di lang ako siya hinganlan, mga K5, nagkaingon siya. Nakabinutbot mo na gihapon. Totoo man mo, nakabinutbot mo na gihapon. Safer Philippines. Saku, agad na ito ni sir. Lang sir kay oy kay mao ba mo mga K5 kagahapon daw kini siya ug di mo ba interest ari mga K5 kagahapon daw junior during the sona ba diba dunay mga nagkuan dunay mga nagprotesta junior Munjay hinaw dili pa ni siya verified information gapon during the protest mga K5 base sa allegation diri sa to sa Dakbayan San Carlos I would like to make it clear lang mga K5 walay rally diri kagahapon kundi dito sa mga dagkong syudad ba, like Bacolod City, inana ba? Na yung mga participante daw, as alleged kagahapon mga K5 sa kuan ba, sa rally, nga, wala na mo tambong dyan, kaya nakadawat o gayuda dyan. Pitaw! Kung ako man po nabi, kini ni ang realista, ay ka na magpakapoy-kapoy, mantanihag pa init-init. Ay! May gipang hatag mga K5 gayuda isus ko ang politika na ani hangganan mga K5 bay kinutuban ni Ginoo ko gani padala-dala man jud ato dinhi ato ang botin taon nga kita ra may gibuang ani nila Diyos ko ingon bitaw nila mga K5 kung imo ang piogon ang kining naas kuan ang naas sa kining katungdanan mga K5 samot nagabhanan ay wa kay nag-anan ana but there is also a say nga nag-ingon mga K5 if you cannot beat them join them ana ra na siya nga lohiko mga K5 the more nga kontraho nimo kontra mga K5 ay sus ko Ginoo ko ang pasingantuan ng mga K-pop, ikaw rin nga po yung mga

0: Oh, takaron mga ka-K5 ang gagamitin. Aha, dahil lang ha, dahil lang ha. Ipangita na ko ito, engineer. Dahil lang na wa, mandiri. Inatong dari sa ano, inatong dari sa ito ang publication yesterday bitaw, engineer. Na, pwede naman guling daghana dari ng mga, ano, pwede daghana dari ng mga publication bitaw, engineer. Malibat na ta, engineer, o inukay. Ingon ni sir, hard worker, mga uyuan. Mga uyuan, o gagaw ng sir, puro PNP, pero hasta sila mangisnabra sa news nga Safer Philippines. Di lang dyan sila makakomment kay na. Tinood na. So, kaya to mga PNP personals, karoon ay nga kanabaga. Nasayod yun, sir, kining tinood nga sitwasyon. Dili magundi mo pwedeng alkontrahon ang kuan ang imuhang kaugalingong institusyon para kay K5. Samot na kung naa ka nang alagad mga K5. All they can do is... Wala. Maghilob-hilob. Utong na lang mga kakipan. Di ba bati? Oh, pero saan naman kay mamagay ilang galing kay publiko, dili magod mailad mga kakipan. Kay dabor nga sigintang sigihantang patuo mga kakipan. O patuoon ta nga. Maula gini. Maula pero on the other way around mga kakipan. Naamanggod po yung mga klaro o tataw nga mga gakahitabo mga ka K5 nga kinibang kwan, kinibitaw nga mawin mo alkontra mga ka K5 sa kipang buhian nga mga pulong sa naan sa pwesto mga higala o oh. Kadili malimot mga ka K5 let us say for example maingon ang kaning di ba ingon sa ato ang spokesperson dito sa Malacanang mga K5 nga
1: paglabas ko ng bahay wala naman akong nakitang sinaksak. O di akadid ang mga gipang toles, kining mga sus, kung ginawa ko Maria Jose.
0: O di naman, nakita na ako, engineer. Pila ka mga individual ang wala na nagpartisipar sa hublag protesta. Sa pila ka mga grupo sa syudad sa Bacolod, human gialigar na kanawat ug ayuda, dungan sa Sona 2026, kagahapon sa hapon mga K5. Bisag ako naman din ah. Grasya na na. Ano magpa magsigi pa magintag pa init-init diha kamo mang Japan bisag kapilata diha magsigig singgitan sa tunga sa daan di mang Japan na pataling hoga Ginoo ko. May pag pasagdaan. Pasagdaan. Anak na ko na bagi po. Sige, kag-ugtak. Well, anyway, arita mga ka-K5 sa kining kwan. Dirita mga ka-K5 sa kining giingon kagahapon ni PBBM mga ka-K5. Ngayon, yaha ko nun ang tapuson ang nahibiling duha katuig siya ang termino. Parang mahataga nagkatumanan ang iyahang mga saad mga ka-K5. Sa kuan sa kinatibuk-an, kinabag-an mga ka-K5. Kitang tanan. Pasabot ba ini nga mahimo nang tag 20 ang kilo sa bugas? May mapriso na mga ka-K5 nga mga kurakot nga naimbulbar sa flood control scandal. Dili na ba mga ka-K5 mumahal ang presyo sa produktong petrolyo? Ang daghan pa mga isyo mga ka-K5, di na nato mausa-usa. Perting daghanag yun nga mga isyo nga ito ang ipag... Oh, krimen! Krimen mga ka-K5, bukid din yun ang pinaka-highlight yun nga gustong masolusyonan sa tanan. Matinud-an na magini mga ka-K5, ang sige nilang pasiata bang higala nga ang kining kuan safe ang Pilipinas. Oh. Super safe mga ka-K5. Oh. Oh, naging kuan, naging semana to gipatay nga dako kayong kuan impluensyano kayong tao dito sa Negros Oriental. Safe, very very safe Junior. Oh. Grabe ka safe gyud. Oh. Perte ka safe. Super safe gyud guys tanan.

0: dai mga minor de edad nga gipang logo sila mga sila ra po mga relatives dai mga minor de edad junior nga kini nakaplaga na lang nga wa nay kinabuhi unya ang uban adto wa pa mga suspect kay wala mailhim kay gipay very safe ang Pilipinas good very safe mao ba din nga saad ka junior untag maginanin junior piting ninduta junior hinon kadang inana nga mga panghitabo di gid na nato siya mapungan magkikipay dili nato na makuan dili nato na siya mababagan pero there are measures man tingali nga pwedeng mahimo magkikipay baga tong gobyerno unsaon nga ang kini mga utok kriminal makinto sila junior ba igpanagana sila mubuhat og krimen kay na karon magud luag kung kay mga K-5 boy oh di na to problema kung ban nga mga netizens kay moingon ba karon bang mga kuano karon nga hugnaa ba no murag mas gihatagan pag pabor ang mga nakabuhat og bugat kay mga sa kaysa sa gato mga kuan sa gato mga na biktima sa gipangbuhat ani mga animal ana ba ingo ni sir hard worker ang corruption sir bisan asa na nagani sa kumpanya ultimo incentives pahakan pagani unya kami walay mga ranggo di reklamo kay naarami tumoy sa bullpen sa mga dagkong ranggo useless imong effort kay di makita inig job grading loy kay ka maong ako hilom na lang Ginoo na lang mag-iigo nila tinuod na oy sige nagpa-stress mga K5 ganda so again balik ta mga K5 tatapusin ang nasimulan okay dili ta bataan mo baha kaya naman taron sa kinini ang panahon mga K-5 gamat natagamtama na nato ang grabe ka extreme nga mga weather conditions mga K-5 weather conditions kapag muulan ulan jud pag muinit perting yung inita predict naman ni sa mga siyentipiko ni anto pang nakalabayng tuig mga K-5 nakatawag nasod is very vulnerable when it comes to flooding so pasabot ba ni nga mauna siya. Well, let's see the scattered mga K-5. Good morning, Sir Jong. Shout out ko sa mga amiga nga mga buutan, Jennifer Calayanes, Lenlen Ricablanca. Salamat, sir. Mangayo or ba kuno siyang mga radio kuno sa ingon ni Lay Ana Marie Mahinay Pirater. Pohon. Pag naanami stocks, maabot na iha. So far, kanilang sa for the now, mga K-5. Ang uban ini karon paminawa lang ninyo sa Foro de los Pueblos program. Nes ang Brian Morden kay murag mao po ni highlight ron sila ang topic tingali. Ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kagapong adlaw pag K-5. Gawa na tayo panahon, la 5:50. Sunod na ang State of the Nation address na inoon. K-5 DTX 500 Morning Newscast. Kaba na to si K-5 Pam Peranta. Ang tunog mapuhon sa Tumanag-uban, same time, same station. Sa pangalan na lang sa mong station manager, K5 SM Brian Morden, Chief Operating Officer Sir Elgin Castanio, Chief Administrative and Human Resources Officer Sir Jean Polineroso sa mong CEO Doc Ramil Itang Uy. Kaba na to sa technical side, K5 Monjay Carranza. Kunyong kumbos ng igalas kanginan ka K-5 ninyo Zog, the new kid in town, Barzalas. Para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publikong Galingawan sa Negros, K-5 News FM.
1: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
5: Hisgutan nato Dr. Ramil ang pagkabuta sa mga mata
3: tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes maoy pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
4: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sa yon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imo anak og imo pinanggas kinabuhi.
3: Mm.
4: Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
3: Muna.
4: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks.
3: Mm.
4: Dapat jud sayangan sila og palit og detox 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
3: Gisayangan og palit sa detox 500 og MyTC, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
4: Na.
3: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Ug kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
4: Mm, ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DIA ang ugat sa iyang mata.
3: Correct.
4: Tungod kay, wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
3: Humaw pa na pagkaibaw.
1: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
6: may alivyo na.
5: Pag 1 month ka pa
6: naayo na ako.
1: DTX 500.
7: Mabalik sa mga butika.
3: Makag-old jud kaayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mo nga ulahin na ang tanan.
4: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500. Ug sa kanunay, nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
3: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
4: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang bintaha jud nga gagamit sa power duo.
3: Bintaha
4: ang DTX 500 o ang MyTC. Imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood.
3: Dili.
4: Dili mag-uba ang imong kidneys o ilabiyos tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
3: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
4: Iyay, no? Susigurado, Ajud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
3: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako sab si Dok Ramil Oy, saying maayong lawas ang pingan.
3: Ayaw abusuhan.
1: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
9: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract. Para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
9: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food superman for men.
11: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sa una hindi man na siya musina. Ay gali naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend wala lang kami gaka-edad nga duha ba namigid ang extend.
0: Extend food superman for men.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pagginom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:02 na sa buntag.
0: Live mula sa Bulwan.

0: sa International Palakasan Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines at mga balita nga dalit ngadto sa DTX 500 capsule, the superior antioxidant. Pinakadakong solar power plant sa Visayas tukuron sa siyudad sa Cadiz.
2: Mga representante sa NAPSI anaaog San Carlos alang sa Mga representante sa NAPSI anaog San Carlos alang sa poverty reduction action plan.
1: Police, may balo sa 14 anyos, tingkagol sa bilangguan.
2: System law sa kuryante, pawagtang ni PBBM.
1: Iran, bikita og 18 bilyones dolyares sa lana.
2: NLEX, wala gihapoy pildi sa PBA season na 50 governors cup.
1: Bagong serye ni Catherine og James Reed, nag number 1 sa Netflix sulod lang sa 12 oras.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Muli ag na ang Dalmanon K5 DTX 500 Morning Newscast karong adlaw nga Martes. Pizza 28 na sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Sa pangalan, sa Kintabukang Puwersa, sa DYGM 95.7 K5 News FM, San Carlos City. Panibagan sa Fabulous Tumoso Click FM Radio. Kami, ang inyong matig balita, karabuntaga. Ako si K5 Jong Bersales.
2: Ako sub, si K5 Pamela Perate.
1: Live niyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Ikatakdag tukuron sa Boites Renewable Incorporated Renewable Energy, ARM. Sa Boites Power Corporation, ang pinakadakong solar power plant sa Visayas. 239 megawatt peak solar oga 65 megawatt battery energy storage project. Ug ang labing unang integrated renewable energy og storage facility sa Negros Island region nga nimutang sa Cadiz City. Kinaman sa giimong groundbreaking ceremony sa 180 ka hektarya nga yuta sa Barangay Luna, Cadiz City sa nakalabing Biyernes, Hulyo 24. Magsugod ang construction sa katapusan sa tuig ug gilauman nga mauman pag-abot sa 2028. Labing minus usa ka libo ka tawo ang matagaan og trabaho, kasagaran mga lokal nga mga residente. Kini ang ikatulo nga proyekto sa Aboite sa probinsya. Ang unang duha mao ang sa Kason, Consan Carlos Sun Power Incorporated. Doon ay 59 megawatt peak solar facility din sa Dakbayan San Carlos. Doon ay kanuha mo ang Calatrava project. Doon ay 173 megawatt peak solar facility sa Calatrava. Matod pa ni Jimmy Villaruman, presidente sa Boites Renewables, among proyekto kagitawag o Project Luna mao ay mulabaw sa Calatrava kung magsugod na kini o ga-operate. Kinaig usab niya ang Negros Occidental isip usa kamayong dapit alang sa renewable energy tungod sa natural nga potensyal niini ug sa mga maayong polisiya sa lokal nga gobyerno sama sa secure Negros roadmap. Malipay si Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante tungod kay kini nagpakita ang syudad sa Cadiz handa modawat og mga dagkong proyekto aron mapalambo ang ekonomiya gawas sa agrikultura. Sumala pa niini kini ang usa ka pinakadakong naginosarang pamuhunan sa kasaysayan sa probinsya nga mukabat sa 13.85 bilyones pesos.
2: Samtang Negros Economic Development Foundation gidayeg ni Gobernador Bong Lacson aton sa 56th Foundation Anniversary Celebration. May kampiyon nga balita si K5 Anson Ravina Quillas.
0: K5 News FM Live Report.
3: Gidayeg ni Gobernador Bong Lacson ang Negros Economic Development Foundation or NEDF sa ilang ika-56 katuig na pagpasiugda sa malungtarong agrikultura ug kalambuan sa komunidad. Gipamatud-an usab niya pag-usab ang pasalig sa kagamhanang probinsyal sa Negros Occidental alang sa usa ka mapasanduton ug malungtarong suporta. Giuyunan o giabi-abi sa mga opisyal sa NEDF sa panguna ni Presidente Wilhelmina Gonzalez, si Gobernador Lacson o ang consultant sa probinsya na si Rafael Poscoluela kinsa apil sa mga ipasinunggan dinapit sa maong kalihukan. Sa iyang pakigpulong at tubangan sa mga opisyal, kawani, kaabag o mga stakeholders sa NEDF, gidayeg ni Gov Lacson ang pundasyon sa ika-56 katuig ni ining pagservisyo sa paglambo sa mga komunidad sa probinsya. Subay sa tema nga From Seed to Strength, listing tomorrow. Gila sa gobernador ang mga natampo sa NDF sa socialized housing, panglawas, hiniusang kalambuan sa agrikultura o pag-atiman sa kalipupan, pamatigayod o pagpalig-on sa komunidad. Gihisgatan usab niya ang kahago sa pundasyon sa pagtabang sa mga mag-uuma, mangingisda, kababayanan, kabatanunan o gagmay negosyante pinaagi sa mga programa nga mapalig-on sa panginabuhian o magtudlo sa pagkamadugayon sa kaugalingon. Gisubli sa gobernador ang pagsalig sa probinsyal nga kagamhanan sa pagpalig-on sa sektor sa agrikultura pinaagi sa pagpalapad sa mga oportunidad para sa mga lokal nga mag-uuma o pagsiguro sa mga produkto sa agrikultura sa Negros Occidental o magpabilin nga kompetitibo sa lokal o tibuok kalibutan nga merkado. Usa sa mga highlights sa kalihukan mao ang paglusad sa Bokashi Project nga nagtumong sa pagsulbad sa basura sa pagkaon, merkado o panimalay pinaagi sa mga benepisyo sa circular nga economy o paglambo sa green enterprise. Ang maong balita, gihatod ka na to sa DTX sa 500. Ako si Anson Rabina Kilias para sa Kampiyon na Balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Alas 8 mga K-Fab sa Kabuntagon, mga representante sa NAPSI bisita og San Carlos alang sa Poverty Reduction Action Plan Formulation Workshop. May kampiyon nga balita si K-5 Jezebel Barbeto.
0: K-5 News FM Live Report.
4: Ni bisita sa opisina ni Mayor Rene Agustilo ang representante gikan sa National Anti-Poverty Commission kon NAPSE nga gipangunahan ni Local Affairs Coordinating and Monitoring Service Director Nelson Tupas Hulyo 27. Kini sa wala pa ang Magna Carta of the 4 Local Poverty Reduction Action Plan Formulation Workshop nga ipahigayon karong adlaw Hulyo 28 hangtod Hulyo 30. Tumor sa workshop nga muhatag og technical nga tabang sa paghimo sa Local Poverty Reduction Action Plan para sa Dakbayan San Carlos ug mga lungsod sa Don Salvador Benedicto, Calatrava ug lungsod sa Tumoso. Kauban ito pa sa mga representante sa NAPSE nga sila si Development Management Officer 4 Angela Melchora Garchitorina, Technical Officers Mary Ann Artil o Christine May Pagador o Secretariat Support Officer 3 Sila Rose De La Puente. May tabong usab si San Carlos City Local Government Operations Officer John Christopher Rigandin o mga representante gikan sa City Planning and Development Coordinator's Office. Gisuro usab ni Mayor Rene Agustilo og City Disaster Risk Reduction Management Officer Jory Calix Alingasa Jr. ang delegasyon sulod sa City Hall Annex Building og sa Disaster Risk Reduction and Management Command Center. Ako si K-5 Jezebel Barbeto para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko og Kalingawan sa Negros. K-5 News FM.
2: Samtang nagpadayon ang Department of Agriculture kon Negros Island Region kon DAINIR paagi sa kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo kon DA4K sa pagpalig-on sa panginabuhian sa mga katutubo pinaagi sa paghatag og 400 kapato og itik sa mga miyembro sa Cadiz ETA Indigenous People Farmers Association sa Cadiz City. Ang mga intervensyon gipatigayon pinaagi sa AMIA Village Organic Farmers Association na isip kabahin sa implementasyon sa sagip sa ka-act. Gipahigayon ang turnover ni atong Hulyo 24 sa Sitio Manara, Barangay Celestino Villasin, Cadiz City. Ang 400 gagihata, gagilang kuban sa 200 ka pato o 200 usab ka itik pinas.
1: Sa bigas bahin, top 6 most wanted persons sa Negros Oriental arestado. May kampiyon ng balita si K-5 at ang Brian Morden.
5: Tanggong sa lockup cell sa Valle Hermoso MPS ang top 6 most wanted persons sa Negros Oriental human masiko pinasikad sa warrant of arrest sa barangay poblasyon sa Maong Lungsod. Ang gidakop usa ka 21 anyos nga lalaki. Nag-atubang og kasong paglapas sa Republic Act 10 or 7610 or Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang mga warrant of arrest giisyu sa Regional Trial Court Branch 64 sa Gihulgan City niadtong Hulyo 15, 2026 nga adunay piyansa nga 180,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ang pagdakop sa suspek gipangunahan mismo sa Valle Hermoso PNP pinabagan sa mga sakop sa 2nd and 4th Maneuver Companies sa Regional Mobile Force Battalion sa Negros Island Region nga nagresulta sa malampuson nga operasyon. among balita haton kaninyo sa DTX 500, Mayri C, and ang D3 Bio, The Power Trio. Ako si K5 Brian Morden para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang patay na diyang nakaplagan sa iyong inahan ang 43 anyos nga lalaki human kini maghigot og PC sa iyang liog sulod sa ilang balay sa Bukirang Barangay sa San Carlos City, Negros Occidental. Naitabo ang insidente ni adtong Hulyo 26. Base sa report gikan sa PNP, giingong giasoy sa inahan sa biktima nga una kini nakitagay sa ilang silingan tungod kay adunay selebrasyon sa hubkas o kung death anniversary. Tungod sa kahubog, gialigar gipapauli sa iyang inahan ang biktima, pero pag-abot niini sa ilang balay, gialigar nagmaoy kini hinungdan nga temporaryo unang midistansya ang iyang inahan. Pagsangpot sa kabuntagon, mipauli ang inahan sa biktima sa ilang balay, pero naabda na lang niini ang iyang anak na nagbitay o gano'n na nahigot nga PC sa iyang liog. Kalabot niini gialigar na matikdan sa kani sa inahan ang biktima nga kanunay nga magulanon o pirmamenting mag-inusara. Depresyon ang gitanaw nga posibleng hinungdan sa pagkamatay sa biktima. Sa pikas bahin, wala hinuon matod pa'y nakitang foul play sa kamatayon niini.
1: Kurata mga residente sa Puro Kadlum, Barangay Kamingawan, Kabangkalan City, Negros Occidental, human makaplagaan ang patayang lawas sa usa ka senior citizen nga gilakang Bernardo Tayhon. Sumala pa sa asawa niini. Gikan nagdaro sa kampo ang biktima o anak niini ni atong Domingo sa hapon, pero gipauna sa biktima o papapauli ang iyang anak. Pagsangpot sa last year sa kagabion, wala na kini mauli. Hinungdan nga nagpakitabang ang iyang asawa sa ilang Purok President aron pangitaon kini. Pasado alas 12 sa kadlawon kagahapon, Lunes, Hulyo 27, nakaplagan nga wala na kinabuhi si Bernardo sa gilayon nga usa ka kilometro gikan sa ilahang balay. Wala na kini gisuksok nga shorts base sa imbestigasyon sa kapulisan. Walay indikasyon kun samad sa patayng lawas sa biktima. O kini karon na nakapahibulong kanila kun unsa gyud kaha ang gikamatyan niini. Pero padayon pa ang imbestigasyon sa mga awtoridad sa insidente.
2: Usa ka lalaki nga miangkong idol og hero para niya si Tatay Digong ang gidakop sa Valencia Police Station pinaagi sa saka bypass operation ni atong Hulyo 26 sa Barangay Balugo, Valencia, Negros Oriental. Ang suspect ilang si Elias John, 31 anyos og residente sa Barangay Bungaw sa nasangpit nga lungsod. Nakuhaan ang suspect og duha ka gagmay nga pakete sa gituang shabu nga mutimbang og usa ka gramo og adunay standard drug price nga 6,800 pesos. Giangkon sa suspect na nagbago siya kaniadto sa panahon ni Presidente Duterte. Hinungdan nga giisip niya kining hero may kay maoy nakapausab sa iyang pagkatawo. Apan ibalik siya sa ilegal nga kalihukan karon sa pamunuan ni PBBM. Hinungdan nga magatubang na kini og kasong kalapasan sa RA 9165 samtang gidetener sa selda sa Valencia Police Station.
1: Sa ato balitang regional, tingka goal sa mabugnaong rehas ang usa ka aktibong miyembro sa kapulisan nga gireklamo og pagpanglugos. Ang pulis gilaga si Patrolman Kaiser Santos Alfonso na destino sa Nueva Ecija First Provincial Mobile Force Company. Matod pa, usa ka 14 anyos nga batang babae ang kanunay nga nagpakonsumo kaniya ubos sa pasalig nga iya kining pakaslan. Nasairan nga maong pulis, kasado na siyang asawa. Sinido ang guardian sa Minadudian ng pasakang kaso batok sa suspect. Ang National Police Commission kung Napulcom ni Pamtang na usap o preventive suspension batok sa nasagutang suspetsado.
2: Nagdumili ang pamilya sa usa ka 8 anyos nga batang babaye nga ipa-autopsy ang iyang patayng lawas human siya namatay. Pipila ka adlaw human siya giingong gihampak sa ulo gamit ang notebook sa usa ka lalaking classmate niini sulod sa usa ka pampublikong eskwelahan sa Davao City. Nagpahayag ang inahan sa biktima nga wala sila gibasol kang bisan kinsa sa kamatayon sa iyang anak. Base sa pasiunang imbestigasyon, ang bata giingong gipokpok sa ulo og makadagang igayon gamit ang notebook atol sa usa ka panag-away ni atong Hulyo 17. Gipamatud ang usab sa kapulisan ang mga taho nga ang biktima gipatiran, gisuntok o gisiko. Ang bata gidala una nga to sa usa ka tradisyonal nga mananambal. Una pa kini gidala pagdala sa ospital ni atong Hulyo 21, diin siya namatay sa ulahi. Gipakita sa mga resulta sa medical nga eksaminasyon nga ang hinungdan sa kamatayon mao ang paghunong sa pagana sa utok o gadaot sa utok niini tungod sa trauma. Personal nga gihatod sa principal sa eskwelahan ang mga sulat gikan sa mga classmates sa biktima nga to sa inahan sa ilang panimalay sa Samal Island, Davao del Norte. Din gipahigayon ang haya. Naghatag usab ang eskwelahan og tabang og pasubo sa pamilya og nagplano nga magbutang og mga CCTV camera sa matag classroom sa higayon nga adunay igong pundo.
1: DTX 500 Morning Newscast. Alas 6:17 na mga K-Pops sa kabuntagon. Oras dalit ka na to sa mayang kabuton sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na detox ka pa. Posibleng mawala na ang system loss charge nga gibayaran sa mga konsumidor sa kuryente. Kinaman gilakbitan ni PBBM siyang soda karo ako na kagahapon Hulyo 27. Kani makani ang standing ovation ang pangulo tungod ni ini.
2: Subay sa mga balita, gipaniguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. atol sa iyang sona nga nagdagan ang gulong sa hustisya. Kini ang gibuhian nga pulong sa unang linyada sa iyang State of Nation Address o konsona alas 4 sa hapon kagahapong adlaw. Gilakbitan niya nga pangulo siya sa nasod og sakit man alang kaniya. Apan hapit na makasuhan og patong-patong nga kaso ang kani speaker nga siya Martin Romualdez sa paglambigit niini sa flood control project sa nasod. Gani ang gipaniguro nga nasa 25 bilyon pesos ang nabalik sa Department of Treasury gagikan sa flood control gagiuli sa mga nalambigit nga persona.
1: Ang oras sa K-Pop News FM Philippines, alas 6:18 na sa kabuntago. Sa ito balita sa Gawas Nasod, gipahayag sa Oil Ministry nga nagkabaligya kini og 18 bilyones nga kantidad o kung 18 bilyones dolyares nga kantidad sa lana sa panahon sa gubat og ceasefire o kung hunong buto sa Estados Unidos. Sugod sa Hensha, 11.5 bilyones dolyares ang kita samtang adunay gera og 6.5 bilyones dolyares usab sa panahon sa ceasefire nga misangpot sa panagbangi. Apan bisan pa niini gibutsag nga ni Iranian Parliament Speaker og Chief Negotiator Mohammad Bagheer Ghalibaf nga dili maka-export og lana ang Iran tungod sa blockade sa Estados Unidos sa mga dungguhanan niini. Inamduman nga nagsugod ang gyera ni ato Pebrero 28 human sa pag-atake sa US ug Israel sa Iran din mitubag usab ang Iran pinaagi sa pag-atake sa mga kaalyado sa US ug sa rehiyon.
2: Subay sa mga balita, usa ka oil tanker ang nibutog na sunog sa Strait of Hormuz human naigo ang naval mine gagipakatap sa Iran sa maong lugar. Wala pa maili ang oil tanker apan gikataho nga nagmiagi kini sa usa ka ruta nga wala gitakda sa Iran alang sa pagsunod og pagawas gikan sa Gulfo sa Persia. Mahimo nga nagsunod gini sa mga mando gikan sa mga puwersa sa dagat sa US nga naghagit sa kontrol sa Iran sa Strait of Hormuz. Unom kalaing mga barko usab ang misulay sa pag-agi apan mibalik kuman sa pagpaminaw sa mga pasidaan gikan sa Iranian Revolutionary Guard Corps nga sila atakihon kung sila magpadayon sa ilang panaw. Sa pagkakaroon, temporaryong nahunong ang mga welga sa US batok sa Iran tungod sa kakuwang sa armas nga magamit sa US gikan sa mga kalyado ni ini sa Persian Gulf sama si Kuwait, Bahrain, United Arab Emirates, Qatar, Jordan, Syria, Iraq o Saudi Arabia.
1: 20 minutos na mga K-5 na kalabay sa takdang alas 6 sa kabuntagon. Sa tabalita sa paugnat sa kusog, nagpabiling walay pilde ang NLEX Road Warriors. Manining agipunggan ng San Miguel Beermen nga makuha ang 110-96 nga kadaogan sa PBA Season 50 Governor's Cup sa nakalabayang Domingo. Pagunahan ni Dequan Jones. Ang NLEX sa iyang 27 puntos o napulo ka rebounds. Samtang mitabang usab si Scotty Winston o 24 puntos aron tabangan ang kupunan nga grupo nga makuha ang ikaupat nga sunod-sunod nga kadaugan o magpabilin sa liderato sa Group 8. Samtang nanguna usab sa Beermen si George King nga dunay 31 points samtang nakatala usab sila ni Troliano o 16 si naman Junmar Fajardo og 15 puntos. Kini ang unang kapildian sa San Miguel Beer. Human ang pagbalik ni Coach Leo Otrea, pisa pa na yun pa nga nagpaayo human sa iyang angioplasty.
0: Balitang Sports!
1: Wala mga player kay Five Pamba, kaya marag dili na ako kaila.
2: Bago na?
1: Mga bago naman yung mga pangalanan.
2: Mga import.
1: Oh. Sige.
2: Sige, sa atong balitang showbiz, official ng malantaw sa sila Catherine Bernardo o James Reid sa ilang pinakabagong serya sa Netflix nga giuluhan Someone Someday. Nagsugod kini mag-stream sa Netflix Philippines ni atong Hulyo 24 og dali na mag-misaka. Isip number one show sa platform, sulod lamang sa 12 ka oras ki 5 juang. Grabe. Mao kini ang pinakaunang higayon nga magkauban ang duha ka maayong aktor o actress nga gikan sa nagadaiyang sikat nga love teams nga kaniadto sa Kakatniel o Jaden. Hinungdan nga gitawag sa mga taga-suporta ang iyang tandem nga Katrid. Katrid.
1: Uy.
2: James Reid, magkat niya, Reid. James, Kat James.
1: May ganit, kay Maydi.
2: Katri.
1: Katri, gano'n tanggap.
2: Kanyang magkuna nga serye kay Five Jong, nag-asoy sa kinabuhi ni Binelda Billy Carreño, kinsa si Catherine. Usa ka CEO sa usa ka sikat nga dating app. Unya, naguba ni iyang malinawon nga kinabuhi tungod sa usa ka seryosong hulga sa pagpanimalos, ug diri na niya makauban ang iyang best Leading friend na si James Reid. Aron ato bangon ang mga umaabot nga pagsulay.
1: Anak ng CEO. Ha ha ha ha.
2: Wala akong pera.
1: Ara day na di ay. Someday someone.
2: Someone, unang someone.
1: Ah, someone someday.
2: Ah, pwede rin na i-remix.
1: Relate mo ko ano eh. Someday someone.
2: Someday.
1: Someone's gonna take your place. Oy, na ang imoy impi mga K-5 this kuan ha, this August 1 ba to kung di gumasayop. Ay mo kalimot ay ninyong pakyasa mga K-5 kay naay mo lingaw sa ato adini mga kaigsoonan mga San Carlos Enios. Ay sikat nga group band. Kan dito sa Manila. Magkining imoy impi ba? Katoy mo ikanta imoy impi man to.
2: Pagani, Maris la.
1: Maris la. Ray Caballero, lingaw-lingaw, may buntag, Busjong, Idol Pam, pa-shoutout ko nila Mama Silda, Baby Lireville. Salamat watching from Barangay San Isidro, Calatrava. Nya, si Nanay Silda, nasa nagtanaw sa day show. Ingo niya, have a beautiful Tuesday morning, Sir Jong. Madam Pam, greet lang ko sa ako mga anak, Sigfred, Sir King, Dundon, ug ako mga apo, si Benchmon, si Cheng Vernon. Vina Vimia o Baby Lireville, salamat, happy listening diri sa Sitio Kalubihan, Calatrava. Ma'am Medelina Yamazaki, good morning Sir Jong, Ma'am Pam, have a splendid day everyone. Thank you so much ma'am. All the way from Ohio, buddy. Ohio, Japan. Sakto ma'am, Ohio or Tokyo? Ang Tokyo, silingan na sa
2: Medelina? Kuha na siya, Osaka, Japan.
1: Ah, Osaka, di ay.
2: Usara, dili duha.
1: Dili duha. Madam Dakda Kabugwas. Good AM Sir Jong, Mam Bam. Galantaw ko sa live unya nagmonitor pag yun sa radio. Wow. Okay, thank you so much ninyo mga K-5. Ha? Anyway, alas 6:25 na mga gala. Atangin niyo again ang duga ng mga isgutanan sa zona kagahapon ni PBBM mga K-5. Uban pa nga mga national issues. Natay giingon si Congressman Sandro Marcos bitaw ka K-5 Pam. Nga ingon niya, dili daw pwede nga imbestigahan ka K-5 Pam ang yung mga kaubanan, ang flood control issue. Particularly sa ilahang hanay sa lower house of representatives.
2: Kay, mababang kapulungan.
1: Oh, sa mababang kapulungan. Kay man doon pa, murag, sa ito yung termino ito, murag balik out daw kayo. Kay ang rason kay Kipipam, mura rin na nagparehas na sa estudyante nga imong gisogo nga graduhi imong kaugalingon.
2: Bito no? Mo di ay rason.
1: Mo di na? Ano na?
2: Ano di na? Sige.
1: Karon mga kakipam, atangin ninyo with SM Brian Murda. Sa mga taga-Toboso, thank you so much sa inyong pag-monitor mga higalam. Salamat dagang Kuya SM Randy K and Ma'am Vicky Kang. Kinalok at me live, gikan diri sa 95.7. K-5 News FM, San Carlos City. Sa pagpanguna sa mong station manager, SM Brian Morden. Vice President for Operations, Sir Elgin Castanio. Vice President for Administration, Sir Jean Paul Hinderoso. Sa mong CEO, Dr. Ramil Itang-Uy. kami ang inyong mga tigbalita Karbuntaga. Anyway, kao ba na to sa technical side KK5 Monje Karanza. Ako si KK5 Jong Barzala.
2: Ako sub si KK5 Pamela Parater.
1: Alam sa kampiyon ng mga balita, serbisyo ng publikong kalingawan sa Negros,
2: KK5 News FM.
0: KK5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. Tier 3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: Tier 3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
6: Visio
0: gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
0: Tier 3 Bio.

0: Mahupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul.
3: DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha
2: ug pag-ayo sa bugas-bugas
3: ug katul-katul.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa 4 Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinica 4 Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan ko bukid, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
9: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: Maya dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diha na ka. Bakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
11: Hi. I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: Kampyone Radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay 40.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, Lasay 40 na.
4: Has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Follow Delos Pueblos.
6: Duno manun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Follow Delos Pueblos.
3: May buntag world.
7: May buntag Pilipinas. May buntag Negros.
3: Welcome na sa
7: Follow Delos Pueblos.
3: Ako di ay ang The King of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Morden.
7: Ako sab ang The Queen of All Media ning Dakbayan, K5, Pamela Perater.
3: Kami ang The Power Duo.
6: Magkamainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: This is K5 News FM Philippines. Or this is K5 News FM San Carlos City.
7: The K5 Country.
6: Magkamainit na isyu at usapin ng bayan. De los Pueblos.
3: Ikaw yung nagpibibigay, may sala mo.
7: Magturan ko kasumpay.
3: Na umpisahan bangon sa wala na change ang palette kay 5 Pam.
7: Pera. Pera, alaban.
3: That's the result of being late. Ang musulod diri sa studio. Sige, oh, kumusta lakaw sa panahon? Okay pa ba human sa zona kay 5 Pam? Okay,
7: yes,
3: pa?
7: Okay pa kay 5
3: Pam. Sige, go ahead.
7: So wala naman ay karon adlaw, wala naman monitor nga LPA ang to ang pag-asa. Sana ulit to ang pag-asa. Apan ang southwest monsoon ko na habagat padayon nakaapekto sa western section of Luzon. Unya ang Ilocos region, Zambales, Bataan, Makasinati og madag-umon nga kalangitan nga adunay katag-katagapag-ulan tungod sa habagat. Samtang sa Eastern Visayas, Caraga ug Davao region, maumaor gyapon mapanganod nga kalangitan og mga katag-katagapag-ulan tungod sa easterlies. Samtang sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro ug Oriental Mindoro, madag-umon nga kalangitan gyapon nga adunay rain showers tungod sa southwest monsoon. Unya ang nabilin nga mga lugar nga wala na apil dire sa madire sa tua, the rest of the country. Mapanganod nga kalangitan gihapon nga adunay mga katag-katag mga ginagmay nga pag-ulan kay Fibrite tungod sa localized thunderstorms.
3: Abinakog akura. Ikaw rin pala.
7: Patas na tayo.
3: Sige, pag-amping mga kaibigan, mga ka-K5, ano?
7: Nasa sa sauna.
3: Paano yung resulta sa zona?
7: Okay, eh. Tagalog mo ito kahapon.
3: Oo, Tagalog kahapon.
7: Tagalog
3: si,
7: kahapon
3: eh. Oo, Tagaligit lahat, ano? Tagaligit. Grabe. Kumusta mo diya pagkahuman sa zona? Okay na ba mo?
7: Kumusta yung grado?
3: Mo-disco sa to'y?
7: Yeah, disco kayo mo na.
3: Guwapo kay music ko. Yeah! Mami sinayawan sa una kay 5 Pam sa
7: mga sa mga pa ta tuiga.
3: 1970s ba?
7: Bantog rang wako kabot aron.
3: Ah, may kabla ka pa ana no?
7: Ano
3: ana? Ano sa sinayawan sa una kay sayon ra kaayo siya, Pam. Ana-ana ra, okay na kaayo.
7: Ana-ana.
3: Oo, ana-ana, oh, goods na. Yeah. Hey!
7: Murag astig na ka lang tao, no?
3: Mamaha, ha?
7: Astig na ka lang tao, ana-ana lang.
3: Ah, karoon, murag mga buang na.
7: Murag ito na pakikirang buang. Murag ito narabisan.
3: Ito, no?
7: Grabe.
3: Onya, mga music sa una, the best kay Paminaon like this, oh, no?
7: Murag makarelax mo,
3: no? No, no. Tamang pasingot, ba? Ana-ana ra.
7: Ito, no?
3: Ha, diba?
7: Ganong
3: ipasunata man ako ni ganong ipasunata man ako ni K5 Pam.
7: Ganang ka mo balik sa una
3: pa dili kay kahapon sa suna burag ipasayaw rata ni Marcos.
7: Howdy eh. And our brains sweet for my
3: sweet sugar for my honey. Burag ana-ana rata ni Marcos ba ipatuyok-tuyok o niya ipasayaw-sayaw.
7: Laro dyan.
3: Ha? Pasensya na kayo sa mga kuan mga igsuon na to diha ha. Ito mga igsuon na to diha nga mga fanatic jud sa PBBM and Marcos administration. Tamigod sa media makit-an man nato gud kung unsay kabag-uhan unsa ang maura gihapon kay

0: Nabilib ko niya kay according to Ruben Padilla, if naa siya dito sa sulod sa zona or sa venue, sa Congress, once nga naisulti si Marcos nga manindog ang mga tao, siya di yun siya matindog. I mean, dili siya mutindog, di siya mubarog.
1: Siyempre, pabilin niyo siya.
0: Mupabilin siya, di siya mamakpak, so mainsulto lang niya si Marcos.
1: Correct.
0: That's why nga wala siya dito.
1: Sakto po din gibuhat.
0: That's why. Gahapon saludo kay that's good. That's a real person ba nga dili ka plastic if I pop.
1: Ay siya magpatindog-tindog, gadira, pero libre ang kasing-kasing lagot eh.
0: Mauto nga ang tanan nga minority nga mga senador wala jud mo tambong kay Five Pam. I don't know kung may naa ni tambong sa minority.
1: Wa pug ko kabantay.
0: Pero halos tanan wala.
1: Og wala sila.
0: Matingala ka ha, naay duha ka majority nga wala mo tambong.
1: Ano siguro?
0: Oh, karon ato anang usa-usahon mga ka K5. Anyways, pwede na maka-monitor via sa K5 San Carlos Digital 95.7. Padala na sa inyo mga mensahe diha mga ka K5 ha, libre na walay bayad, no? Padala na mo diha. Greetings, opinion, and uban pa. Okay, ang kong pangutana ning buntaga, unsa ang inyong score? 1 to 10, unsa'y score ninyo ni Marcos ayang sona? O ngano? I-rate na to siya 1 to 10 ba? No? Rate na to 1 to 10, unsa'y numirohan niya? O niya, ngano? Nga ana inyong numero? Sige na, padala na mga ka-K5, ano? And, wow. Teka muna, K5 Pampa, istorya ko ito kay Dugay, ha?
1: Okay ra, okay ra.
0: Good morning, ni Barangay Kagawad. Ay, lahit ay ini. Lahit na yun.
1: It's a prank.
0: Grabe ha, oito. Lahit na yun ini. Sorry. Pwede na makamonitor sa 95.7 sa inyong mga radyo. K5 Pampa?
1: Og syempre, madunggan po tarong buntaga sa 100.1 dira sa Maykanlaon City. And also 92.1 Fabulous to Busor. Madunggan tarong buntaga every world's world.
0: Ayun. Abi na kong si Kagawad Richard Jutay ba? Lahi ni kay Balikta. Julita na yung pangalan. Jutay, apelido.
1: Julita.
0: Julita, dahil ni Good Morning Sir Brian and Ma'am Pam. Maodjud, mas okay ang kanta sa una. Watching you here at kanlaon, always jud ko na mati ninyong duha. Salamat kayo. Imagine mo ha. Bisag siya rin yung usangan ni Sulti, at least we have one nga naminaw, K5 Pam nga naminaw aning orasa everyday.
1: Nice. Salamat, madam, ha?
0: Ayos kayo. Sige, ma'am, salamat kayo. Salamat. Dili na tayo sa mga headlines sa toon sa maning kulang. Ay, dili.
1: Take two.
0: Inang hatag.
1: Hatag pa di ay.
0: Kulang.
1: Uy, yara ng kulang. Gawa pa man hatag.
0: Punya atak. Gasolina nang lawig. Sona bomba. Wala. Grabe. Anya, mahinom duman pa ni mong uban?
1: Oh,
0: ako di na.
1: Lawig.
0: Unsa ba ning hatag K5 Pam? Diri sa lokal padayon ang hinatagay og
1: ayuda.
0: Bugas. Ayuda. Oo. Sa mga
1: mayo.
0: Igsoon na to nga kinang pulupigado kay Five Pamba.
1: Near poor.
0: Oo.
1: Poor.
0: Oo. The poorest of the poor. Napigado sa pigado. Pero daghan gihapon ang niingon nga dili man na uban dira pigado.
1: Nay uban nga
0: duol man na sluwag ang uban diha.
1: Duol sa luwag. Dapat gras lista.
0: Daghan kay nanulti na po diha. Eh, di man na pigadong uban diha. Mao na ang gitawag nato nga biased and unfair kaayong mga opisyal sa gobyerno.
1: Correct. Dili ra man na dire nay tabo ra San Carlos sa tanan man.
0: Tanan ra man na, no?
1: Tanan.
0: Oo, sining
1: kini. Adura gyud bias.
0: Ana ajud. So kita. Si Munje, ikaw,
1: bias?
0: Gabayad matag-tax.
1: Abito.
0: Gabayad matag-tax, ano di man takatilaw, ana. Deserve yan nato nga makadawat, ana. Dapat ang gobyerno nato, diliing nun nga ang mga pigado radyo tagaan, kay nga numan, kita taga-Pilipinas ang punta.
1: Bito, sa.
0: Oh, butang nato, mi, ang mga pigado, jod, ang poorest of the poor, pulo kakilo. Ang may sarang-sarang, lima ra kakilo. Kilo. Diba? At least makatilaw.
1: Bitaw, no?
0: Oo. Basing moingon mo diha, agrabiha mo, daghan na mong kwarta diha. Unya, siyempre, part mi ana, we are Filipino, nagbayad mig tax. Unya, kamoray katilaw, burgana ba?

0: Probos si kulang pud.
1: Ha?
0: Kulang siguro.
1: Gikawat ra man gani di uban sa nakabarong.
0: Mao nay nakulang kay gikawat man.
1: Dili na da correct ana.
0: Daba.
1: Dire, asa tinud anay lang, deserve nato nga makatilaw pud ana. So dapat dili ta i-neglect kubaga, dili ta i-reject.
0: Dili ta i-reject. Sakit ba ka ma-reject?
1: Oh, sakit. Oy, usay naghikog ng uban diha. Uban umaoy pa na.
0: Umaoy, oh. Imagbitog tagay na yun.
1: Tagay na yun.
0: Nga naman.
1: Wala ko gi... Wala ko gitagal.
0: Ang gisugawon.
1: Unsa ba ni ang attack? Oh. Dito sa Canlaon, Negros Oriental K5 Pam. Mm. Nangandam na ang gobernador if in case man jud, just in case nga need nila ang tabang aning RSSI. Unsa ni kining mga
0: piste?
1: Mga minat lai po minatay, mga
0: piste. Lai po na minatay.
1: Lai po to. Mga piste, no? Nga
0: makadaot sa mga tanom ba?
1: Mukaon anang mga dahon-dahon. Mga tubuhan, mga kung sa pada mga pananom
0: diha. Mga pananom.
1: So ingon diri sa Negros Oriental Government, anytime ah, mupalita. Aro matabangan. Nganong anytime pa man, diri sa Negros, oh, sigre nagpalit diri. Negros Occidental.
0: Imagine, managangdaan, no?
1: Ha?
0: Managangdaan.
1: Bitaw, diri sa Negros Occidental, imagine mo, ulan na, makuan pa, mapa, ano, itong report na kunin nyo nga dako, kayo bang mupaulan? So, ito,
0: ay, katong sa hindi mo to kay.
1: Oh, shading?
0: AI?
1: At sa to, shading, shading.
0: Shading?
1: Oh, oh.
0: Ano ganong ba? AI?
1: Shading naman to yung dako. Cloud seeding di ay.
0: Oh, kana cloud seeding.
1: Imagine mo nag-ulan na mag-cloud seeding pa sila.
0: Gani no?
1: Ana ang Negros Occidental. Kamo diha sa Negros Oriental, ayo lang yung sundang Negros Occidental ha.
0: Lahi man pud sila. Mas oriental man sila.
1: Oriental mas nindot ninyo diha nga sigurado nga mo kuan jud ba. Unsa man ni ang gasolina kay 5 pump?
0: Mahal.
1: Oo. Dili.
0: Oh, dili.
1: Diri sa Dakbayan San Carlos. Amin mo ka-score ka.
0: Amin ako buntos na tatog, ha?
1: Na ay nangawat o gasolina kanihang buntag.
0: Ganina?
1: Oo. Oh.
0: Awan na dyan ito ikatubil.
1: Wala na dyan ikatubil.
0: Gano'n na goodbye!
1: Nangawat o gasolina na dakpan.
0: Ay, hala, kaluoy
1: pa. Oh, gipusa sa gapon, manok, inugtare.
0: Kato kay manok, kay okay ito.
1: Promes shabu to.
0: Ay, shabu, pre.
1: Pero kini gasolina ra dyan, ganyan, manuyupay o gasolina kay 5 pump? Mangawat na lang gidyon kado, dira pa ka sa mamotor, diri ka sa gasolinahan.
0: Sana. Dira ka daghan man dire.
1: Oh.
0: Ya kana imong gikawaton dira, pila ra po isulod.
1: Pila ra po na. Ang pila ganing full tank sa motorsiklo, 300, 400 pesos. Ana ra?
0: Ana siguro.
1: Oh, buta na to, 500 ano? So pila ra na, dire bi ka nangawat sa gasolinahan dira, o daghan kayo, ka usa ka truck pwede nimo makuha diha.
0: Pwede kayo.
1: Pero nasakpan pa jud.
0: Uy, kaloy.
1: Ay nako.
0: Dapat wala pasakop.
1: Karon ito si Sir Jong oh, kay ang adtoon dito ron ang barangay o sa barangay diri sa Dakbayan. Karon lang nato isibya kay bisi mo una pa ning uban ron.
0: Yani mo man po niya. Ingon lang.
1: Kapamina ra benas lay unya litaon ron din naman.
0: Pag amo dito kay Five Jong wa na.
1: Unsa man ni ang nang lawig? Kani nga balita ah, questionable kay ni dito sa Kabankalan. Kining usa ka tatay kay 5 pump.
0: Mag-uuma.
1: Mag-uuma nga kinang nang lawig raog kabaw anang hapon pagkabuntag na napalga na lang nga patay wa kauli.
0: Ay, lanaon siya siguro no?
1: Unya wala may mga samad.
0: Ay ko ginadagma.
1: Oh, grabe hapon. Okay pod o nadagma pero wala isamad kay 5 pump. Ang pinaka-questionable pa ani wala nay purol.
0: Uy, ay ko ginang gilugos nga lalaki man.
1: Ha?
0: Di po tayo kayong gilugos nga lalaki man.
1: Ba sige, gaduda ko, ba sige kuha sa kabaw ba?
0: Sige, sungay sa kabaw. Ah, di po, po siya ba?
1: Na ang purol na wala.
0: Ay, kung yung nagibuan po sa kabaw, di po, pwede. Nga na siguro.
1: Di mapagrukan on sa kabaw ng purol.
0: Dili.
1: Ito, no?
0: Katingalahan.
1: Tingalahan, kay 5 pump. Dito na sa Kabankalan, ha?
0: Grabe, no?
1: Di po ni paulihin Kabankalan ba? Kaya ito ni aging report na ito, katang inahan nga giluba. Nga katingalahan po, ginsay suspect. Oh, o niya, ang bana ato, murag kaduluda pod. Oh. Syaro nga moingon ka nga moingon ang bata, moingon kuno nga gipaak sa bitin. Syaro na po na may tawo bitin. Murag layo ra kayo ba? Unsa man ni ang sona? Ah, sona ni bongbong gahapon okay na ni. Bomba. Prior sa sona na ibomba ki 5 pump no?
0: Oo, sa wala pa.
1: Dito sa asa ito sa Senado.
0: dapit sa Senado din na napoy ni buto po dito sa dapit sa opisina sa DOJ.
1: Grabe no, daghang kayong mga kaganapan ay gahapon.
0: Grabe tao gahapon ay nagrally.
1: Oho. So sa Sona gahapon, daghan kayo ang gipang dakop. Mga lapit 50.
0: Kay
1: mga pasaway manggod no.
0: Mga pasaway, nalapaw na sila sa balaod ba?
1: Gitagaan na gani mong chance nga makarally mo.
0: Tagaan sila permit.
1: O permit aron makarally mo, magbinuang pa.
0: Bitaw.
1: No? Nato usa na nungbag og pulis.
0: Grabe.
1: Nay usa na ay mga grupo sa mga tag 20s ang edad nga nagpang vandal kay Five Pam. Namintahay anang pader.
0: Ayla.
1: Usa sa ilang leader kay ila kay ni Munjay. Kaila ni Mamonjay?
0: Kaila?
1: Oh.
0: Sigaw ba na sila gamon?
1: Ha? Di kaila dyan na niya kay galantaw sa si Vitrom. Gidakop si Vitrom. Si Vitrom is a hip-hop, is a rapper.
0: Ay, gidakop po, dapil.
1: Siya ang leader kay Raliesta na si Vitrom.
0: Mong idol, Junior.
1: Oh, ano idol niya? Ganahan yung kuwanan ni Vitrom biya. Kaya kinang mo flip-top na siya. Mo rap na siya kay Five Pam.
0: Oh.
1: Na yung mga pasingit yun sa gobyerno ba?
0: Oh,
1: pero nanindutan ko kay
0: kuha na niya.
1: Detalyado kayo. Oh, mga
0: piyansa dito din.
1: Piyansa ito yung amigo dito. Pero mas maayo na lang si Vitrom nga na preso for a while because of papakig-away niya against the government.
0: Mm.
1: Kaysa mapriso sila ni Luni, sila ni Badang, si Luni Suyop. Si Luni is a famous nga rapper pod kauban niya. Suyop Shabo. Si Badang na preso kay mang rape o hinablos kauban.
0: So yeah, okay ra siya.
1: Okay ra ni si Vitrom
0: niya.
1: Gobyerno. O niya, dali lang. Wala mo tambong. Sige. Mo balik dali sing ko dali lang kay mo murag mo pili na jud siya. Mo balik mo ayo mo hawa diha ha? Dira alam wa. Mo balik pa ang Foro de los Pueblos. K5 News FM. Shocking the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Kala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil. Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
5: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga anong dapat nga mo gamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
6: Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman.
5: Uh-huh.
6: Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom.
5: Oh.
6: Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Nga no, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot mag-ayo sa akong lawas.
5: Uh-huh.
6: Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
5: Mm-hmm. Ako dok mag D3 Bio ko ug dili na mag D3 nga plain.
6: Mm.
5: Kay ang D3 wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL.
6: Mm.
5: Oh, asa pa man kaana sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bacteria, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha ang yeast.
6: Mm-hmm.
5: Pero kinipod ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Doc.
6: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy.
5: Mm.
6: Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas og glycogen.
5: Uh-huh.
6: Para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay.
5: Mm.
6: O dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
5: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
6: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity.
5: Mm.
6: Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon.
5: Uh-huh.
6: Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
5: Muni gwapo.
6: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 moadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil moadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
5: Wow.
6: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers,
5: uh-huh,
6: active immunity, maghulat ra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw.
5: Mm.
6: Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system. D3
4: Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
5: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
6: Kung sa military term pa Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 Bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
5: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 Bio ug wala sa plain D3.
6: Mao'y kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3. Kaya ang plain nga D3, dito ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon Sir GP.
5: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
6: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
5: Ayawg abusoho.
3: D3 Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
8: Mapalit sa mga
3: D3 Bio. D3 Bio Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pagidom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagidom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man pag-healthy sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Nako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports J.I. Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa J.I. Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa J.I. Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang J.I. Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Tulumanun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Muluto sa mga badumon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Toro de los Pueblos.
12: La 7-7 na mga kaki-five.
13: Nakasinati mo mudirag ka kapoy magaygala bisag maupay pagbakon yo sayo sa buntag sakit kay yung kalawasan sakit yung mga likod ug unsa pa dira. Mm-hmm. Oy, basi aduna na nay something went wrong. Uh-huh. Aduna tay.
12: Unsa grabe ka.
13: Ayaw na nayo padugaya. Kay buwata ka balog unsa la nay hinung dan ana.
12: Oh, unsa to?
13: Aduna tay power trio ang adong DTX 500, Mighty C ug D3 Bio. Pag tumara mo ana mangigal no kay matabangan gyud mo ana mapagaan ang inyong sige sa Tagalog pakiramdam man taga. Mapagaan inyong panglawas. Inyong masinati sa inyong kalawasan, baggaan kay nga daw wala jud ka gipamati.
12: Kaya mo yan. Sige.
13: kung ano na po kayo gipamati, pila rani mo katumar anang ato ang power trio.
12: Mugaan pa lang daan. Mugaan may bigro imong paminaw.
13: Ah, paminaw di. Ay.
12: Ay. Grabe. Talit. Sige, power trio mga ka-K5. Mauni siya ang klinika na DTX 500. Ang D3 Bio og ang Mighty C. Kini tulo man god gi nani siya gitawag nato gi combine ni siya a combination sa prutas da mga prutas dili gani kinang mga utan og uban pa mga ka-K5 ano. So a food supplement nga paligunon ang atoang immune system. Aron nga himsog ta sa tanang panahon.
13: Baskog ta pirme.
12: Yes, dili ni kay kinang kuandra kinang giingon nato mga ka-K5 nga usara ka balatian ang iyang tabangan ani.
13: Tanan jud.
12: Tanan ni siya kay actually dili ni siya maingon nato siya nga food supplement ni siya, no? Maingon nato siya nga food supplement ni siya sa tuang lawas mga ka-K5 nga kung makainom mo ani ma-feel ninyo nga kinang kuan kay gaan kaayo, ha? Murag wala kay gibatyag nga mga kalahian kay 5 pounds. So power trio na DTX 500 Mighty C og ang D3 Bio. Sige, ato asa ning kuan, ato asa ning
13: shagit
12: ang ato ang mga igsuon nga naminaw ganiha pa. Good morning to John Rio Manggubat. Good morning, ma'am. Sir, shout out sa Manggubat family sa Barangay Mahilom, Calatrava. Lantaw sila sa Talisay City, Negros Occidental.
13: Ani apud si Madam Jolita Canoy. Good morning, Sir Brian naman pa. Maudyod, mas okay ang kanta. Manani ganina, no?
12: Aha. Si Hope Ribaldi del Rosario, good morning. Shout out sa tanang taga DSB na minaw sa ron sa Panaad. Sa Mansilingan, Bacolod.
13: Ay, hello, grabe, no? Napod si Ruel Magsalin. Good morning ninyong duha, sir and ma'am.
12: Aha. Sir Boy Nofable. Ambak man, tika muna ha. Sir Boy Nofable, Adrida Pita, no? Good morning, sir and ma'am. Dili kumurate sa BBM or ni BBM sa iyang Sona. Ang bintaha niya kay presidente ra gihapon siya og unsa man iyang himuon maayo man o dili di gyud ma-please ang tanan. Sige. O, good morning ni Kagawad Tats Kamahay Vlog TV, na? Good morning ka K5 Bri, pa shout out watching from Purok, Kapihan, Barangay Bunga DSB. Kasi manwa K5 Bri. Ah, taga mo ani. Ah, sige.
13: Abot si Sony Garingo Senior. Good morning, Sir Brian ug Ma'am Pamela gi Ma'am kunya.
12: Oh, gani man. Emilin Talidong, good morning also. Aha. Si Rita Kabay Vlog. Oh, doon na natin. Good morning, sige. Sir. And Ma'am, shout out ko sa akong miga tiya Preda og Lola og Petra Fernandez and Journey og Journey Han Rambo. Always minaminaw diri watching from Busk ke kalubihan, salamat. Kabulihan, salamat. Next.
13: Napod si Perla Hipulan Tiin. Good morning, K5 watching from Barangay Bukalan sa Canlaon.
12: Canlaon, Si Nanay Carmelita Barbicho, good morning, Sir Brian, Ma'am Pam. Syagit ko sa mga taga-sityo ng Ka Rachel Ribaldi o William Barbicho na minaw ka-K5 every morning. Thank you, sir. Watching from Mabulaw. Salamat kayo.
13: Napod si Silda Caballero Lingaw-Lingaw. Maing buntag, Sir Brayog, Madam Pamela. Watching from Sitio Kalubihan, Barangay San Isidro, Calatrava.
12: Salamat nito rin. Padayon lang sa pagpadala.
13: Sige.
12: Usab, ang itong pangutana this morning sa rate sa 1 to 10, unsay i-rate ninyo ni Presidente Bongbong Marcos iyang Sona gahapon. Satisfied ba mo or unsatisfied ba mo? 1 to 10 ha? Asa mo napita diha og ngano mga ka-K5?
13: Yes.
12: Sige na, apil-apil mo para mabasa na ito ng dugay ang inyong mga hinanaing bisag diriragod sa itong program.
13: Comment lang sa comment section.
12: Yes. Na diha ang link. Ang link. Virgil Salgado, good morning. Now, na 17 na or 12 na mga ka-K5. Unsa ang nahitabo gahapon sa Sona? Ha? Before Takify Pam, muadto dito sa Sona. Prior sa Sona, naay mga nahitabo nga kinabang dili kinaandan or dili usual.
13: Dili mayo.
12: Kay naay usa ka bomba mga ka-K5 nga nakit-an duol sa Senate building. Unya katong bombaha kompleto K5 Pam, no? Na ay na antoy relo cheto ana, no?
13: Oh, naapod.
12: Naapod. Kinang may posibilidad nga palukpon o pabutpon yun to.
13: Posible po.
12: Posibilidad, ano?
13: Kigibutang man.
12: Mm-hmm. So, pero sa Senado man to, no?
13: Oh, Senado.
12: Layo ra siya kay ang zona dito man na sa Kamara, sa Batasang Pambansa man na K5 PAM, sa Quezon City. So, layo ra siya kaayo. Pero, unsa kaha ang indication, unsa kaha ang buot ipasabot ato.
13: Gani, no?
12: Nganong giatol man jud sa zona sa presidente, presidente, even though nga layo siya kaaya dito sa venue mismo sa maong State of the Nation address ni PBBM mga ka-K5. Hinoon, na-dispose man ito ng K5 PAM, no? Sa ito na ito, anak?
13: Na-kwanda yun.
12: Aha. Na-pagarda yun.
13: So, nasugpo da yun sa mga otoridad.
12: Aha. So, mauna gahapon mga ka-K5. Now, ang zona gahapon, mauna to siya ang ikalima, no? Ikalima nga State of the Nation address ni Bongbong Marcos. Gikan nga kini siya ang milingkod kaniadtong 2022 as a president sa tuang nasod mga ka-K5. So gahapon ang mga kaganapan gahapon. Una, nga gibantayan jud kung mo appeal or mo tambong ba, mo pakita ba sa maong zona mga ka-K5 ang mga senador nga maingon nato nga mga minority or ignore na lang nato nga dili ganahan sa Marcos administration. So gahapon as a report na ay dusi tanan ka mga senador nga wala jod dito sa maong lugar mga ka-K5.
13: No? Wala dito ni Tambong.
12: Wala dito ni Tambong sa aning zona ni Marcos. Ah, pero invited ni sila tanan-tanan. Given nila sila. Bisag gani si Vice President Sara Duterte.
13: Imbitado po siya.
12: Imbitado siya. O niya, gigahinan pa siya gani.
13: Parking space.
12: Og parking space. Aron nga pag-abot niya mga ka-K5, dili na siya malisuran pa.
13: Correct. So, nagyod tanan.
12: Naatanan. Now, kinsa man ni ang mga senador nga wala ni pakita gahapon. No? 12 sila kabuok. Pulo ka minority o duha ka majority nga miyembro sa Senado or Senador K5 PAM. So, given na nga ang pulo ka mga minority, unahon na to, of course, numero uno, Senador Robin Padilla. Ang magsuon nga Cayetano, si Pia og si Alan Peter Cayetano. Ang magsuon nga Camille and Mark Villar. Piho na na.
13: Yes.
12: Si Senador Bongo. Wala dyan na. Senador Amy Marcos.
13: Wala board.
12: Senador Lauren Ligarda. Mas labi na dyan. Si Senador Bato de la Rosa. Si Senador Jinggoy Estrada kay naa sila sa sulod sa prisuhan. Ah, so mauna nga mga tawhana ang wala.
13: Senador Marcolita.
12: Senador Marcolita. So naay duha ka majority nga wala mitambong didto. Sa kinsa man ni? Mao si Senador Ping Lacson and Senador Tito Soto mga ka K5. Unsa ang rason ni Ping Lacson? Na siya importante mga ka-K5. Pero dili bot ipasabot.
13: Nadili siya ganahan.
12: Nadili siya ganahan. Pero so nabi niya eh. It should be nga i-disregard or i-reject niya ang mga prior nga mga appointments. Because in the first place, senador siya.
13: Correct. So dapat na siya dito.
12: Naadyo na siya dito. Ikaduha, si Senador Ping Lacson mga ka-K5, kuan man siya, vocal kayo niya, matingala po ang mga tao nga wala siya makitaan dito pero may na siya yung mga bali birds K5 PAM. Kasabot kayo bali birds? Mga alibays ba? Balibad ba?
13: Alibad-alibad eh siya.
12: Si Senador Tito Soto, according to Soto, wala siya makatambong kay na siya yung medication karon.
13: Ay, okay. natunong po di ay?
12: Natunong, may medication siya nga kinanglan niya nga
13: unahon.
12: Unahon. So kini masabta na to ni mga tawhana.
13: Oh, medication.
12: Oh, okay, sa lawas guni. Unya, dito na lang siya mulantaw sa iyahang balay kay Five Pam.
13: Online na lang siya mulantaw.
12: Aha. Si Senador Robin Padilla. Ingon niya, dili na lang jud ko mutambong. Siya pro ganahan siya mutambong.
13: Mm.
12: Galing kay ingon niya dili siya gusto nga mainsulto si senador o si presidente Bongbong Marcos. Kay kung mamakpak ang mga tawo nga naglantaw diha unya mutindog man sa mo barog man na.
13: Correct.
12: Siya dili jud siya kuno mo palakpak kay Five Pam.
13: Inoon, mainsulto tinod ang presidente.
12: Oho, siya makit-an kunya nga naglingkod ra ko unya wala ko gasabay sa mga kung unsang kaplastikan diha sa uban.
13: Ang uban diha ba gasunod-sunod lang gid na.
12: Oo ah. Oh. So mas maayo nga di na lang siya makit-an nga wala siya gapakita nga gusuporta siya.
13: Mas maayo na kanili plastic.
12: Much better nga dito na lang siya siyang balay. Mulantaw man siya gihapon kay Five Pam. Kay ingon niya dira sa si Marcos, amigo kayo nako, ingon niya. Siya mag-friend ming duha.
13: Amigo di sila.
12: Miguhay sila. So dili siya gusto nga ma-insulto si Marcos.
13: Sakto mo po siya.
12: My point, on that kuan, statement ni Padilla, may point siya. Siya, nga nung makipagplastikan man ko diri, mas maayo pa nga wala ko diri. Oh. Diba? Si Senador Alan Peter Cayetano, given na di na Diyos lang mutambong.
13: Di naman siya kay pamaagi sa iyang pagprotesta.
12: Protesta. O niya nakasuot pa sila o itom nga mga costume or sanina nila.
13: Dapat puti man.
12: Oo. So, ang itom, sign of protest gihapon against administration.
13: Yes. Maumpun to si kuno, si Senador Amy Marcos kagahapon, nag-itom.
12: Nag-itom po siya. So may ingon niya nga di po siya mutambong because mo nilagi, gasunggod, o siya gasunggod sa Bisaya, ha? Nagluod yun siya sa iyahang igsuon o sa administrasyon.
13: Ay, luod dan po din eh.
12: Maunay plastic.
13: Suod be kay sila sa.
12: Aha. So, mo nagahapon mga ka-K5 ang mga kaganapan. Now, ingon din rin ni karon padungog na ko ninyo kung unsay mga nindot nga mga ipanulti ni Marcos gahapon.
13: Naghantay siya nindot istorya gahapon.
12: Nindot nga di po kong ganahan sa uban kaya buragwa dyan na ako makitaan.
13: Wala makitaan ako pero naan dito silang kung
12: gahapon. Okay. Ingon din ni Malacanang spokesperson nga mao si Attorney Claire Castro. Burag may naatadra sir. Ingon niya din siya bahala kung dili sila mo attend. Madayon giniya ang kuan niya.
13: Ang suna.
12: Oh, di ba?
13: Di man pwede ma-cancel.
12: Di man pwede ma-cancel na. May kung sila rin patanawon kay ang mga Pilipinhon man.
13: Correct.
12: Ah, oh, may tama rin to. Hindi, may tama sa utak ka.
13: May tama siya sa iyang pananalita.
12: Oh, di pwede nga iundangon ang suna kung di sila mutambong. Tungod lang nila.
13: Correct po.
12: Oh, kumbaga, kinsa sila.
13: Kinsa sila.
12: Nga nung
13: di madayon.
12: Ana. To kinidaan si Attorney Claire Castro kwan sungugan o sa nana.
13: Sunlugan?
12: Sunluganon kayo. Yan ang pasukon ang kalaban ba?
13: Murag palaguton bito niya kabantay ko na niya ay.
12: Palaguton niya palagot sa kontra. Lahi po na imo ha oy. Nagabot makastigulang.
13: Mayo magto.
12: So mauna mga ka K5. Pwede nimo ma-play sir. Ah sige, play na to si Madam Claire Castro.
14: Hindi naman sila pumunta, matutuloy ang SONA.
15: Opo.
14: Ang importante dito, ang mensahe ng Pangulo.
15: Opo.
14: So, kahit hindi sila pumunta, hindi problema yan.
15: Ipipas ko yung sign ng instability sa leadership, sa admin ni President Marcos.
14: Dahil absent lang sila, magkakaroon instability? Hindi. Ang importante dito, ang kulat ng Pangulo, mag-absent man sila, mag-vacation man sila, pumunta man sila sa ibang bansa, ang importante dito, ang tao makikinig sa Pangulo.
12: Okay, tama.
13: Tama ka, madam.
12: Pareho ra man as kasalgod.
13: Oh. Oh, kung dili tumuod to imong
12: mga paryente,
13: dili na pasabot nga di madayon.
12: Oh, so bahala mo diha, importante nga invite mo.
13: Putaw, dili na sila maka kuan imo.
12: Na.
13: Makamahay.
12: Na, mauna ang gisulti. So, pero kung nangutana pon nga media, di ba ni maka ang stability daw sa panggobyerno, buro dili man jud. Oh, buro dili man kay Ang presidente mao man jud ang gadala sa panggobyerno.
13: Siya man jud ga drive.
12: Kumbaga. Kumbaga ang kini mga senador nato manug gama ra man unta mog kuan layi sa Pilipinas. Mga lawmakers mo kauban sa mga kongresista diha. Galing kay karon na politicize na jud maayo ang Pilipinas mga ka K5. Ang mga senador nato sa prangka nga istorya murag sila jud ni ang gapagubot maayo jud sa panggobyerno ni Marcos mga ka K5. I am very sorry pero mauna ko nakit-an.
13: Correct.
12: Ang mga senador sa una, kung unsa man ang inaway sa presidente o vice-presidente, may naaman jud.
13: Wala sila
12: inabot. Wala nag-appeal-appeal ang mga senador. Neutral.
13: Ano dapat?
12: Kung naaman joy dapat butuhan, buto lang sila.
13: Dili pero, ka mo appeal, no?
12: Dili nga may anig yun nga burag sila naman yung taon maghawod sa Pilipinas, burag wala na may labot ang presidente.
13: Burag, correct. Kaysa ako nakita karon sa sitwasyon, ang mga senador na pwedeng buta. Pero si PBBM, hilom lang man.
12: Wala, okay. Hilom-hilom rin ang tawhana. Pero nanigibuhat.
13: Correct.
12: Nanigibuhat. Di man yun na ito ma-deny ang tinuod. Nga kining mga naing mga senador diha nga nagpaluyo ana si Marcos man jud. Dili man pod pwede nga si Marcos dili mo paluyo ana mga senador kay maguba jud ang iyang administrasyon kung wala siya paluyuhan dira mga ka K5.
13: Correct.
12: Mao na naay gitawag nga minority and majority. Kay nami nindot man pod nga naay minority aron nga balance, no? Check and balance man sa K5 pam. Kay kung puro lang pod na mga majority tanan ang mga senador, ang tanan nga mga kinawatay, ang tanan nga mga katuntuhan, ang tanan nga mga dili mao nga gibuhat di na nato makit-an pa nga mga Pinoy nga butante nga naara diri sa lalom. Mao na gani kong sa usa ka lokalidad, gikag mayor down to councilors and mga kapitan usa ra ka tuhog. Tiwas.
13: Wajud.
12: Way pulos usahay mga K5.
13: Inay, sakto mo gyud, mga kinawatay di gyud ta kabalo.
12: Dili ta kabalo. Kay maghilom-hilom naman sila total ka aliado man sila.
13: Aliado man sila. Mao na dira. Mao na lisod.
12: Mas maayo ni nga na adjoy minority na ay majority. Pero not to the extent nga maingani jud ang senado ron. Nga sige na, imagine mo si Alan Peter Cayetano and Ping Lacson ron, sige na sila world war.
13: Yes.
12: Sige sila inaway ron.
13: Sige inaway, ito baganay.
12: Kay giseryoso man pod ni Lacson nga paimbestigahan ang giingon nga mga
13: irregularidad.
12: Mga proyekto nga naay irregularidad sa Tagig. Na nga daghan kay ito mga billions pud to nga mga ingani-ingana mga ka K5. So karon silang duha sila po ni naginaway nag to ang niagi ang kontra ni Alan si Soto si Pangilinan. Karon si Lakso na pod.
13: Di na sila mahuman dira.
12: Di na mahuman. So pagkakaron ato nakita an diri nga ang gubot kayo naa sa Senado.
13: Naa jud.
12: Na because it's one of them na ay mga nagpaluyo. Di naman yun na ito, madago ang tinuod, mga ka-K5, bisag ka mo siguro, ang mga senador na ito, burag wala nag-aserve ron as senador sa tuang nasod. Burag aserve na sila nga ang ilang aservihan, ang ilang mga boss diha, si Marcos o si Sara Duterte. Burag mao naman yung gagawas ron?
13: Correct ka dira.
12: Mas may pagani ang mga kamara karon ang mga congressmen, kaya burag naghilom-hilom na.
13: Senador lagi mga bida ron.
12: Ang mga senador mo ay mga bida, kita mo. Dapat ang senador mo attend yun ni sila kay part ni sila sa ing-ani nga mga kung unsa ang ipanulti ni Marcos. Oo.
13: Importante lang presensya ang
12: importante na presensya nila. Unless kung na-hospitalize or na-hospital.
13: Okay, di kina po din.
12: Pero wala. Wala sila na ipakita. A sign of protest nga kumakita na to maujud ni mga ka-K5 ang gisulti na to nga magpadayon junihantod sa 2028 ang gubot sa Pilipinas dili sa mga tao kundi sa mga naglingkod yung mga public officials nga ilaha na jud usahay or permintihay na jud personal kifay pam ang ilang giapas diha.
13: Personal nga interest.
12: Personal nga interest. Now, so mauna gahapon na walay minority nga senador. Og duha ka mga majority ang absent pod sa suna. Mga niaging suna kay Five Pam, kumpleto ang mga senador.
13: Gapon, dako kay Kulon.
12: Ah, grabiha, oy. So, porting sa muka na.
13: Gubot yun.
12: Gubot na kayo ang Pilipinas, mga ka-K5. Last 50-27 na. Now, unsa ang mga signifikante gahapon sa mga gipang ingon ni Presidente Bongbong Marcos. Now, ang usa diri nga nakit-an ko, Pero sa tinuod lang kay Five Pam, no? Yes. Naminaw madyod ko sa sinugdanan hantod na human.
13: Mm. Asay pinakanindot?
12: Dismayado biyagin ko ni Marcos kay Five Pam. Why? As a, not only a media personnel, kundi as a butante.
13: Butante.
12: Oh, nga nung dismayado ko,
13: mm-hmm.
12: Kausara dyan na dunggan ako nga naa siya'y proyekto nga gipadala diri sa Negros Occidental. Ang madunggan ako, Cebu, Luzon, Cebu, Luzon, Cebu, Luzon. Wala ko ingon nga, kaning orasa mo, bias ako kay Five Pam, ha?
13: Sige.
12: Mubiased ko. Wala ko ingon nga burag ning, nang luod yun ko. Nga nung unsa yun na, nga Cebu ra yun imong tutukan. Oh. Nga nung unsa yun na, nga nung, siyempre Luzon, given na kayo ito pinaka-main na ito, kumbaga.
13: Oh.
12: How about ang Mindanao?
13: Mm.
12: Oh, na-mention niya once, twice ang Mindanao. How about ang Visayas area?
13: What? Oh,
12: sa Davao, burag di ko kadungog.
13: Mingaw.
12: Ang Visayas, only eastern Visayas, ang Cebu area region ang yamadumduman, as always.
13: Bitaw sa.
12: Na-mention ang Negros, di lang ko masayo, burag kausa ka duha. Pero di na tumafeel kung unsa mga projects na niya diri. Ang pangutana nga nung burag layo kayo ni sa huna-huna niyang Negros Occidental.
13: Burag, layo kayo siyang kasing-kasing.
12: Oh, bisag ilo-ilo, wala ko kadungog kayo. I don't know lang. Just because maybe ang ato ang gobernador diri, dili makamarkos.
13: Ay.
12: Ha? Huh?
13: Pwede, posible po.
12: Kay si Governor Bongbong Lacson, Leni Robredo na siya kay Five Pam. Oo, ato ni aging eleksyon. Pero kung ato aging huna-hunaon, wala naman eleksyon, human naman to.
13: Correct. Daog dapat, naman siya, nakapungko naman siya.
12: Yes, dapat ang politika ilabay na sa basurahan.
13: Correct. Kay human na naman.
12: Human na, daog ka na, unsaon pa man na.
13: So dapat, kuwana na lang yung tanan. Kay Pilipinas, tibuok Pilipinas man niya, hawid.
12: Nautolin ko, agrabiha. Burag si Bora dyan kay si Governor
13: Pam.
12: Si Governor Pam Barikwatro dito. Maka Marcos?
13: Maudi. Oh.
12: Or basig, di lang ko sure kung makamarko si Barikwatro, burag Duterte. I don't know, di ko kwan-kwan ni, di ko privy nila. Because ang Cebu, usa sa gitawag nga Queen City of the South, nga burag naadira ang kalambuan. Sukad-sukad, Marcos, naglambo na ang Cebu. Oh. Dapat diri sa tuwa sa ubang mga lugar unta sa probinsya mo ni tabangan na pod. Bisad ang taytay na lang mo connect og Iloilo, Guimaras to Negros, burag wala na gitagad, oh.
13: Wala yan.
12: Mm. Di ba? Luoy kay diri. So, anyways, ato aning hulat-hulaton mga ka K5 ba. Kay burag napabayaan na tayo dito sa ating
13: hindi lugar. Na tayo niisip ng ating ama.
12: Okay, diri sa Cebu, Sir Marcos Man. Ingon ni Choi Sabal Piala. See? Na-react na yun.
13: You're right.
12: Mm, ingon ni Sir Choi diri, siya gubot na sila, Sir, kay nang suka naman ang gagmay og bulsa.
13: Anan.
12: Oh, suka.
13: Suka, ha?
12: Okay, sige. Ato nang balikon ron. So, unsa ang mga signifikante gahapon? Kinang, ato ang nadunggan. Grabe palakpak gahapon. Mga pila ka palakpak kuno to kay Pimpang.
13: May ubay to.
12: Naabot og 40?
13: Wala. Ah, oh,
12: 50. Kay gina, sa una, sa muang time nga kami pa ang newsroom, gina-count na namon kung pila ka pakpak. Oh, yes. Balita agya po na siya kay Five Pam. Kay gina-base na siya, nga kina nga mga pakpak, may mga points na siya eh. May, ingon na to, nga once mo pakpak, sa nindot na siya ang iyang ipanulti. So, grabe plakpak na yun ba?
13: Wala pa ko. May ubay ito na ako ni Five.
12: Oh.
13: Sayop ko dito, wala ko naisip.
12: Oh, nalimot lang yung kung ma-remind mo, kay naluoy na po ko ninyo, ka imagine mo stay ka diha, aron lang kung ma-ihap, anak, pero mo, ginabuhat na mo na before.
13: Sunod na lang.
12: Oh, sunod nga sona. Ika-unom. Ika-unom nga sona ni Marcos, no?
13: Yeah.
12: Ma-appeal tag-pakpak. Okay. Gahapon, ang nasulti ni Marcos mo ni, plano sa gobyerno nga mo pa tindog o mapatukod og ligtas Pinoy centers nga may isukol sa mga super typhoon nga kusog kaayo nga mo agi diri sa Pilipinas or kinang maigo og linog nganong karon pa mani dugay na makaisigig typhoon og linog
13: dugay na kayo nagianag kusog kay linog
12: nako presidente Marcos no ingon ni Marcos diri I'm sorry Marcos no sayang sona nga ang mga building kuno idisenyo sa mga makasustiner, makasustain sa mga grabe nga kalamidad sama sa giingon nato super typhoon nga naay mga 340 kilometers per hora. Oo, nga kusog pod nga hangin nga naa sa kusog og hangin unya linog nga 8.4. Oh. Nganong dugay na mga isugig linog sa Pilipinas, giningin nga nila the big one, dugay naman kay ni gi expect sa Pilipinas nganong wala pa man kay nagpatindog Marcos. Oh. Bidaw, di ba? Oh. Nganong karon pa man so usa na siya. Mm-hmm. Okay. Unsa pa jud? Mga importante rin ko ang pambasahon mga ka K5 ha.
13: Sige.
12: Kay kung hutdon po nato basig maabtan po ta diri usa ka.
13: Tag-as
12: kaayo mga tag-as kaayo na. Aha. Ang gobyerno Pilipinas according niya magpadayon sa pag-dumping sa West Philippine Sea. Dapat lang atuan na given naman ako.
13: Correct. Kuha man din nga. So dapat kuha ng Diyod, dipinsahan Diyod.
12: Dipinsahan Diyod nato na, no? Magpadayon sa ingon nila hulga sa ato ang teritoryo gikan ani sa China o uban pang nasod kay Five Pam.
13: Kung sino ang manlulupig, hindi tayo pasisiil.
12: Oh, na, hindi tayo.
13: Kanta. Pasisiil.
12: Ayaw ha kay Basig ma.
13: So, pero ano ang history ha kay Five Bray? Wala man nang isgutan ang unsa nga nasod.
12: Gakakuyaw na ko biya kay Five Pam. Basta mga historical.
13: Wala
12: ko nakam ko.
13: Dili kay naman po na gikuan niya sa lupang hinirang tinuod.
12: Tinuod bina. Mao na basta ang ana nga mga kuan, mapriso ta na.
13: Priso ta na pero pila na to kanina. Mao yang istorya gapon.
12: Sige. Kay ingon diri ni Marcos sa tinuod anay lang 2016.
13: Mm-hmm.
12: Ang arbitral award gihatag naman jud sa Pilipinas.
13: Naa na magyud nila dire.
12: Nato sa interpretation ni sa gitawag nato nga United Nations Conventions on the Law of the Sea. Kifay pam. So, siya padayon nato ni nga dampigan.
13: Alang alang.
12: Alang alang pasagdan nato na.
13: Alang alang padayon nato ni ipailog sa China.
12: Di man ang lahat tu amang
13: gud. Ato amang gud nang gud. O bitaw na hinungdan si kagubot.
12: Unsa pa? Ingon niya diri, additional nga produkto sa 23 or 23 member nga strong and US lead pack silica initiative. Aa, nga kining mo create og ecosystem that will have a AI at its core. Ah, may connection sa AI. Nga ni Ana Jun Kunos Pilipinas.
13: Ana mo Jun din.
12: So, i-embrace na lang nato mga kaki... Ah, ana dahin na.
13: Ana dahin.
12: Hindi man importante, oy. Mga AI. AI. Barag wala naman, hindi man ito. Ang AI, yara man sa Facebook, sa gig... Ay, nako.
13: Oo, ka mga pasliaw. Murgaan na lang, di okay gamit.
12: Ang dako nga pagpasalig ni Marcos Padjod, sigurohon niya nga luwas ta. Mapaliwanag ng mabuti sa publiko ang magandang dulot ng ating enerhiyang nuclear. Okay. Okay na. Di na ko ano, dosis ulit naman na. Pero may ko na naman batian ni siya suna. Panahon na aron kine. May nindot. Ay mong microphone di.
13: Gipalakpakan sa dira.
12: Pagpakan sa dira. Kining usama ni Nindot ako na dunggan, hinaot unta nga matuman ni MJ.
13: Gani.
12: Ingon diri ni Marcos kay Five Pam. Iyahang walaon, wag tangon ang gitawag nga systems loss sa mga konsumidor. Jutay ang income ani sa mga electric operative.
13: Jutay, Jod. Pero okay ra.
12: So, ingon niya diri nga iyahang walaon kay according niya ang mga konsumidor, dili deserve ni ani nga sila'y mubayad sa kuryente nga wala man sila ang migamit.
13: Tama. Lain kung kayo na magsigig bayad. Correct o ay correct?
12: Diri nga porusyon, saludo ko ni Marcos, kini nindot ni kong matuman ni Marcos. Nga mawala ng systems loss kay nga naman, kini mga electric operative, sige na lang sila pabayad diha nga brag, nga wala man tagagamit.
13: Correct.
12: Hantod pa jud Marcos ha. Wala on ni muna ang pag deliver sa kuryente nga kita pay gabayad ana kung asa gikan kay Five Pam. Na.
13: Nya makuan ni mahimo ning murag magpass madungagan atong balayran ba tungod kay kani kong system loss.
12: Oh.
13: Patungan pa ni siya ag value added tax.
12: Na. I-pass on tanan-tanan.
13: Pass ano na?
12: Sa English, pass on man yun na siya.
13: Pass on?
12: Oo.
13: Pass on? Seryoso kayo. Pass on.
12: I-pass on, i-add on sa bayranan sa konsumidor.
13: Bisag wa ka kagamit.
12: Na. Nga kung ato adyong sumayon kay Five Pam, dapat ang konsumidor JM, kamo nga ating paminaw diha, anto ang bayran yun kung pilara na consume na to.
13: Correct.
12: Kung pilaray gamit na to sa kuryente, dapat maoray na unta tong bayran.
13: Sayang man gani, mag-budget pa tag-kuryente. Yung magbayad na ito, wala na kagamit.
12: Wala na kagamit. Imagine mo, pag-abot sa imong bill diha, na inabotang delivery.
13: Na.
12: Systems loss.
13: Na.
12: Unsa pa na diri, generator charge.
13: Ay, nako.
12: Nabuang na, wala man may ilabot, ana, inyuhan man na diha.
13: Dapat itong bayaran ka, ito na gamit.
12: Na. Dapat kung unsa na consume sa...
13: Konsumidor.
12: Konsumidor. Maura na yung bayran unta.
13: Kana.
12: So, mo demand si Marcos nga usbon sa Electric Power Industry Reform Act or IPIRA. Aron nga mawagtang ni ang systems loss kay Five Pam.
13: Para mababa na po ang presyo sa kuryente sa nasod.
12: First na ako nga pakpak ni Marcos. Yes. Una lang, una lang.
13: Una.
12: Pakpak, oy. Oh. Nga naman, dugay na ni kay Five Pam giabaga sa mga tao.
13: Dugay na mga panahon.
12: Dugay na kaayo.
13: Dapat sa una punta ni, no?
12: So kung kinima tinuod man jud na Presidente Marcos, maoni kay K5 Pam, MJ, mga ang tagpaminaw. Ang pinakaligasiya nga mabilin niya sa Pilipinas kung kini siya manaog na isip presidente. Maoni pinaka the best nga ano? Nga no? Nga antos jud ang tao ani.
13: Kuri ka dagang kay nag-antos tibok. Tibok Pilipinas.
12: Oh, sige tagbayad ana na brown out tag usa ka adlaw, may lang ning Luneco kay wala gituman ang 6 to 6 na brown out atong Domingo.
13: Kuwanta kay believe ta nila atong Domingo na.
12: Oh, believe ko kay ato. Unsa launa pa to no? Last 12.
13: Ari mga wala pa alas 12.
12: Oh, ni ano sila mga
13: nisiga na.
12: Nisiga. That's good no taga Luneco pero iya to sa NGCP pod may part ato so nindot at least wala nila natuman.
13: Ang ilang gisaan.
12: Ang ilang gisaan nga 6 to 6. Sa ing ana.
13: Nice mga, one.
12: Nice one nga wala nyo gituman.
13: Pwede po rin, no? Oh. Naman pwede mga saad nga nindot po.
12: No.
13: Kung tumano, no?
12: Bita.
13: Pwede ana. Yeah. Okay, ni saan sila nga. Mabalik alas 6. Pero ni balik masayo. Nice one.
12: Dili na ko matuman ang saad na ko ni mo. Katong saan na ko nga patsyunta ka. Dili na madayon.
13: Dili na madayon?
12: Di ba nindot?
13: Excited doon na ko.
12: Dito na nga sa...
13: Tino, no?
12: Oh.
13: Sama.
12: Imagine mo nga isaaran ta kang patsyon ta ka ulang madayon.
13: Ulang madayon.
12: So di ka malipay, ana?
13: Lipay, Jota.
12: So dili ta nang saad.
13: Saad nga pakyas, pero makalipay.
12: Sige, oy. So, Marcos, 1 point ka para na ako this morning. Ha?
13: Ako po, 1 point.
12: Oh, 1 point ka, Marcos. Ha? Nindot kayo si PBBM. Pag matuman ni PBBM...
13: Murag mutambling ko ikaw sa...
12: Ah, bitaw. Ako ang gikan dream, ha? Mutambling ko, Hanton Salvador.
13: DSB, ha? Yan ay puro mo ito bakilin.
12: Basta makatambling-tambling ko. Oh, okay,
13: bitaw, sige. Murag daghan kayo malipay, ani kay Fibre.
12: On sa money. Mga empleyado nga dili mulapaw og tuigan na income sa 350k iga i-exempt na sa tax according to PBBM. Ini nindot ni. Pilay sweldo o 350,000. O, ma-appeal ko ba?
13: Pensyo ko.
12: Ha?
13: 300.
12: Kung mulapaw kag 350,000, may tax ka. Ha?
13: Sa
12: isa ka tuig. Pero di ka kaabot diha, wala kay tax kay Five Pam.
13: Luwas ta ni Jen.
12: Ako abe, ako ang usap.
13: Ah, sobra na yun mo, oy.
12: Oy, hapon pa gani.
13: Hapon.
12: 350,000, no? Oh,
13: usap. Wala, wala. 200. Gaiap dyan, no?
12: Oh, appeal dyan ba? Lapo. Grabe.
13: 2 million?
12: Eh, boss, bawasin din ko ang sweldo, be. Para di ko kataksa.
13: Ari, ating naupan ng boss.
12: Nindot niyo.
13: Muna, gayon na. Tagam.
12: Unta, Marcos, gayon mo. Ano yung 500,000? Hindi, mga 800,000 to ba?
13: Ayaw po.
12: Hindi, matas-tason ba? Maabot at 800,000, mo na ito makatax siya.
13: Ayaw ka na, para ma-appeal po ka ba?
12: Ano yaon na?
13: Yun. May nalabi ah.
12: Giihap dyan ba? O sa duha.
13: Giihap.
12: Tulo. Ang diri sa napita dyan. O na na-appeal dyan ba?
13: Appeal dyan.
12: Appeal dyan tayo sa tax ba? No?
13: Pero tulo na kaswil do. Ha? Tulo na kaswil.
12: O grabe yan. No? Yun. Wala kay point na ko ani Marcos. Wala kay point.
13: Kami Jinira, may point ani.
12: Wala, di na ko. Okay na ni. Usman ako ha.
13: Uy, pakpak.
12: Gusto ni Marcos sa mga middle class kanda mga small businesses kay Five Pam. Nga mga tag-iya. Karong sa iyang zona, giingon niya nga, ang usa ka tawo nga gasweldo og 100 o 350,000 above may tax. Naman yun na. Pero kung below ka sa 350,000,
13: luwas
12: ka sa tax. Kanindot, ani no? Nindot ini siya.
13: Pero mas nindot yun, nagdakog sweldo. Kesa tax.
12: So, kamo diha nga namina ron nga muabot ng 350,000 inyong bulan, inyong tuigan na sweldo, pabuhinin nyo na kay may tax mo. Gisuma niya iya. Oh. Gisuma.
13: Gisuma dyan, oy.
12: Gisuma. Nakabot wala.
13: Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. Wala.
12: Grabe yan. Sige. Next. Apo next.
13: Quintas ako.
12: Quinta. Ingaw ni Marcos diri sa iyang ka, wala naman ko uban diri makit-angon nga nindot.
13: Mangita ko nindot ha.
12: Sige, uban dya ha. Sa... sa duha ka tuig nga nabili na lang ni Marcos kay Five Pam. According niya, o yang humanon ang iyang nasugna. Alam ka, nasugna.
13: Ganan ko na.
12: Yang humanon ang iyang nasugna. Nakadya? Oh. Yang humanon ang iyang nasugna, dapat lang. Kung baga, kinang mangumbira ka ba? Kinang imong binahog diha, udon dyan na nimo. Naama ko'y kaila nga wala na hurot ang bahog ni Undang.
13: Oy.
12: Oh, kay dili naman siya bahugan usab, kay di naman deserve nga bahugan pa.
13: Correct na.
12: Kaila na ninyo oy. Kaila ninyo na.
13: Ay, wala nakahurot niya.
12: Wala, nanundang, wala nahurot. Kay di naman bahugan.
13: So dapat usa ka mong dag mahurot.
12: Unya ning start na pod. Hambot ko mahurot nang bahuga. Inyanya, ingon din ni Marcos ha, siya ako ang tumanon, ang ako ang mga pangako sa sambayanan.
13: Kana.
12: My beloved countrymen.

0: Na, hindi na ako eh.
1: Na, yeah, mangod.
0: Na, sa mga project?
1: Wala na yung flood control. Giura trakaw.
0: Hinaot mo si Presidente Bongbong Marcos ang nasugdan nga investigation sa flood control controversy na adyunay mahuman. Unsa man kahumanan kay Feb Pam atong ipangitaan ni?
1: Justicia.
0: Justicia na ay mapriso nga gitudlo maoy na lambigit ani nga mga public officials.
1: Kumpiyansa kay maubet yung una gapon niya. Oh, gito una ning ipahayag ang flood control.
0: Flood control. O niya, kung humanon yun niya niya ang flood control controversy, kabalo ka unsa ang human ani kay Feb Pam?
1: Wa, di ko kabalo.
0: Ma-appeal siya.
1: Una lang.
0: Ha?
1: Unya simba ko ma-impeach si Inday Zara. Kaysa lang pong ko.
0: Mo, si Kwan Gatchalian.
1: Oh, Gatchalian.
0: Automatic na si Win Gatchalian ang mupong ko Vice President kay Feb Pam. Og dili niya dawaton, oh, nanay uban diha nga pwede mo pulin niya.
1: Kita na lang.
0: ako, kami pampam, duwami.
1: Kami doon dito, kaya mag-awat bro.
0: Diba? So, ato aning, ang pangutana, Marcos, unsa may imong nasugdan. Nga imong humanon.
1: Masig nagsigira pong sugod.
0: Nay, daghan siya na ang proyekto.
1: Daghan mong go. Daghan mong makita. God.
0: Aha, sige, sige. Unsa pa? Yes! Oh. Yes, ingon niya. We're going to launch our... Uy, malala ka.
1: Launch pa ni Otto?
0: Mo-appeal siya gira.
1: Oh, habi ko pa ni Otto launch.
0: Alay po na yung launch.
1: Nuclear!
0: Oh.
1: Hala mo.
0: Nuclear na iya. Dili, rocket on space o into space key 5 pam. Giingon ni Presidente Bongbong Marcos gahapon.
1: Mm-hmm.
0: Nga preparado na, nga mula, may launching pod. Sagit, ingon nga rocket into space mga ka-K5. Aha.
1: Kuyaw na.
0: So may mga testing na pod sa mga probinsya sa sunod nga mga tuig daw. Di nang taong tama pil-apil eh. Kaya bisag na mga rocket. Di ba tayo po kasarang kong gira na dyan?
1: Masa itong rocket dire. Alang-alang rapod.
0: Ato na lang gurong pa palambuon, Marcos, ang...
1: Nasod.
0: Dili. Ang barang kay nasugda naman dyan nato.
1: Oh, bito no?
0: Total na ano man yun na, gigang pa sa una, ito na ito bangan.
1: Kana kay safety pa na.
0: Taga na itong supply.
1: Supply sa mga...
0: Dagom.
1: Oh, Monica.
0: Malika.
1: Pwede.
0: Lana.
1: Oh, malupad.
0: Unay ang Lana, oh.
1: Mm. Grabe ba?
0: Ano ning K5 man? San Carlos, K5 country or K5 Lana country?
1: Parang country.
0: Pero sa tinuod lang K5, marakit na yung tinuod niya yung gisulti. Ha?
1: Rocket.
0: Rocket ni nga galupad. Mula na ko gatagan ana no. Mm.
1: Ako nadunggan, clear raman to.
0: Okay. Ingon ni Marcos diri. Let me remind our friends ko no and our dictators. Filipinos are noble, kind, gracious and great race. We are not greedy. Kasabot ko sa greedy kay Pam.
1: Wala.
0: Ang greedy nga gitawag is kung sa Ilonggo pa sungak-sungak.
1: Sungak-sungak.
0: Ano sa'yo na sa Bisaya, sungak-sungak ko eh?
1: Kabalbod, sungak ko.
0: Ha?
1: Dalo?
0: Oh, dili, burgo na, dalo. Nakinabang, bisag, busog ka na, kaon yapon.
1: Oh, sirok!
0: Sirok, sirok!
1: Yun. Retrera.
0: Oo, we are not...
1: Sirok.
0: Sirok. Racist daw. Oh, we are not liars.
1: Hmm. Giri po na siya kapakpakan.
0: Ayaw may ganaan, Marcos, kay nga naman. Wala ganit ni mo matuman dyan ang 20 pesos nga kilos bugas.
1: Nabiya.
0: Ha?
1: Na.
0: Di man tugon kay... Ha?
1: Dito rarapit.
0: Dito. Wala. Inabanggiin ko. Wala. Galing kay kita nga mga Pinoy. Dalaloon ka ito sa kinang
1: ulog-ulog.
0: Istorya. Ulog-ulog.
1: Oh, ulog-ulogan. Usahay.
0: Pag ingon ni Marcos nga, gagawin nating... Tag 20 kilo ang bugas
1: bawat
0: Pilipino. At oo din Pinoy buto dyan sa Sara o Marcos God.
1: 21 pood.
0: Wala man nato gi-check God yung kining 20 pesos nga kilo sa bugas. Kinibang ibaligya dyan sa market? Kinabang sa mga negosyante dyan?
1: Nagado, na,
0: ning 2 oraman ta dayon, di ay ang 20 pesos nga kilo sa bugas, gikan sa gobyerno nga...
1: Programa di ay.
0: Maura na, kung buhat

0: nila, okay og dili, okay ra pod. Ana ba? So dito jud na sayop ang mga Pinoy nga 32 million pesos more or less nganing buto sa pinaka ligon and kusog nga tandem before ni Marcos og ni Sara Duterte.
1: Asa man kanang tag-20 niya? Kada bang bugas kada adlaw binato ginagamit.
0: Bitaw.
1: Na.
0: So, nakagwang gid lagi ta lang tawa. Daghang kayo ning buto atong 20 pesos nga kilo sa bugas pero wala katilaw atong 20 pesos nga kilo.
1: Oh, daro man ito rapit sa Luzon siguro. Wala man abot diri ni Gross.
0: Naa na kaabot sa Bacolod.
1: Awa man abot sa Muagot.
0: Oh. Basi nyo dumagiti la siguro. Basig na ah.
1: Kalayo ra pa ka oras biyahe. Mopalit kita 20 dito.
0: Mao na gani kay 5 pam. Nga kung unsa gipanulti sa mga politiko.
1: Dili ta mo to.
0: Dili ta mo tuo dayon. Mo research pa unta ta. Like for example, 20 pesos ka kilo sa bugas.
1: Nagbansay mo, kagana sila mo danig o tao?
0: Ay, kailangan man ng Sara Dua sa una. Kung wala nila, kuha naman sila, tagilid naman sila god sa kuan sa survey. Kay amo daog man yun unta sa pagka-presidente kay Feb Pam. Lenny Robredo. Oh.
1: Nakalusot dyan.
0: Lenny Robredo, Vice President Sara Duterte. Si Sara, di naman yun to mapunggan. Mudaog naman na yun to. O, kaya ang kontra nga ligon po si Senador Pangilinan. O, so, Lenny Duterte na to. Ang ilang gibuhat, twist nila ang tawo, gayon na nila nga, himuon na itong 20 pesos ang kilos bugas.
1: Dito na.
0: Tuo na yon ang sobra 30 milyones.
1: Bayo dito na ilad.
0: Wala dyan nila gi kwinta, unsaon pag 20 pesos ang bugas.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang abono daan 3,000 na ang sako. Onya kini mga namaligya ay og mga fertilizers dili man na hold sa gobyerno. Gets nimo ang point nako, na gets ninyo? Dili man iya sa gobyerno kay mga private entity man na, mga private negosyante man na sila. Unless kung niingon si Marcos nga ang tanan nga mga namaligya ay og fertilizers gaan ako silag subsidiya aron ma mahimong 300 400 ang sako sa ilang abono.
1: Na, mahimo po ang ta.
0: Na, mauna, nga kita nga mga botante, dapat mo kwinta-kwinta sa ta. Ayaw niyo kwintaha ang wala pa. Kwintahon ninyo kung matinuod ba di? Ganun kayong ubang ikwinta ang ilang nadawat sa panahon sa eleksyon nga tag-usa kalibo kinyintos.
1: Nga, dalira kayo ng hurot.
0: Ahagbay ra. Gihatag karong...
1: Hurot.
0: Ahagbay ra. Paghatag karong eleksyon na, dugay-dugay, wa na. Hurot na na. Alas binadyon kong plainom ka tuba.
1: Urot tayo na.
0: Ah. Ingon ni Marcos diriya, padayon ang produksyon sa lubi sa Pilipinas gikan atong 2023. Onya naglaom si Marcos nga makatanom tag usa or 100 million kapunuan sa lubi before siya manaog siyang termino. Asa man sila nananom bergwa di ko kita diri sa Pilipinas to.
1: May lubi diri. Basig na tumbar apos bagyo.
0: Ay nako, sige, mananom sa lubi ko, no? 100 million. Ah, sige. Ansa pa? Naa sa mga 80,000 guro. Oh, mga teacher
1: na promote.
0: Ah, na promote, no? Pampubliko ang na promote buhat sa expanded career progression. Nagkaroon rin ng mahigit na 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang pwersa ng mga guro. Pero sa tinuod lang PBBM, ang ipangita sa mga guro ron, dili ang promosyon halos. Anoon sa? Taas nga sweldo. Na, taas nga sweldo.
1: Muna okay. Ipangita nila?
0: Unsa pa dyan, dirapap na ito niya, kay oras sa to gamay na. Mga usa kagatos ka K-5, ka mga kolehiyo nga nakasulod daw K-5 pam sa World University Rankings. Ang katunga nila sa gitawag nga State of Local Universities and Colleges nga libre ang matrikula. Para karanay sa mga bata nga ma-invite doon sila nga mamusulod anak kay 5 Pam. Sige, okay na ni.
1: Okay na.
0: Unsay mo next dira? Nakadira?
1: Ipangita po gina ko to.
0: Systemic intervention is to update our 25 years old Ecological Solid Waste Management Act. Aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. Okay, wala may kakitaan eh.
1: Kani. Malaking bahagi ng korupsyon direktong direktang mapunta
0: aha
1: sa prioridad na sektor sama sa edukasyon.
0: Tawa ka na.
1: Basin malaking bahagi sa korupsyon rich richest bulsa. Sana ko ah. Gisgutan sa pangulo kay Vice Bray nga ang katukunong tanang pundo nga mabawi gikan sa mabawi ug mabalik sa kaban sa katawhan gikan sa mga nalambigit sa korupsyon direkta kuno gamiton ug mabalik para sa panginahanglan sa publiko lakip na mga prioridad sa prioridad sa sektor sama sa edukasyon.
0: Aha.
1: Diin yang giingon nga 25 bilyones pesos nga kantidad sa pundo ug kabtangan nabawi ug na freeze ug na preserve gikan sa mga kontrobersya ug mga anomalya sa flood control project.
0: Sige, kabay pa nga mabuhat nimo na PBBM before kamo step down. Nga mga presidente sa Pilipinas.
1: Apa basta ko pareo, milyon na de, milyon.
0: Ang ipangita namo PBBM paging ana, dili kay puro ipanghatag lang nato sa ayuda. Kay tigpipila ra na makatilaw ana, buhata na be sa mga infras. Patukod tag mga ligon nga mga taytay. Ibutang nato na PBBM sa mga additional nga mga classrooms. Oo, mga ibutang nato na sa mga pagpanindot sa tuang mga merkado. Oo, unsa pa diha mga importante nga daghan kaayo na dira nato dili kay ihatag na nato sa tipila ka buok makadawat og dagpulo kilo bugas na buhinan pag 2 kilo nimo na lang 8.
1: Mao na dira.
0: Dapat in general makatilaw ang tibuok na Pilipinas.
1: Tibuok Pilipinas. So sakto ra magingon dira.
0: Oo.
1: Infrastruktura.
0: Oh, tanan nga mga mapuslan sa tawo. Nga dili nga sila ra.
1: Sila ra kay uban ana, bayas po na sila kaya, mo pili.
0: Ang uban dira nga wala nakatilaw og ayuda, gabayad po na sila
1: gabayad,
0: tax.
1: Gabayad.
0: Og kinang kwarta nga yung ipanghatag ana or ipanghatag sa mga ayuda, gikan na sa tax.
1: Correct.
0: Na dili ana ba?
1: So dapat paatas unta ang mga nagbayad og tax makanawat po.
0: Actually, ato a joke ra man to nga hinaot ta makatilaw punta. Ako wala na malandyo. Me personally kay Feb Pam ha. Wala na ko gaapas anang ayuda-ayuda oy. Kay okay man jud na nga dili ta katilaw. Mas nindot gani na sa kita ang manghatag sa kita'y tagaan.
1: Exactly.
0: Pero unta pod itutok na sa katauhan nga kinang general.
1: General maka, sa tanan. Makabenepisyo ang tanan.
0: Oh, dili sa pipila ra.
1: Okay.
0: Oh. Last bin na jud nga masuko ka nga mahibawaan nimo nga ang nakatilaw rapod anang kuan kinang mga duol
1: sa luwag.
0: Luwag.
1: Officialis.
0: Asa naman ang luwag, ipang pakdol ta na si ilam.
1: Ipakdol sa agdol.
0: Pero, mubalik pa mi ha. Ayaw mong pahawa di ha.
1: Mubalik breta.
0: Sige, mubalik pa ang
1: Foro Dilos Pueblos.
2: DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DJX 500. Mabali sa mga butika.
4: Mga ka DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
4: Atong isgutan karong adlaw ang usa ka leading causes sa premature death sa tibuok kalibutan, the big C or cancer.
5: Atong niaging tuig, Sir JP, ang World Health Organization naka-record og 1.8 million nga bagong kaso sa kanser sa tibuok kalibutan ug sa mga namatay sa kanser 606,520 ang gikan sa Amerika. Ingon ana ka prevalent ang kanser sa Amerika, Sir JP. Kay sige man sila kaon og karne ug ang ilang diet kasagaran mga highly processed foods, canned foods, bacon, hot dog, sausages. Usahay ra og mahal kay dito ang mga utanon. Mao na, Sir JP, nga dito sa Amerika uso kayo ang antioxidants ng mga food supplements kay nangahadlok sila magka-cancer. Og nahikabaylo usab sila nga ang antioxidant lamang ang makapugong sa cancer. Maunang sige sila og research aron mahibal-an nila ang pinakataas nga antioxidants og ilang nadiskubrihan nga naara di ay sa panit sa tubo.
4: Gahisgot si Dr. Ramil kabayan sa DSE sa DTX 500. Ang disugard sugarcane extract gikan sa mapait nga bayan sa tubo nga sa karon adunay pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant units. Garantisado jud kung gainom ka DTX 500 matag adlaw og MITC, very safe og protektado jud ka batok sa cancers.
5: Hisgutan nato Sir JP kung anong mupatimaw ang cancer ug unsaon pagtabang sa DTX 500 og MITC. Ang cancer usa ka balatian kung asa ang imong mga selula dili mapugngan sa pagtubo ug nagkatag sa uban nga mga partes lawas. Naay trillion of cells sa atong lawas ug ang cancer pwedeng musugod sa usara ka selula.
4: Grabe,
5: out of trillions. Usara jud ka corrupted cell ang magmutate, magabnormal unya mas paspas kini magdivide kumpara sa normal nga selula ug mahimo pud kining laing kopya sa gaugalingon ini. Ug take note ha, dili kini mga matay pinagi sa apoptosis or cell death. Swerte kay ko Sir JP tungod kay naatay DTX 500 ug MITC nga available ug makainom ko nini kay at least kampante og protektado ang ako mga selulas lawas.
2: DTX 500.
6: Kole si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Maunang makuratan na lamang ka na nainibukol si mong kilid, sa imong liog, og makuratan ra ka na nabog kay leukemia. Kalitra nga magdugo ang imong pupo kay na dili kay colon cancer.
5: Nahadlok tas cancer pero wala tay gibuhat aron malikayan kini. Naana sa palibot nimo ang tambal, utan, prutas, mag DTX 500 og MITC ka. Balik-balikon jud nako ni sige sulti ninyo DTX og MITC. Dako jud ang matabang nini sa pagsukol sa cancer formation. Do the research. Ang free radicals ug oxidative stress ang muguba sa genes ug DNA. Ang DNA mao ang instruction kung unsa nga cell ang trabahoon samtang ang genes naman ang tawag sa giusa nga instruction aron masayon. Libro ang genes, pages na pod ang DNA.
4: Correct.
5: Kung wala ka gainom DTX 500 ug MITC, wala jud makatabang sa pagprotekta sa mga selula sa sulod sa imong lawas Sir JP.
4: Kung controlled ang free radicals, walay DNA nga ma-damage. 1.2 million antioxidant units ang anaa sa DTX 500. Dugangan pa jud sa MITC nga usa pod ka antioxidant, kompleto na jud ang imong panagang.
5: Ang pangutana, gainom ba ka og DTX 500 og MITC? Nag-exercise ka ba? Nagkaon ba og sigig utan prutas?
4: Wala.
5: Advice rin ako ah. Likaya na to ang cancer. Believe me, mura nag death sentence ang cancer. Ikamatay juda nimo. So, inom yutag DTX 500 og MITC. Join the fight against cancer. Sugdi kini sa imong pamilya og sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 og MITC matag-adlaw and be cancer free.
4: Wa na jutay igong panahon Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab si Dr. Ramil oy sing mayong lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako si Danny na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mapalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaan ka butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong